saving unsafe practices. Hindi po yan maliwanag ng ating Supreme Court. Sinabi na ang isang waiver or any contract hindi dapat lumabag sa batas. Hindi dapat saklaw dito ang unsafe practices or negligence or kapabayaan. So important values under this policy would be safety, respect, inclusivity, of course personal growth, community growth, and human development. No, napakahalaga. At syempre, nakakabit 'yan sa noble purposes of sports na binanggit natin kanina. Kasi ang aking paniniwala, hindi tayo magkakaroon ng healthy and alert citizenry sa ilalim ng saligang batas. Hindi tayo magkakaroon ng total human liberation and development sa ilalim din ng ating saligang batas kung unsafe ang sports. So, kailangan po isulong talaga ang safe sports dahil prerequisite 'yan sa development, no? Mahalaga din ang excellence, pero kailangan safety ang pangunahing polisiya towards excellence. Huwag po sanang win at all costs ang ating mentality, no? Kailangan merong hangganan, merong mga boundaries. At bahagi ng safe sports policy na ito ay yung regular consultation with our athletes and our stakeholders. Kaya't itong safe sports policy na to kailangan maunawaan ng lahat. At meron akong proposed definition ng safe sport kasi wala naman ngang batas. Alam mo ba, Judith, at sa mga nakikinig, wala tayong batas tungkol sa safe sports. Kung titignan natin yung National Athletes and Coaches Benefits and Incentives Act, kung titignan natin din yung Student Athlete Protection Act, walang mention doon of safe sports. Kaya tila kulang ang ating batas. Kaya't sana sa mga mambabatas, whether Senate or House of Representatives, sana magkaroon tayo ng batas tungkol sa safe sports. Kung hindi man, pwede naman nga yung mga ahensya ng gobyerno ay mag-adapt ng sarili nilang, even the private sector, mag-adapt ng sariling policy. At ito nga yung ating proposal. At ano ba ang aking proposed definition of safe sport? Siyempre, isa siyang environment, isa siyang sistema, isa siyang kultura, isa siyang polisiya para sa lahat ng lumalahok sa sports. So, siyempre, hindi lang ito atleta. Kasama ang coaches, lahat ng uri ng atleta, trainers, even parents, administrators, officials of organizations, volunteers, and even sponsors and spectators kasi bahagi tayo lahat ng safe sports. At ano ba ang mga aspeto or areas ng safe sports? Siyempre, hindi lang physical, no? Wag lang natin ilimit ang safe sports sa physical aspect, no? Pati psychological, emotional, sexual, medical, and even environmental harm. Para malaya tayong mag-train, malaya tayong mag-officiate, malaya safe tayo mag-engage in sports para healthy and alert citizenry. Total well-being naman talaga ang pinag-uusapan natin, kaya sinusulungan natin yung building better humans para mas maging mas umunlad tayo bilang individual. At human rights, napakahalaga yan kasi naniniwala ako na ang safe sport is a demandable human right by everyone. And of course, pursuit of excellence, pero binanggit nga natin kanina, kailangan ito ay may layunin at merong hangganan. In my proposed policy, meron akong panukalang five pillars of safe sports. Kailangan safe people, officials, coaches, trainers, and even athletes, no? Kailangan bahagi sila dito. Kailangan ang lahat ng binanggit ko, kailangan may alam about safe sport. Kailangan accountable din. Even athletes should be accountable. Walang dayaan, no? Kailangan sumunod sa mga panuntunan. Merong integridad. At siyempre, tayo ay lahat dapat committed sa safe sports. So, pangalawa would be safe places. Ano ba to? Ito yung ating training facility. Ito yung ating running course or climbing facility, no? Or training venue or even meetings, no? Kailangan bahagi yan ng safe places. So, kailangan merong safety protocol, merong medical protocol. Kailangan yung mga equipment ay safe at the following standards.
Pangatlo would be safe spaces.

0: alam natin meron tayong batas na Safe Space Act, Spaces Act, o yung bawal bastos. So palawakin natin siya kasi ang batas na ito ay para lang sa sexist, misogynistic, transphobic remarks or even actions. So syempre, kasama rito sa safe spaces ang dapat walang bullying, walang discrimination, at ngayon na pag-uusapan dapat walang hazing sa sports. Mahalaga rin ang safe practices, training methods, supervision. Kailangan ng mga coaches natin, pinag-uusapan nga ngayon, dapat, di ba, may ongoing program ang Philippine Sports Institute, no, kaka-certify lang nila ng mga coaches. So kailangan lahat po tayo tuloy-tuloy nag-aaral. So even for us lawyers and even for us teachers, dapat hindi po tayo magsawa mag-aral. And the last pillar would be safe processes. Pag may nagreklamo, saan siya magre-reklamo? Ano ang tinatawag nating due process? Ano yung mga anong pwedeng parusa for unsafe practices? So kailangan po yan bahagi ng safe sports. And lastly, Judith, at sa lahat ng nakikinig sa Sports Radio, bukod dun sa five pillars, meron akong sinasabing 10 inclusions. So maliwanag na ang safe sport, mahalaga ang physical safety, no? Kaya naman yung common conception about of safe sports, no, yung physical safety in terms of kawalan ng injury or mabawasan ito, illness or training methods, at wag nga dapat humantong sa brutal treatment. Again, yan nga yung usapin ngayon sa Anti-Hazing Act. Pangalawa would be medical safety. Kailangan natin ng medical plan. Every time meron tayong event, dapat may first aid. Merong ambulansya. Alam natin kung saan ang pinakamalapit na ospital. Maganda rin, merong insurance. At maiiwasan ang ilang injury or heart attack sa sports kung meron tayong mga AED, yung mga defibrillator, no? Mahalaga yon, no? Ngayon nga sinusulong ng ating mga sports doctors na kailangan may AED sa bawat facility. Pangatlo would be psychological and emotional safety. Syempre, walang bullying, walang harassment, walang discrimination or any form of abuse. Fourth would be sexual safety, no? Meron tayong Safe Spaces Act. Whether sa gym or meeting or conference, dapat yan safe space, no? Walang sexist, misogynistic, homophobic actions or even remarks. Special inclusion, syempre, ang ating kabataan or child and athlete protection. So dapat hindi sila walang bullying, hindi sila pinaparusahan, at walang abuse. Next would be ethical and responsible coaching. Alam naman natin kung gaano kahalaga ang ating mga coaches. Sila ang tumatayong magulang or guardian ng ating mga atleta, lalo na ang ating mga minors. So kailangan ethical, responsible, wala silang romantic, let's say, relationship with any athlete. Dapat professional sila, dapat tuloy-tuloy ang kanilang pag-aaral, huwag nilang tuturuan ng atleta mandaya, no? Mahalaga yan sa ethical and responsible coaching. Next would be safe governance and accountability, no? Napakahalaga ngayon yung katagang accountability, no? Sino ba ang accountable? And sinabi nga natin kanina, lahat ay accountable. Whether atleta ka, whether magulang ka, whether official ka or coach, lahat ay accountable. At alam natin, kung ikaw ay hindi mo pinatupad ang mga panuntunan ng safe sports or lumabag ka sa batas, then baka merong karampatang parusa. Whether danyos or damages or sa mga ilang pagkakataon, baka kulong pa nga or fine because lumabag ka sa isang penal offense. Next would be inclusivity and non-discrimination. Kaka-celebrate lang last month, no, ng Pride Month, kaya napakahalaga ang inclusivity, hindi lang siguro sa aspeto ng gender orientation sa ating LGBTQIA community, pati sa ating mga adaptive or para athletes. Lagi nating paminsan-minsan binabanggit natin, binabalikan natin sa ilalim ng ating batas ang ating mga para-athletes. Kalahati lang ang makukuha nilang incentive kung sila ay manalo sa Southeast Asian Games or sa Paralympics. Number nine, risk management and preparedness. No? Kailangan bawat event. Merong ano ba ang mga risk at paano mo tutugunan kung mangyari itong mga risk na ito? Lalo na medical ba yan? Discrimination issue ba yan? Sexual in nature ba yan? And the last inclusion would be, of course, athlete-centered development. Hindi naman natin dapat kalimutan ang ating mga officials or mga coaches, pero alam natin sa sports, ang pinakasentro ng any sports activity or competition would be yung ating mga atleta. Kaya even, so athletes, marami silang mga karapatan, marami silang entitlements, pero dapat natin mabalanse ito na ang ating mga atleta ay meron din mga responsibilities and accountabilities. So ang maliwanag sa pinag-usapan natin, Judith, na ang safe sports is a shared responsibility. No, it's shared by government and the private sector. It's shared by all participants in sports. At ang mahalaga dito would be yung tinatawag kong trust relationship. Palagay ko ang isang core value ng safe sports ay tiwala. May tiwala ang atleta sa kapwa-atleta niya. May tiwala ang atleta sa kanyang magulang. May tiwala ang atleta sa kanyang coach. No? May tiwala ang atleta sa kanyang school or sa kanyang NSA. Kaya't magkakaroon ng breach of trust or paglabag sa trust relationship na ito kung unsafe ang sports or unsafe ang practices. So napakahalaga, ulitin ko lang, ang safe sports, respect, trust, it's a human right, it's a fundamental human right, hindi lang by some athletes but by everyone. Kaya't ang huling nasabihin ko, let us practice safe sports. Yan lamang po sa ating munting lecture sa ngayong umaga. Yung aking pong proposed policy sa safe sport ay nilabas ko po. Meron po tayong QR code na nilabas. So kung gusto nyo pong balikan nito sa aking Facebook, sa Alberto Agra, para po makakuha po kayo ng kopya ng aking proposed policy. At kung sakali man po, just send me a message po sa Facebook para po mabigyan ko kayo ng kopya at ma-repost ko po itong aking proposed policy muli. Let us practice safe sports. Judith?
1: Yes. Thank you very much. Napaka-detalyado. Okay. Finlash namin ngayon lang yung QR code mo, Attorney Al. I-share din po natin ito sa mga susunod nating program. Okay. Detalyado.
0: By the way, Judith, mabanggit ko lang, no? Meron din akong proposed code of ethics and conduct ngayon for coaches.
1: Mm-hmm.
0: Siguro yan ang susunod natin pag-uusapan.
1: At
0: this coming, by the way, this coming Saturday, yung module 2 ng Sports Law and Governance Program ng PSC at Philippine Sports Institute, ang topic namin ay sports officials.
1: Uy.
0: Kaya meron din akong proposed code of ethics and conduct for sports officials.
1: Yes.
0: Judith.
1: Talagang ang daming topic, napapanahon na topic, and sakto din na ito may mga, yun na nga, lectures ka, well, lalo na sa pangunguna ng organisasyon natin na Philippine Sports Commission through the Philippine Sports Institute. Ito, ang ganda ng proposal mo, attorney, mukhang detalyado na, talagang madali nang masusundan ang kahit anumang mga grupo, di ba? From, yun na nga, well, PSC, POC, NSA, LGUs, mga colleges. So, detalyado na, no? Sila na lang yung maglalagay kung ano pa yung angkop talaga doon sa kanilang grupo, di ba? Siguro yung steps by steps na lang. Pero
0: correct.
1: Ito na yung general idea.
0: Tama yun, Judith. Magandang may policy, no? Pero, syempre, hindi nagtatapos sa policy. Sabi nga nila sa Pilipinas, napakaganda ng batas natin, napakaganda ng policy, pero naisasagawa ba? Naisasabuhay ba? Kaya maganda magkaroon ng policy para maliwanag. No? Pero kailangan din ito ay ma-implement, at maisabuhay. Kaya't kailangan tayo ay nagbabantayan. Para lalo na mga atleta, kailangan magbantay, tayo magbabantay, lahat ng responsible sports officials kailangan magbantayan dahil we have to hold everyone accountable to the policy that they will adopt, hopefully in the near future, Judith.
1: Huwag na tayo maghintay pa sa isa na namang trahedya, aksidente o kahit insidente na tinatawag, di ba? Minsan kasi napapagtuunan lang ng pansin kapag may aksidente, meron nang nangyari, tapos matapos ang ilang linggo, ilang buwan, nakakalimutan na naman, di ba?
0: Judith, may kwento lang ako, no? Nabalitaan ko na ang Ateneo University tsaka University of the Philippines nagkaroon ng gathering of their coaches. At ngayon, they're reviewing their safety protocols, they're reviewing their policies. So sana lahat ng membro ng sports community ay magkaroon ng pag-aaral, magkaroon ng dialogo, pag-usapan ang policy. Kasi kailangan maunawaan ng lahat. Kailangan lahat tayo should own the policy because everyone should commit to safe sports, Judith.
1: Yes, definitely. Kayo din po yung samahan ng mga sports lawyers, di ba? Kayo Correct. Din ay nag-usap na patungkol dito. Saan pa ba pwedeng isubmit yung mga proposal na katulad nito? Para nga, katulad ng sinabi mo, binabanggit o walang batas na particular about safety in sports or safe sports?
0: Oo, maganda magkaroon ng batas, no? At binigay ko na to sa ilang kakilala natin na senador at kinatawan ng House of Representatives. Pero huwag natin hintayin yun. Kaya nga pwede naman mag-adapt ng policy ang school, ang ating mga government agencies, ang ating mga NSAs. Ang POC nga, meron ng sariling safe sport policy. Pero kaya't hopefully ito ay lumawak pa to include talaga itong mas malawak na proposed definition ko on safe sports, Judith.
1: Hindi ba last year, nag-conduct ka pa ng seminar about safe sports sa ating Philippine Olympic Committee with NSA officials?
0: Tuloy-tuloy naman yan. Hindi tayo napapagod sa pagbibigay ng seminar at pagbibigay alam about this. Lalo na ngayon sa nangyari 3 weeks ago. At tuloy-tuloy lang ang pag-aaral. At bukod sa pag-aaral, kailangan maunawaan. And hopefully, marami pang ibang mag-advocate ng policy. I'm looking forward to that day na maraming LGUs, maraming NSAs, maraming schools will have their own. Not necessarily my version, Judith. Basta magkaroon lang ng safe sports policy na alam ng lahat at napaliwanag sa lahat.
1: Okay, but ito kasi sa iyo general eh, dito sila pwedeng gumawa ng sarili nila eh. Ito'y kumbaga panuntunan, o kaya sample, okay? Sa ilalim niyan pwede sila magdetalye. Napansin ko, attorney, ha, yung iba-ibang mga NSA sa pagkakaroon nila ng election, yung cycling nag-election I think a week ago. Tapos meron silang mga appointed officials. Nakita ko isa sa mga appointed official ay in charge sa safe sports. Diba?
0: Oo, kasi,
1: maganda yun.
0: Oo. Required talaga ngayon ng POC na dapat may safety officer, safe sports officer. Kaya't mahalaga yan. Kami sa obstacle sports at sa climbing, meron din kaming na talaga, nagkaka-adapt lang namin. By the way, Pilipinas Obstacle Sports Federation and Pilipinas Climbing just adopted itong policy na panukala ko. Yung aking dalawang pamilya sa sports ay mahalaga magkaroon nito at tuloy-tuloy ang pag-uusap tungkol dito, Judith.
1: Yan, so yung Pilipinas Climbing at saka yung ating obstacle course NSA mo, POSF, meron ng in-adapt na policy. Siyempre, sila
0: yes.
1: yung kauna.
0: The policy which I drafted.
1: Yes, oo naman, attorney. And then, ito dapat nga... sunod-sunod na ito where in fact by next month merong sports international, parang Safe Sport International Month next month. August.
0: Yes. Oo, kaya't again tuloy-tuloy ang discussion, napapanahon na, lagi naman itong napapanahon By the way, mabanggit ko lang, meron din akong itong Safe Sports Policy na padala ko rin sa kasi may itong professional league sa pickleball, mahalaga na mayroong ganitong policy, lalo na lumalawak ang sport na ito, kaya't dumadami ang mga atleta, kaya kailangan ligtas ang environment for any sport.
1: Yes, okay. So talagang maha-highlight ito these days at sana tuloy-tuloy hanggang sa finally lahat ay meron ng safe sport policy sa kani-kanilang mga organization. Okay, let's go to your announcements. Ano ba ang pinakabago bukod dyan sa mga NSAs mo nga na nag-adapt na ng safe sport policy? Si Attorney Jess muna, oy, congratulations. Patuloy ang kanyang pagkuha ng mga panalo sa kanyang pickleball na sport. Salawag sila nanalo the previous weekend, kung hindi ako nagkakamali.
0: Oh, itong nakaraang weekend lang, kadarating lang niya kahapon. So siya ay nag-uwi ng bronze medal sa doubles women's open elite category. So medyo pahinga ngayon and we're preparing for again future competitions. Kaya tatuloy-tuloy ang kanyang pag-train at kanyang pag-coach sa pad pag nagtutuloy pa rin ang kanyang coaching sa paddle at sa pickleball
1: Yes.
0: league.
1: Congratulations din. Maraming dumalo doon sa University of the Philippines track oval last weekend din
0: Yes.
1: yon doon sa Five Throws for All Project, attorney.
0: Oo, ang hindi masyadong popular sa Pilipinas, yung meron kasing fifth discipline. Ito yung weight throw. Kaya pangalawang clinic na namin last Saturday, yung unang clinic was to preparation siya sa ating mga masters and seniors nung athletics. Sabi nung mga youth naman at open athletes, paano naman kami? Kaya last Saturday, nagkaroon tayo ng clinic for them. And hopefully, magkakaroon tayo this year ng weight throw competition. So abangan ang announcement tungkol dyan. Kaya there will be other clinics by Five Throws for All, hindi lang sa weight throw, pero pati sa ibang throwing discipline like shot put, javelin, discus, and hammer throw, Judith.
1: And natapos na rin yung inyong nationals ng climbing. Parang ibang mga disciplines naman ang nilaro nyo. Kasi I think it's a two-weekend nationals, attorney.
0: Correct. Nung 2 weekends ago, that was for bouldering. Tapos last weekend was lead. Kaya ngayon, kompleto na ang aming roster ng aming national athletes at kasasubmit lang namin ng listahan kahapon sa Philippine Sports Commission. At by the way, good news din sa amin, nakaka-approve lang ng PSC yung bilang ng aming national coaches at bilang ng aming national athletes. At ngayon, pinag-uusapan with PSC na magkaroon ng speed wall, hopefully sa loob ng field sports sa Ultra. At bukas nga, papunta ako sa Baguio dahil sa PMA, Philippine Military Academy, dahil balak ni Chairman na talagang gawing international standard ang climbing facility sa PMA. At another meeting ko tomorrow sa Baguio kasi yung next Masters and Athletics, Seniors and Athletics event, hopefully gagawin sa Baguio. Kaya meron kaming meeting ni Mayor Magalong para we will announce soon kung anong araw, anong petsa at yung venue, hopefully again in Baguio for the next Philippine Masters Seniors International Athletics Championship.
1: Maganda yan, ano? Eh, bago yung kanilang track oval, di ba? Pinasinayaan lang a couple of months ago. So, saktong-sakto yan, attorney. Nakakatuwa, lalo na din yung sport mo na climbing since ito ay isang Asian Games sport at ito'y isang Olympic, di ba? Olympic sport
0: Tama.
1: na.
0: Oo.
1: Oo.
0: Ang ano lang, kailangan natin gumaling pa
1: Oo.
0: dahil napaka matindi ang world scene sa climbing. And of course, bago ka makasali sa Asian Games or even the Olympics, kailangan ka mag-qualify. So yun ang pinaghahandaan natin.
1: 70 days to go before the Asian Games. Ilan ang ipapadala ng Sport Climbing NSA for this Asian Games?
0: Unfortunately, wala kaming maipapadala dahil hindi po nag-qualify ang ating mga climbers para sa
1: Okay.
0: Asian Games. So
1: So,
0: ngayon, ang pinaghahandaan. Hopefully, masama kami. Kami nakikiusap sa Southeast Asian Games. Masama kami sa 2027 Southeast Asian Games.
1: Mm-hmm.
0: At hopefully, makapag-qualify naman tayo sa Olympics. Mabigat, pero pag susubikapan natin.
1: Yes, kalako eh, pwede na tayong mag-debut ika nga sa Asian Games, pero since starting this, Aichi Nagoya ay may qualifiers na po, no? Parang Olympic Games na eh, itong Asian Games ay hindi lahat ng mga sport na included doon ay makakasali o makakapagpadala ang isang National Olympic Committee ng representation, even, di ba, for a new sport. But hopefully, the next time around. Yes.
0: Yes. Yes, Judith.
1: May mga iba ka pa bang announcement bukod doon sa regular mo na newsletter, tapos meron ka pang mga inio-offer sa ating mga estudyante doon sa nagre-review para sa kanilang exam, mga soon to be lawyers, attorney?
0: Again, this coming Saturday yung module 2 ng ating sports law and governance certificate. So, ang daming interesado. Meron kaming nahihindian dahil yung venue natin ay limited ang space. So definitely magkakaroon naman to ng second batch. Magkakaroon din ng hybrid kasi right now face-to-face lang. Hopefully in the future, hybrid siya na face-to-face and online. Two weeks ago, ang topic was noble purpose of sports para lang maliwanag ang bakit ng sports at sa Sabado nga, sports officials. Then after that, pag-uusapan na ang national athletes, student athletes, professional athletes. So meron tayong 16 modules in total hanggang December ito, every other Saturday, Judith.
1: So sige, salamat po muli sa panahon. All the best. Muli tayong magbalitaan at muli tayong mag-aral ng batas at ng sports sa susunod na linggo, lalo na ang dami mong pupuntahan pala this week, this weekend. Muli, attorney, huling paalala sa ating mga taga-subaybay.
0: Let us practice safe sports. No? Hindi tayo magkakaroon ng isang malusog, alertong citizenry kung wala po ang safe sports. Kaya't iwasan ang unsafe practices at kailangan isulong ang tiwala at respeto, and safe sports is a human right. Yun lamang po, magandang araw, magandang umaga sa ating lahat sa susunod na edisyon ng Legal Playbook sa Sports Radio. Al Agra po ang inyong law teacher. Thank you po.
2: Legal Playbook. Legal Playbook. Playbook sa Sports Radio 918. Usapang batas at issue sa mundo ng sports.
1: Okay, so inyo pong napakinggan si Attorney Al Agra, ang ating National Sports Association leader mula sa climbing at dati rin pong pangulo ng ating POSF, ang ating Pilipinas Obstacle Sport Federation. At syempre, isa pong sports law professor, isa ding atleta, master's athlete. Makinig parati ano, sa atin tuwing araw ng Miyerkules. At ito po ay ating ibinabahagi din, replay naman sa araw ng Sabado. Dito pa rin sa nag-iisang Sports Radio DCSR 918 kHz at syempre nasa PBS receiver at nasa ating Facebook sa pamagitan po ng DCSR Sports Radio. Babalik po kami.
3: May dalawang mukha ang gutom na matagal ng kinahaharap ng bansa. Ang gutom ng magsasakang buong araw nagtatanim. Pero
4: good news para sa ating mga senior citizens na binibisyaryo ng DSWD Social Pension.
5: Finally, ay funded na po yung increase para doon sa ating senior citizens sa Welfare Act. Ito yung ating para sa mga indigent natin, yung mga social pensioners.
4: Ito ang ibinalita ni DSWD spokesperson Asek Romel Lopez kung saan 4 million indigent pensioners ang entitled dito.
5: From 500 pesos ngayong taon po, fiscal year, ay nag-increase na ito sa 1,000 pesos. So sila po yung makakatanggap nito. Semestral po ito, dalawang bigayan po ito sa loob ng isang taon. So makatatanggap po sila ng 6,000 piso sa unang SEM and then another 6,000 doon sa pangalawang SEM.
4: Para sa iba pang mga balita at impormasyon, manatiling nakatutok, tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas.
6: Alam mo kung ano mas nakakatakot sa baha? Edi yung binaha ka na nga, nagkasakit ka pa. Kaya tandaan ang tatlong tips na ito para iwas sakit kapag may pagbaha. Una, Make sure na malinis ang tubig na iinumin. Pakuluan muna kung ito'y galing sa gripo dahil pwedeng meron itong contaminants mula sa baha. Pangalawa, lutuin mabuti ang mga gulay, karne, isda at iba pang pagkain. Iwasan muna ang pagkain ng mga hilaw katulad ng prutas at gulay na hinuhugasan lamang sa gripo. At pangatlo, huwag lumangoy sa baha. Pwedeng makapulot dito ng kung ano-anong sakit katulad ng leptospirosis at diarrhea. O yan ha, huwag mo kalimutan yan. Stay safe mga kababayan. Dahil hashtag panatag ang may alam.
4: Dengue na mula sa kagat ng lamok ay ating maiiwasan kung 4S ay ating isasagawa at pakikinggan. Search and destroy.
7: Destroy natin yung mga maaring pamahayan ng lamok sa pamamagitan ng pagtaob sa mga gagamitang maaring pag-ipunan ng tubig at pag-intlugan ng lamok.
4: Self-protection.
7: Ito ay pamamagitan ng pagsuot ng damit na may mahabang manggas o pantalon o maaring paggamit po ng insect repellent.
4: Seek early consultation.
7: Unang simptomas pa lang katulad ng pananakit ng tiyan, tuloy-tuloy na pagsusuka, pagdurugo ng gilagid o ilong, pagkapagod o pagkabalisa, dapat po kumonsulta na tayo sa pinakamalapit na health center at doktor.
4: Support fogging and spraying.
7: Sa mga lugar lamang na may pagtaas ng kaso ng dengue.
4: Tayo ang simula. Ugaliing maging malinis sa katawan at malinis sa kapaligiran. Siguradong hindi lamang dengue fever ang maiiwasan. Isang paalala mula sa Radyo Pilipinas. Dengue na mula sa kagat ng lamok ay ating maiiwasan kung 4S ay ating isasagawa at pakikinggan. Search and destroy.
7: Destroy natin yung mga maaring pamahayan ng lamok sa pamamagitan ng pagtaob sa mga gagamitang maaring pag-ipunan ng tubig at pag-intlugan ng lamok.
4: Self-protection.
7: Ito ay pamamagitan ng pagsuot ng damit na may mahabang manggas o pantalon o maaring paggamit po ng insect repellent.
4: Seek early consultation.
7: Unang simptomas pa lang katulad ng pananakit ng tiyan, tuloy-tuloy na pagsusuka, pagdurugo ng gilagid o ilong, pagkapagod o pagkabalisa, dapat po kumonsulta na tayo sa pinakamalapit na health center at doktor.
4: Support fogging and spraying.
7: Sa mga lugar lamang na may pagtaas ng kaso ng dengue.
4: Tayo ang simula. Ugaliing maging malinis sa katawan at malinis sa kapaligiran. Siguradong hindi lamang dengue fever ang maiiwasan. Isang paalala mula sa Radyo Pilipinas.
8: Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM.

0: This is a public service announcement.
1: Discipline is the key.
2: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad. Hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
1: Kilatisin ang sarili.
2: Ang kahandaan sa manibela. Siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
1: Importante rin na ating laging isipin.
2: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
1: Isang mahalagang paalala
2: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: This is a public service announcement.
4: A public service announcement
3: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan.
2: Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman.
6: Nagalit sa internet ang fake news.
7: Ang ginagawa ng fake news, tinatakot niyo yung tao.
8: What they are doing is creating panic.
2: We say no.
9: Yung paggalit ng fake news. And some of it's dangerous.
10: Sana iwasan po natin pagsispread ng fake news.
2: At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasalukuyang administrasyon.
9: Stop telling us fake news because you're wrong.
2: Para sa totoo at mapagkakatiwala ang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas.
11: Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM.

0: This is a public service announcement.
1: Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili. Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin. Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas Radyo Publiko.
2: This is a public service announcement.
3: A public service announcement
2: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas Radyo Publiko.
1: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
4: Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan.
1: Dahil ang totoo. Yung totoo ang dapat ninyong malaman.
5: Nagkalat sa internet ang fake news
6: ang
5: o mali at
6: fake news. Tinatakot ninyong tao.
7: What they are doing is creating panic.
1: We say no.
8: Yung pagkalat ng fake news. And some of it's dangerous.
9: Sana iwasan po natin pagsispread ng fake news.
1: At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasalukuyang administrasyon.
8: Stop telling us fake news because you're wrong.
1: Para sa totoo at mapagkakatiwala ang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas.
10: May dalawang mukha ang gutom na matagal nang kinahaharap ng bansa. Ang gutom ng magsasakang buong araw nagtatanim pero kapos pa rin ang kita. Ang gutom ng pamilyang walang maihain. Ang ugat ng problema, maraming dinadaan ng mga middlemen, ang mga ani. Nagmamahal ang pagkain pero lumiliit ang kita ng mga magsasaka habang nahihirapang makabili ang mga pamilya. Ito ang binago ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
11: Ang presidente natin napakalinaw ng instruction sa amin noon, huwag kami bibili sa mga malalaking kumpanya. Unahin ang mga farmers co-op. Lahat ng mga benepisyaryo ng walang gutom, sa farmers co-op rin tayo humahango.
12: So, sir, yung farm niya, doon na kami bumibili.
10: Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang South Cotabato. Kanyang ininspeksyon ang pagsasanib puwersa ng Department of Agriculture at Department of Social Welfare and Development para tiyaking mula bukid ay diretso na ang ani sa DSWD.
13: Na-conceptualize ng ating Pangulo, mabawasan yung layers, lumaki ang kita for both the farmers and mas mababa rin ang gastos for the consumers.
10: Pinakinggan din ng Pangulo ang mga pamilya.
14: Ngayon, makakain na talaga kami ng tatlo bisi sa isang araw kanina.
12: May ulam na sir, may protein na tayo eh.
15: Ganito, hindi na kayo nag-aalala na lalo na kayo, ang dami ninyong pinapakain.
10: Para sa Pangulo, ang food security ay hindi lang programa, kundi pangako na ang tulong ay pangmatagalan.
15: Ang tawag namin, hindi na farm to market. Ang tawag namin dito, farm to table. Dahil tuloy-tuloy mula sa mga farmer, dire-diretso na sa kanilang hapagkainan.
10: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Tulad ng sama-samang pagkilos ng pamahalaan para sa siguradong pagkain sa bawat hapagkainan.
1: Balitang pampalakasan ba ang hanap mo? Mula agahan hanggang hapunan sa Sports Radio. Kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa nag-iisa, nauna at walang kagaya. Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM. Sa aming patuloy na pagsasahing papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod Lunes hanggang Linggo. Sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay Idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date. Oras na para sa mga kwento ng tapang, inspirasyon at tagumpay dito sa Para Games Hour. Para Games Hour, ang programa kung saan bida ang mga Pilipinong para-atleta na pinapatunayang ang abilidad ay hindi nasusukat sa kapansanan. Makinig, manood tuwing Lunes, alauna hanggang alas dos ng hapon. Para Games Hour, kasama si Arian Malyare dito sa nag-iisang Sports Radio 918.
3: Six minutes makalipas ang alauna ng hapon. It's a Monday, June 29. Kayo nakatutok, Sports Radio 918. Sa ngalan po ni Binibining Arian Malyara, ito po si Jess Laid. For your Para Games Hour. Going into the last few days of June. Siyempre, available tayo, pwedeng-pwedeng mapakinggan DZSR Sports Radio 918 kHz sa inyong mga talapihitan. Sa Facebook, DZSR Sports Radio 918, follow, share, and like our page. And siyempre, follow nyo na din kami sa X at Sports Radio 918 para di kayo maiiwan sa mga sports balita. Siyempre, pwedeng-pwede nyo rin i-download sa inyong mga phones ang PBS Receiver app. Available na yan sa App Store at sa Google Play Store. Ayan, syempre, andyan ang PBS, Sports Radio, ang Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, and other stations na kasama natin under the Presidential Broadcast Service. Available din tayo for free-to-air channel PTB4 sa digital channel for the box, channel 12, TV Plus, channel 4, at sa iba pang Digibox, mapapanood yun kami sa Sky Cable, channel 29. Kamusta po ang inyong Lunes? Naway mapayapa at hindi kayo namumroblema. Kayo'y masayang nagdiriwang ng unang araw ng Linggo. Alam ko para sa iba medyo nakaka-stress ang Monday, but dito sa Sports Radio, iwas tayo sa stress, focus tayo sa mga magagandang balita. Lalo na palapit na itong Asian Para Games. Malamang maraming nag-aabang. Marami tayong pag-uusapan regarding that. Gaganapin yan sa Aichi and Nagoya sa Japan. And one of the primary focus ng mga makikilahok for this event. Countries have begun finalizing yung kanilang qualification events kung meron man. O kung di kaya ay nandyan din sila strengthening itong mga squads and athletes. As the games are expected to feature more than 4,000 athletes competing in over 20 sports. Mamaya nga, makakasama natin isa sa ating mga Paralympians, si Ernie Gawilan. Around 110 ang kanyang expected na pag-join sa atin. As he will share kumusta yung kanyang preparations. And syempre kung may mga tournaments pa sila na sasalihan this year. Though hindi tayo masyadong affected at hindi tayo masyadong ganun ka aware for the Winter Paralympics, ngayong taon din po yan, celebrating 50 years, ang Milano Cortina 2026 Winter Paralympic Games, which is expected to feature more than 600 athletes from 56 countries across 6 sports. And sa iba pang mga international competitions, andyan yung World Para Athletics Grand Prix Series, na matatandaan natin ay nakapag-produce na ng several world records nitong season. Preparations para sa 2027 World Para Athletics Championships sa Tashkent, Uzbekistan. Opening bids para sa 2029 and 2031 World Para Athletics Championships. Sa tingin nyo, kaya ba natin mag-host ng isang World Para Athletic event dito sa bansa? I know maraming challenges, but still, andito naman na yung mga venues natin inaayos, nire-repair, at ginagawang accessible for many of our athletes. So, yan yung mga dapat nating antabayanan. Balay natin, mag-host ang ating bansa ng isa sa mga malaking events nito. Para archery continues to grow worldwide, ha?

0: sa identification and youth development. Sa atin nga dito sa bansa, ang Philippine Paralympic Committee is pushing to include up to 4 para sports sa palarong pambansa, providing more opportunities for young athletes with disabilities to compete and eventually join the national team. Makakatulong ito na syempre madagdagan pa yung ating mga para-athletes. Currently, medyo limited. Kaya nung nakaraang palarong pambansa, they opened up yung ilan sa mga sports as demo and exhibition. But sa mga susunod na edition, doon naman nagsisimula lagi yan eh. From exhibition and demo sports in palarong pambansa to eventually become its own sports. And syempre, nandiyan din yung mga programa ng Philippine Sports Commission para sa ating mga atleta. Sineset up lang natin itong si Ernie, and he will be joining us in a while as we take a quick break to welcome itong ating guest this time, Ernie Gawilan, ang ating para swimmer and upcoming competitor for the Asian Para Games.
1: Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan.
2: Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman.
3: Nagalit sa internet ang fake news.
4: Ang ginagawa ng fake news, tinatapat niyo yung tao.
5: What they are doing is creating panic.
2: We say no.
6: Yung pagkalat ng fake news. And some of it's dangerous.
7: Sana iwasan po natin pagsispread ng fake news.
2: At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasalukuyang administrasyon.
6: Stop telling us fake news because you're wrong.
2: Para sa totoo at mapagkakatiwala ang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas.
8: Alam mo kung ano mas nakakatakot sa baha? E di yung binaha ka na nga, nagkasakit ka pa. Kaya tandaan ang tatlong tips ito para iwas sakit kapag may pagbaha. Una, make sure na malinis ang tubig na iinumin. Pakuluan muna kung ito'y galing sa gripo dahil pwedeng meron itong contaminants mula sa baha. Pangalawa, lutuin mabuti ang mga gulay, karne, isda at iba pang pagkain. Iwasan muna ang pagkain ng mga hilaw katulad ng prutas at gulay na hinuhugasan lamang sa gripo. At pangatlo, huwag lumangoy sa baha. Pwedeng makapulot dito ng kung ano-anong sakit katulad ng leptospirosis at diarrhea. O yan ha, huwag mo kalimutan yan. Stay safe mga kababayan. Dahil hashtag panatag ang may alam.
9: Maging panatag Pilipinas.
10: Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM.
0: Welcome ang ating special guest, Sir Ernie Gawilan, national para swimmer natin, Paralympian, and several medals lang naman ang inihatid at ibinigay, binahagi nito sa ating bansa. Sir Ernie, magandang hapon po.
11: Magandang hapon din po, sir.
0: Sir, kamusta?
11: Nanonood po ng sports radio po.
0: Yun. Sir, kamusta? Kamusta ang pinaghahandaan nyo ba ngayon? Anong mga ginagawa, pinagkakaabalahan ng ating National Para Swimming Team?
11: Yun po, sir. Nag-start na po kami mag-prepare para sa ano po, sa Asian Para Games na yun nga po gaganapin sa Japan, sa Nagoya po. So yun po yung ano ngayon ng team na target ng team na ano, maganda yung magiging performance doon sa ano, sa magiging competition, sir.
0: Yes. Sir Ernie, kamusta ikaw personally? Kamusta yung confidence mo, yung condition mo right now kung sakaling bukas na gaganapin kagad itong Asian Para Games?
11: Laging handa naman tayo, sir, kasi yan naman yung ano natin tungkulin bilang isang atleta, isang para-athlete, para kahit anytime naman yung laban, kaya pa rin makipagsabayan, sir.
0: Yes. Simulan ng taon, ang ganda-ganda ng bungad ng taon for you, having medals dito sa ASEAN Para Games and din sa Thailand din. Ito na, going into the Asian Para, ikaw yung isa sa mga pinakaunang medalist natin for, gold medalist natin for para swimming. Ano yung focus mo going into this, to Japan, this time?
11: Yun po, sir, yung gusto pong ipakita ulit na kaya pa rin natin makipagsabihan sa Asian Para Games dahil alam na

0: natin nandiyan yung China at saka Japan saka lahat ng mga yung hindi kasama sa ASEAN para games diyan natin maano sila diyan sila sasali sa ano sa ASEAN para games kaya excited yung magiging laban siya dahil yun nga marami ang mga ibang atleta na galing sa mga ASEAN din na country na sasali sa ASEAN para games.
1: Yes. This time ba mas magpo-focus ka ba sa speed, sa endurance, sa strategy? Ano bang mga inilatag sa iyo ni Coach Brian, Coach Tony for this ASEAN para?
0: Yun sir, yung inaano nila is talagang kailan yung ano endurance talaga yung ano kasi una medyo may ano na rin may edad na rin ako so kailangan ko siguro ng yun nga endurance at saka yung sa gym kasi nakakatulong yun sa ano sir. Sa kasi yung ano kasi yung specialty ko yung ano 400 meter freestyle. So yes. Medyo hindi lang siya yung parang pa-speed, may strategy din, parang lahat din ng lahat ng ano sir. Kailan alam mo yung gagawin.
1: Parang hindi naman halata yung nagkakaedad. Pero as we know no, very important itong ASEAN Para Games for you, memorable at the same time. Paano mo hinahanda yung sarili mo going into another big tournament? Halos ilang buwan lang after the ASEAN Para, ito na naman may sabak ka na naman.
0: Kaya naman ano sir, kaya naman natin na kahit na magkalapit lang yung competition na nangyari ngayong taon, kaya naman natin i-ano yun kasi sanay naman tayo sa ano sa training pa lang talagang ano na sagad-sagad na kami so hindi naman nakakapikto na yung malalapit yung ano yung nagiging competition ng mga previous namin sir.
1: Yes, magkakaroon ba kayo ng training camp or siguro international exposure, international tournament before itong ASEAN Para?
0: Sa ngayon po sir, wala pa po akong balita pero siguro dahil kakabukas lang din kasi ng PhilSports Complex. So maganda naman yung kahit di na mag ano sa para sa akin kahit di na mag training yung training camp kasi doon sa Ultra sold na.
1: Yes, I believe nagkaroon nga ng ano no, nagkaroon nga pal ng renovation for our swimming diyan sa Ultra. Kamusta ba, nabisita niyo na ba as a team yung ating newly renovated na swimming pool?
0: Yes sir, nagano na yung ano nag-testing na nung nakaraang linggo yata sir. Maganda naman yung ano yung bagong ano renovate na swimming pool sa PhilSports Complex.
1: Yes, kamusta naman yung accessibility? Kasi syempre, isa yun sa mga pinagmamalaki na sa PhilSports, accessible siya para sa inyong mga para-athletes.
0: Sobrang ano sir, nakakatuwa kasi yun nga, may ramp siya doon para sa mga PWD, lalong-lalong sa mga naka-wheelchair talagang may ano, may access na yung ano, yung swimming pool. So, alos lahat naman na ano sir, facility dun sa sports complex.
1: I think nagkakaroon tayo ng konting disruption sa ating signal with Ernie. We'll be checking. Iaayos lang natin ang konti. No? But it's a very good thing. No? Ito, okay na. Sir Ernie, you were saying, kamusta yung lahat ng facilities? Alam ko pati yung gym nyo, nagkaroon ng updates dyan sa PhilSports.
0: Yes sir, maganda na rin sir. Maraming mga bago na mga gamit sa pang ano, pang gym. So lahat talagang brand new yung mga ano, yung mga gamit sa loob. So sobrang malaki yung tulong para sa yung mga atleta lalo na sa papalapit na ASEAN Para Games na makapaghanda ng ano ng husto sir.
1: Yes. And yung ano sir, yung syempre kasama sa mga dapat maayos bukod dun sa mga training facilities, eh yung inyong tinutuluyan. Kamusta naman ba yung mga tinutuluyan nyo sa PhilSports?
0: Ayos din sir, lahat naman maganda lahat tapos pati yung ano yung may ano din may pagkain doon na maraming ulam. Talagang ano, wantusawa yung mga atleta.
1: Ayun, so kumbaga yung nutrition so, nyo talaga.
0: Magandang ano, malaking advantage sa amin yun.
1: Yes, kumbaga yung
0: Yes, sir.
1: nutrition
0: Malaking
1: niya.
0: advantage sa amin yun kasi di naisipin kung lalabas pa. Yes, sir.
1: Yes. So lahat ng kailangan mo ba, Sir Ernie, lahat ng kailangan ng ating mga para-athletes, para-swimmers, nakukuha nyo na sa loob ng Felsports?
0: Yes, sir. Lahat po, lahat nakukuha namin sa ano. Doon sa loob mismo ng Felsports.
1: Yes.
0: Pinaka ano talaga sa amin, sir, yung accessible, okay, okay na okay. Para sa akin, okay yung ano. Yung outcome ng ano, ng pag-renovate sa Felsports Complex.
1: Ayun, no? Satisfied na satisfied si Sir Ernie. Sir, sino yung, syempre, Asian Para Games, marami dyan yung malihigpit na kalaban. But personally, sino yung mga matatandaan mo dyan na dapat mong bantayan talaga in your events? Lalo na 400 meters, sabi mo nga, eh, yun talaga yung favorite event mo.
0: Marami, sir, eh. Una-una sa Singapore, isa, tapos sa China din, dalawa yata, tapos sa Korea at saka Japan, parang tig-isa yata, sir. So, yun yung medyo ano ngayon, medyo dikitan din, tapos mas ano din, mas kumbaga mas bata sila sa akin. So, sana pala rin yung ano. So, malaki naman yung tiwala ko sa ano, sir, sa training na pinapagawa ng coaches sa amin, na magiging maganda yung ano, yung magiging performance namin sa ano, sa Asian Para Games.
1: Yes. Sa tingin mo, Sir Ernie, gaano kalaking papel yung binibigay or kumbaga nagiging sagot yung pagiging, syempre, veteran mo na din as a member of the team going into this big event?
0: Medyo ano, may kabado pa rin, sir, pero kumbaga mas control naman kasi kahit papano na nakikipagsabayan naman tayo sa, ano, sa mga malalakas din na mga atleta ng ibang bansa. So, siguro talagang ano lang, magkakaano lang sa training lang. Doon lang magkakaiwan, sir. Saka sa strategy din sa, ano, sa competition.
1: Yes. Sir Ernie, paano mo hinahandle yung pressure na yun na, syempre, isa ka na kagad sa mga tinitingnan as potential gold medalist for the Philippine team pagdating dito sa para swimming. Pag may ganung pressure, paano mo hinahandle yun?
0: Yung iniisip ko lang, sir, is yung training nga, nagawa ko na yung 5,000, 6,000 kilometer per session namin. So, yung pa kaya na isang ano lang, isang 400 meter lang o 100 meter lang na distance. So, parang doon ko inaano yung sarili ko doon sa pinagagawa ko na bago yung competition.
1: Yeah. Yes, kumbaga parang consistency yung dala-dala ng pagiging veteran nitong si Sir Ernino. And as one of the most decorated athletes, syempre, gaano kahalaga sa'yo yung suporta naman ng Filipino people, yung family mo mismo, yung coaches and teammates mo every time na magko-compete ka?
0: Ano po, yung tulong po sa amin, no, na yung mga naniniwala sa amin na kaya namin yung mga imposibleng gawin ng mga ordinary o yung mga katulad namin na PWD. At nakatulong sa amin yun para yun nga magpursige at ipakita yung talento bilang isang may kapansana na kahit sa ganitong sitwasyon namin kaya pa rin na ano may ipakita yung talent, sir, na hindi pa huli ang yung pagiging isang PWD para ipakita yung galing ng isang ano tao.
1: Yes, and definitely kayo ay nakakabilib, kayo ay katinga-tingala dahil amazing yung itong mga ginagawa, itong mga achievements na inyong nakukuha. And sir, ininapansin natin, no, yung mga members ng ating Philippine Para Swimming Team. Pabata din ang pabata, andyan na yung mga younger generations like Angel Autumn. What do you think yung magiging hinaharap ng ating Para Swimming Team considering na ito na, kasama nyo na sa team itong mga next generation din?
0: Sa akin, sa tingin ko, kaya pa rin lang i-sustain yung ano kasi yung mga bagong ano din, bagong pasok sa team, talagang nagpakita agad ng gila, sir, sa mga sinalihan namin na yung previous na laro namin sa ano sa Japan. Maganda yung ano nila, talagang kumbaga andun sila, pasok sila doon sa ano sa mga top 3, top 2 sa ano sa kung sa ASEAN Para Games yung pagbabasehan, sir. Andun na sila lahat, so sa tingin ko, maganda, mas maganda pa rin yung ano maging resulta pag yun nga pag yung kami yung mga veterano aalis na sa team, maganda pa rin yung maging outcome ng competition sa para swimming sa mga susunod na ano sa competition chat.
1: Yun, good to hear. Kumbaga, ikaw mismo as someone na tinitingalanan ng napakaraming para atleta eh naniniwala na maganda yung kinabukasan ng ating sport ng para swimming dito sa bansa. Now, may mga particular ba na tao o inspirasyon na nagbibigay sa iyo ng motivation lalo na sa mga training sessions, lalo yun 5,000, 6,000 kilometer na events na the preparation lang for tournaments?

0: medyo nagkaroon lang tayo ng konting disruption sa ating signal, but again,
1: kasi,
0: no?
1: Kasi gusto ko, sana maabutan ako ng... Hello?
0: Wait lang, ito inaayos natin ng line ni Sir Ernie. Noong 2018 Asian Para Games po, no, nakakuha, nakasungkit ng mga gintong medalya itong si Sir Ernie Gawilan. At yan ay 2014, nag-compete din siya sa Asian Para Games sa Incheon, South Korea. Kumbaga medyo pet event niya rin, no? Kumbaga pet tournament niya itong Asian Para Games. Kaya very important yung kanyang magiging performance this time. And very exciting din. Matatandaan, kasama din siya sa ating team for the 2024 Summer Paralympics as he achieved the minimum qualifying standard last time. Minutes makalipas ang alauna ng hapon. Babalikan po natin sa Sir Ernie pagkalipas siguro ng ilang paalala.
2: This is a public service announcement.
3: Discipline is the key.
4: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
3: Kilatisin ang sarili.
4: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
3: Importante rin na ating laging isipin.
4: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
3: Isang mahalagang paalala
4: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas Radyo Publiko.
2: This is a public service announcement.
5: A public service announcement
2: from PBS,
5: Presidential Broadcast Service
2: at Radyo Pilipinas Radyo Publiko.
6: Sa isang bagong Pilipinas, hindi dapat makamba ang pamilyang Pilipino sa mga bayarin sa ospital. Kaya naman sa Zero Billing Policy, libre ang inyong paggamot sa lahat ng mga Department of Health hospitals. Mapa-inpatient, outpatient, o emergency services. Isama na rin ang mga mamahaling gamot, lab tests, therapy, at marami pang iba. Libre ang inyong paggamot. Ang pangangalaga sa kalusugan ng mamamayan ay ang ating pangunahing tungkulin dahil ang serbisyong medikal ay karapatan at hindi dagdag pasanin.
7: Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM.
0: We just lied, and this time, okay na ang ating signal with Sir Ernie Gawilan. Sir Ernie, again, sino-sino ba itong mga nagsisilbing inspirasyon sa iyong mga training, sa iyong mga paghahanda, lalo na dito sa paparating mong competitions?
1: Yes, sir. Yung pinakaano ko po, sir, inspiration ko is...
0: Sir Ernie, medyo nagkaroon ng problem na yung signal ulit. Sayang, ganda lang, linaw na sana nung umpisa, medyo nag-cut lang ng konti ulit. So babalikan natin yung question na yan. With regards, syempre nagkaroon ng event itong nakaraan, World Para Swimming Series sa Fujishuoka sa Japan, May 29 to 31 yan, and nag-compete yung ating team during that. And syempre itong ASEAN Para Games, we had the best performance, historic performance, with 45 gold, 37 silver, and 52 bronze. Yung swimming team natin ang isa sa mga may pinaka magandang ipinakita during that time. Nagkaroon din ng recognition. So ito na, balikan natin. Sir Ernie, again, same question. Inspiration. People who inspire you to do your best every day.
1: Siguro, sir, yung inspiration is good.
0: Siguro let's try natin na audio lang muna si Sir Ernie. Pa-off natin yung video saglit para malinaw nating maibahagi kung sino yung mga pumupukaw ng damdamin niya. Siyempre, mahalagang mabigyan ng muka at pangalan itong mga nasa likod ng kanyang tagumpay. As a para-athlete, siguro may isip natin na marami na silang pinagdadaanan. Pero kung regular atleta nga, kailangan ng inspirasyon. Siyempre, itong mga para-athletes din natin definitely need to have that. So, let's listen again kay Sir Ernie Gawilan. Sir Ernie!
1: Yun sir, yung inspiration ko sir is yung anak at saka misis.
8: Lumalaban ng patas para sa sarili at sa bayan. Para Games Hour.

0: 39 minutes po makalipas ang alauna ng hapon. Sadly, medyo meron tayong challenging na sitwasyon dahil sa malakas na buhos ng ulan. Medyo pawala-wala yung ating kuryente dito sa station. And it affected yung ating interview no with Sir Ernie Gawilan. So, definitely abangan nyo yung kanyang magiging full interview sa pagbabalik na lang siguro na ni Miss Orian Malyare. Pwedeng i-reschedule natin yung kay Ernie para maging mas kumpleto, mas buo yung ating kwentuhan with him. And syempre yung kanilang preparations for the Asian Para Games. At from what we've heard, no, syempre yung kanyang supling at kanyang asawa, kanyang may bahay, ang nagsisilbi na inspirasyon nitong si Mr. Ernie Gawila. Now, we go back naman dun sa isa sa mga nakaka-inspire din na story from our para athletics team naman. Ito ay ang kwento ni Sir Gerald Pete Mangliwan, one of our Paralympians as well. As wala na naman tayo ng kuryente for the third time in a row.
1: Lumalaban ng patas para sa sarili at sa bayan. Para Games Hour.
0: 44 minutes makalipas ang alauna ng hapon at siguro ay upang ma-ready muna no, kasi medyo matindi yung buhos po ng ulan at tuloy-tuloy yung nagiging fluctuations ng electricity dito sa ating himpilan. Diyan po muna natin tatapusin yung ating program. Again, maraming salamat kay Sir Ernie. Abangan nyo yung kanyang magiging full interview and yung full story. Ganun din, available sa ating page. Syempre, like, follow, and share DZSR Sports Radio 918. Follow sa X Sports Radio 918. Nandun yung ating mga interviews, particularly yung kay Sir Gerald Pete Mangliwan as one of the parents na din ng mga pwedeng maging future athletes natin, no? For the country. And ingat-ingat po tayo, medyo malakas ang buhos ng ulan na definitely nakakaapekto sa signal and ganun din sa current na sitwasyon natin sa studio. So maraming salamat po sa mga nakasama natin from PTB and sa mga kasamahan natin dito sa Master Control. Nandyan si Daniel, si Sir Edmund, si Timothy and ang ating malolos transmitter. Muli ito po si Jess Laid sa ngalan ni Ms. Arian Malyare. Magandang hapon, Pilipinas.
1: Bagong Pilipinas para sa bawat Pilipino.
2: Bagong Pilipinas is a master plan for genuine development that benefits of all our people. It is a call for transformation. The transformation of our ideal being Filipino and the transformation of our economy, of governance, of society.
1: Hindi puro salita, pamahalaan ay magsisilbing halimbawa.
2: Sa Bagong Pilipinas, ang pagbabago ay nagsisimula sa pamahalaan.
1: Pagsiservisyo sa publiko, tapat, mapagkakatiwalaan at dekalidad.
2: Huwag nating pahirapan ang taong bayan. Bagkus, suklian ang kanilang tiwala ng magalang na panunungkulang.
1: Sa nagkakaisang gobyerno at mamamayan, malinaw ang payapa at maunlad na bukas.
2: Sa Bagong Pilipinas, may pag-asa ang lahat. Ang pag-asa ng bayan ay nasa ating lahat.
1: Isang mensahe mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas.
3: This is a public service announcement.
1: Sa nararanasan nating matinding init ng panahon, maging ligtas at iwasan ang heat exhaustion at heat stroke. Regular na uminom ng tubig. Magsuot ng light-colored, presko at maluluwag na damit. Siguruhing may sapat na bentilasyon ang inyong mga tahanan. Maligo para mapreskuhan ang katawan. Basahin na malamig na tubig ang balat kapag nagsimulang makaramdam ng pagkahilo o pag-init ng katawan. Kung maaari, huwag lumabas sa mga oras ng pinakamainit na sikat ng araw, partikular sa pagitan ng alas 11 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon. Kung lalabas naman, ay magdala ng payong, pamaypay o mini fan, face towel at huwag kalimutan ang inuming tubig. Kapag nakaramdam ng pagkahapo, matinding pagkahilo, panghihina o may kakilalang nawala ng malay dahil sa init ng panahon, agad na magtungo at humingi ng tulong sa pinakamalapit na health facility sa inyong lugar.
3: This is a public service announcement.
4: Public service announcement
3: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date.

0: Sports Radio 918 AM.
1: Tapos na ang paghihintay. Hiniling ang kanyang pagbabalik at hindi tayo binigo. Umigkas na siya sa pagkahimlay sa katahimikan. Narito siya ngayon at nagbabalik sa pagsalubong sa ika-apat na boom anibersaryo. Maligayang pagsalubong sa isang bagong simula. Sports Radio 918. Humanda para sa kakaibang tunog, sapagkat naritong muli ang Sports Radio 918. Hindi na sayang ang mahaba mong pagsisikap at pagpupunyagi na namulat mula pa noong 1986, kasunod ng makasaysayang Bloodless People Power Revolution. Umusbong na mabilis ang DZSR Sports Radio na kilala na ngayon bilang kaisa-isahang radyo na nakatuon ang focus sa daigdig ng palakasan. Lahat ng sangkap ng commercial radio station sa bansa ay taglay niya. Ngunit may espesyalidad na ipinagmamalaki, ang Sports Radio 918, na hindi nila mapapantayan. Ang pagiging dalubhasa sa paghahatid ng kawili-wili at nakakapukaw damdaming sports balita, hindi lamang sa loob ng bansa kundi maging sa iba't ibang panig ng mundo. Kaya naman, hindi lang basta nakikinig ang aming mga suki, kalahok sila sa isang kilusan sa pagbo-broadcast. Ang Sports Radio 918 ang nangunguna dahil nakaugat kami sa istruktura ng sporting community na siyang puso ng mamamayang Pilipino. Dahil dito, tinanggap ng Sports Radio 918 ang pagkilala bilang institution in Philippine sports broadcast na kinikilala ng Philippine Sports Commission, Philippine Olympic Committee, National Sports Associations, at mga pribadong organizer ng mga palaro. Ngunit ano nga ba ang simulain ng Sports Radio 918? Ang Sports Radio 918 ay bumukal mula sa dating DZFM Radio na acronym ng pangalan ng American founder na si Ginoong Frederick Marquardt, na ang orihinal na frequency na 738 kHz ay ginamit upang gabayan ang American forces sa Pasipiko noong palayain nila ang Pilipinas mula sa puwersang Hapones sa ikalawang digmaang pandaigdig. Nang matapos ang digmaan, idinonate ni Ginoong Marquardt ang DZFM sa pamahalaang Pilipino. Sa paglipas nga ng panahon, kasunod ng EDSA Revolution noong 1986, ang bagong direktor ng Bureau of Broadcast Services, ang artista at politikong si Ginoong Jose Marie Gonzalez, ang nakaisip na likhain ang isang bagong pagkakakilanlan sa

1996, sa bisa ng Presidential Order 293, ay inilipat ang DZSR Sports Radio 738 sa frequency na 918 kHz AM na pwesto nito hanggang ngayon. Ang kakatwa sa pagpapalit ng mga administrasyon at pamunuan ng pamahalaan ay gayon din ang ginawang pagpapalit sa titulo ng Sports Radio, na minsan ay tinawag din na DWSY Sports and Youth at Radyo Pilipinas dos Sports. Ngunit hindi ito naging balakid sa masigasig at walang patid na serbisyo publiko ng istasyon. Ang mahalaga ay ang taimtim na pagsunod nito sa kanyang format commitment at linya ng paglilingkod na tumagal na ng 4 na dekada. Hindi maikakaila na noong panahong wala pang internet at social media, radyo ang tanging inaasahan ng mga mamamayan para alamin ang mga pinakasariwang balita. Tanging ang radyo lamang ang may kakayanan noon na magsagawa ng mga live broadcast at hindi nahuhuli ang sports radio. Bukod sa mga regular na serbisyo, special dish nga ng sports radio ang maghatid ng exciting at makapigil hiningang aksyon sa magkakaibang sports competitions, mapa-local man o international. Sa katunayan, dahil sa sports radio, nauso ang taguri na Carabao Radio Listeners. Sila yaong mga magigiting nating magsasaka na kahit sakay ng kalabaw ay nakadikit ang tenga sa kanilang transistor radio at nakikinig sa live coverage ng sports radio, partikular ang Tour of Luzon hanggang sa mas modernong Ronda Pilipinas. And speaking of cycling events, walang ibang istasyon ng radyo maliban sa sports radio ang nakapag-cover ng live comprehensive running account ng mga naglalakihang cycling events mula pa sa Tour Pilipinas noong 1981, Marlboro Tour, Padyak Pinoy at Le Tour de Filipinas. Ipinagmamalaki rin ng sports radio ang walang palyang coverage nito sa Southeast Asian Games simula noong 1985 sa Bangkok, Thailand, Asian Games mula 1986, maging ang aktwal na pagsaksi sa 1988 Seoul, 1992 Barcelona at 2000 Sydney Summer Olympics. Malaking bahagi rin ng katuparan ng mga coverage na ito ang partnership ng sports radio at suporta mula sa Philippine Sports Commission, Philippine Olympic Committee at mga national sports associations. Dahil sa pakikipagtulungan nila, lalong hindi nawawaglit ang Sports Radio 918 kahit sa mga updates ng palarong pambansa, Batang Pinoy, Prisaa at mga national championships ng iba't ibang national sports association saan mang lugar idaos ang mga yon. Maging ang PBA na pinakamatandang professional basketball league sa Asia, naging tahanan din ang sports radio. Lagi rin itong sinusubaybayan ang mga paboritong college league sa bansa, gaya ng UAAP at NCAA. Ngunit sa kabila ng mahabang panahon na umalingaungaw sa himpapawid, kasama ang sports radio sa mga dumanas ng pagsubok ng tadhana. Ang pandemya ng COVID-19 ay nagdulot ng malawakan at matinding pinsala sa buong mundo na humantong sa matinding pagkawala ng buhay ng tao at walang kapantay na pagkagambala sa lipunan at ekonomiya. Naapektuhan ito ang halos lahat ng aspeto ng buhay mula sa individual na kalusugan hanggang sa mga pandaigdigang sistema. Halos 2 taong hindi nakapagsagawa ng live studio broadcast ang sports radio. Ngunit hindi naging balakid ang COVID-19 para pigilin ang determinasyon ng sports radio. Sa katunayan, tila nakinabang pa nga ang sports radio dahil sa mga restriction na ibinunga ng COVID-19. Kaya naman naging eye-opener para sa pamunuan ng PBS at sports radio ang tulong na magagawa ng social media para hawiin ang daan tungo sa mga bagong oportunidad para mas marami ang maabot nito na kahit saan pang panig ng mundo.
kahit na terrestrial radio.

0: Radio ang original orientation. Sumabay ang Sports Radio 918 sa hamon ng digital media. Napapanood at napapakinggan na rin ito sa Facebook at Free TV. Maaari rin na ito ay subaybayan sa PBS Receiver app. Ngayon, umaabot na sa million views ang social media content ng Sports Radio 918 dulot ng mga exclusive interviews, specialized sports programs at ng Sports News Roundup, ang official newscast ng istasyon na naglalaman ng biggest sports stories sa araw-araw. Hindi maaabot ng Sports Radio 918 ang tagumpay kung hindi dahil sa masisipag at magigiting na personalidad na nagtaguyod nito mula pa noong 1986. Nakalulungkot man na marami na ang nawala, nagretiro o kaya'y nag-iba ng propesyon, bahagi sila ng legacy na nagbubuklod sa noon at ngayon ng himpilan. Ang malasakit at dedikasyon upang mailapit ang sports sa sambayanan. Sapagkat ang sports ay isang mahalagang aspeto ng komunidad dahil itinataguyod dito ang pisikal na kalusugan, kagalingang pangkaisipan at pagkakaisa ng lipunan. Ito ay isang makapangyarihang kasangkapan para sa pagsasama-sama at pagkakaisa ng mga tao, pagpapaunlad ng mahahalagang kasanayan sa buhay at pag-aambag sa pangkalahatang pagkakakilanlan at pagmamalaki ng komunidad. At sa pamamagitan ng Sports Radio 918, hindi lang basta resulta ang inihahatid nito sa bayan, kundi ang makukulay na kwento ng buhay, ng paghihirap, ng pagdurusa at sakripisyo ng bawat atleta tungo sa inaasam na tagumpay, hindi lamang para sa sarili, kundi para sa kanyang bayan. Halos lahat ng tampok na atleta, silang mga hindi pinalad at higit sa lahat, silang mga nagtagumpay tulad ng mga Olympic gold medalists na sina Heidelin Diaz at Carlos Yulo, at maging ang kaisa-isahang 8th Division World Champion ng boxing at dating Senador Manny Pacquiao. Lahat sila ay dumaan sa pagkalinga ng Sports Radio 918 mula sa panahon ng pagsisimula ng kanilang sports career. Hindi ito matitigil dito dahil mas maraming storya pa ang aming ikukwento dito sa kinagisnan at kinagiliwan ng karamihan. Nagbabalik na ang Sports Radio 918. Taglay ang kakaibang tunog sa radyo. Dahil kahit balibalik na rin man, Sports Radio pa rin ang mangingibabaw. Sports Radio 918. The institution in Philippine sports broadcast.
1: May dalawang mukha ang gutom na matagal ng kinahaharap ng bansa. Ang gutom ng magsasakang buong araw nagtatanim pero kapos pa rin ang kita. Ang gutom ng pamilyang walang maihain. Ang ugat ng problema, maraming dinadaan ng mga middlemen, ang mga ani. Nagmamahal ang pagkain pero lumiliit ang kita ng mga magsasaka habang nahihirapang makabili ang mga pamilya. Ito ang binago ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
2: Ang presidente natin, napakalinaw ng instruction sa amin noon. Huwag kami bibili sa mga malalaking kumpanya. Unahin ang mga farmers co-op. Lahat ng mga benepisyaryo ng walang gutom, sa farmers co-op rin tayo humahango.
3: So, sir, yung farm niya, doon na kami bumibili.
1: Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang South Cotabato. Kanyang ininspeksyon ang pagsasanib puwersa ng Department of Agriculture at Department of Social Welfare and Development para tiyaking mula bukid ay diretso na ang ani sa DSWD.
4: Na-conceptualize ng ating Pangulo, mabawasan yung layers, lumaki ang kita for both the farmers and mas mababa din ang gastos for the consumers.
1: Pinakinggan din ng Pangulo ang mga pamilya.
5: Ngayon, mas makakain na talaga kami ng tatlo bisis sa isang araw. Kanina.
6: May ulam na, sir. May protein na tayo eh.
7: Ganito, hindi na kayo nag-aalala na lalo na kayo. Ang dami na yung pinapakain.
1: Para sa Pangulo, ang food security ay hindi lang programa, kundi pangako na ang tulong ay pangmatagalan.
7: Ang tawag namin, hindi na farm to market. Ang tawag namin dito, farm to table. dahil tuloy-tuloy mula sa mga farmer, dire-diretso na sa kanilang hapagkainan.
1: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Tulad ng sama-samang pagkilos ng pamahalaan para sa siguradong pagkain sa bawat hapagkainan.
0: Balitang pampalakasan ba ang hanap mo? Mula agahan hanggang hapunan sa Sports Radio. Kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa Nag-iisa, Nauna, at Walang Kagaya. Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM. Sa aming patuloy na pagsasahing papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod. Lunes hanggang Linggo, sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date.
8: If watching the games is not enough for you, get hold of the latest fast-breaking news and updates on one of today's most exciting ball games. HOOPTALK. Talk, rebound, the most significant information. Jam with the stars as our airwaves cage team dishes off on court and locker room developments in the game of basketball.

0: cooperation, and people-to-people ties. Dahil dito, sa loob ng dalawang araw, naging prioridad natin ang paglagda ng mga kasunduang nagpapatibay sa ating economic and people-to-people ties. Nilagdaan natin ang Memorandum of Understanding on Tourism Cooperation upang palaguin ang tourism sa pagitan ng Pilipinas at ng Canada. Upang palakasin ang kooperasyon sa larangan ng kultura at sining, nilagdaan din natin ang MOU on Cultural Cooperation. Upang linawin ang mga prinsipyo at iba yung pagtibayin ang magiging kooperasyon natin sa larangan ng enerhiya at likas-yaman, nilagdaan din natin ang isang Joint Declaration of Intent on Energy and Natural Resources Cooperation. Dahil po, enerhiya at saka yung ating mining, dito ang pinakamalaking mining na mga korporasyon. Kaya ang Pilipinas, hindi pa natin nagagamit ng lubos ang ating kayamanan, our natural resources, kagaya ng mga nickel, mga copper. Kaya nagpapaturo tayo sa kanila dahil sila ang mga eksperto dyan. Isa pang napakahalagang dokumento na pirmahan kahapon, Joint Declaration of Intent on Cooperation on Labor and Migration na nagpapatibay sa prinsipyo ng equal protection and ethical recruitment in labor migration. This was followed by meetings and discussions with our Department of Trade and Industry, Department of Finance, key business councils, and Canada's leading companies in priority sectors. I am pleased to report that these engagements have advanced concrete commitments and investment opportunities, particularly in the areas of mining and critical minerals, IT-BPM, business processing, and other emerging industries that are likewise aligned with Canada's economic priorities as well. Ano po ang kalagayan nito? Para sa ating bayan, mas maraming trabaho at pagkakataong kumita ng maayos, mas maginhawang pamumuhay ng ating mga kababayan, at mas matibay na ekonomiya para sa ating mga pamilya. During my visit here, what struck me most was the generous and consistent appreciation and high regard of the Canadian people for the Filipino community. Totoo po yun, dahil isa sa pinakamagandang mensaheng paulit-ulit kong natatanggap mula sa pamahalaan at mga mamamayan ng Canada ay ang kanilang pagkilala sa husay, sa sipag, sa malasakit at samahan ng ating mga kababayan na naninirahan at nagtatrabaho dito. Kayo yun. Kaya't maraming salamat ulit. Ayon na rin sa ating opisyal ng embahada at konsulado, ang pagpapahalaga ng mga Pilipino sa ating mga tradisyon at kultura, ang pagpapamalas ng malasakit at kabutihang asal, at ang hindi matawarang kontribusyon ng mga Pilipino sa iba't ibang sektor na palagi ang sinasabi na may namumuno sa pamahalaan at mga komunidad dito sa Canada. Noong panahon ng pandemya ng COVID, ang katatagan at malasakit ng Filipino healthcare workers ay naging sandigan ng mga ospital. Samantalang ang mga Filipino caregivers naman ang nag-aruga sa mga bata at matatandang nangangailangan ng kalinga. Hindi ito nakakalimutan ng Canada at madalas itong binabanggit sa akin. Filipino engineers, architects, other skilled trade workers such as insulators, welders, electricians are among those helping advance Canada's major plans and projects in the construction, oil, and energy sectors. The excellence of Filipinos is also recognized in the fields of education, social services, agriculture, and in the hotel, food, and tourism sectors. Sa pamamagitan din po ng inyong
1: sa window ng second round. So anyway, fourth window 'yan para mas madali. Fourth window ng Asian qualifiers.

0: yung Group B top 3 naman will join the top 3 ng Group B para mabuo yung Group F, no, sa second round po ng Asian qualifiers. Okay, so yan na, mas mahigpit na mga bakbakan pa ang ating aantabayanan sa pagpapatuloy po nitong schedule, and then ilang mga key dates sa third conference at yung mga aabangan nating imports. So stay tuned dito sa Hoop Talk.
1: Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan.
2: Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman.
3: Nagkalat sa internet ang fake news.
4: Ang ginagawa ng fake news, tinatakot niya yung tao.
5: What they are doing is creating panic.
2: We say no.
1: Yung pagkalat ng fake news, and some of it's dangerous.
6: Sana iwasan po natin pagsispread ng fake news.
2: At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasalukuyang administrasyon.
1: Stop telling us fake news because you're wrong.
2: Para sa totoo at mapagkakatiwala ang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas.
7: Dahil sa sunod-sunod na balita ng mga lindol sa bansa, madalas naririnig natin ang mga terminong magnitude at intensity. Pero ano nga bang pagkakaiba ng dalawa? Ang magnitude ay ang sukat ng enerhiya ng lindol. Sinusukat ito gamit ang mga instrumentong seismograph. Samantala, ang intensity naman ay ang sukatan ng epekto ng lindol. Kung gaano kalakas ang naranasang pagyanig at pinsalang dulot nito sa mga tao at istruktura. Magkaibang datos, pero parehong mahalaga. Katuwang ang Radyo Pilipinas, dapat alerto publiko.
8: Sa isang bagong Pilipinas, hindi dapat makamba ang pamilyang Pilipino sa mga bayarin sa ospital. Kaya naman sa Zero Billing Policy, libre ang inyong paggamot sa lahat ng mga Department of Health hospitals. Mapa-inpatient, outpatient, o emergency services. Isama na rin ang mga mamahaling gamot, lab tests, therapy, at marami pang iba. Libre ang inyong paggamot. Ang pangangalaga sa kalusugan ng mamamayan ay ang ating pangunahing tungkulin, dahil ang serbisyong medikal ay karapatan at hindi dagdag pasanin.
9: Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM.
0: H-O-O-P-T-A-L-K. 14 minutes ago before 12 noon, nagbabalik tayo dito sa Hoop Talk. Samantala, sa mga nag-aabang sa muling pagbabalik ng PBA, ang third conference po, Season 50 Governor's Cup, ay magsisimula sa July 10. So araw po yan ng Biyernes sa Inares Center sa Antipolo. Nako, kapanapanabik ang third conference dahil isa sa mga aabangan ng fans ay ang pagbabalik po ni Jimmy Alapag. No, kamakailan ay naianunsyo nga ng NLEX Road Warriors ang kanilang appointment dito kay Jimmy Alapag na mangangasiwa na mag-handle na ng NLEX Road Warriors. And magkakaroon kaagad ng kanyang baptism of fire si Coach Jimmy sa unang araw pa lang ng PBA Governor's Cup, no, may laban na kaagad ang kanyang kopo ng Road Warriors. Okay, kaya naman na yan, no, yung ilan sa mga photos courtesy of NLEX Road Warriors nung na-meet ng team. Ito pong si Coach Jimmy Alapag. Okay, so ang NLEX will be playing sa main game ng opening night action ng PBA Governor's Cup against guest team Macau Giant Pandas. So 7 PM main game yan sa Friday, July 10. So mauna po muna sa bakbakang NLEX and Macau ang salpukan sa pagitan ng Terra Firma Jeep and Titan Ultra Giant Risers. So 5:15 PM naman yung labanan ng Terra Firma and Titan.

0: Sa iba pang mga aabangan natin dito sa PBA Governor's Cup, ang defending champion ng Governor's Cup na TNT Tropang 5G sisimulan ang kanilang title retention bid against Macau Giant Pandas sa July 19. So medyo late na mag-start yung campaign ng TNT because, 'di ba, kagagaling lang din nila sa finals against Barangay Ginebra. And speaking of Barangay Ginebra, yan, ang Barangay Ginebra naman po, newly crowned Commissioner's Cup champion, will start their campaign on the same day, sa July 19 din. So, July 19 is a Saturday. Ah, sorry, Sunday pala, Sunday. So, July 19, Sunday yan. Ang Ginebra, meron din silang laban. Makakatagpo nila Phoenix Fuel Masters. Okay? So, ang Governor's Cup action will feature a unique two-group format. So, yung 13 teams, hinati po sila sa dalawang grupo base sa kanilang weighted averages from the previous conferences. Okay? So, nasa Group A, ang TNT, San Miguel, Converge, okay, NLEX, Titan Ultra, Terra Firma, and Macau. So, yan yung mga teams na nasa Group A. So, meaning yung mga teams na maglalaro sa opening night ng PBA Governor's Cup, mga teams na nasa Group A. And, samantala, ang mga koponan naman na nasa Group B ay binubuo ng Barangay Ginebra, Rain or Shine, Meralco, Magnolia, Blackwater, and Phoenix. So, mas marami yung teams na nasa Group A. So, ang mga magkakagrupo will play double round robin matches within their groups. Okay, so yung mga magkakagroup, dalawang beses magtatagpo, maglalaban. And then, top four teams will move on to the crossover quarterfinals. And then, yung mga winners ng quarterfinals will move on to the best of five semifinals. And ang mga mananalo sa semifinals, eh, syempre paglalabanan ang kampiyonato in 7 games sa finals. Pero nahati po kasi sa mga face tong Governor's Cup action natin dahil sa FIBA World Cup Asian Qualifiers at saka sa Asian Games later this year. Ang tournament schedule ng PBA Governor's Cup ay mahati into multiple phases para po ma-accommodate ang Gilas Pilipinas. So, magkakaroon ng break from August 15 to October 6. So, bali ang huling game bago yung break will be on August 14 sa Araneta Coliseum, Converge versus NLEX and Meralco versus Ginebra. Tapos, break na yan, August 15 hanggang October 6 para po sa FIBA Window 4. Yung first window ng second round, ano yan, mga August 24 to 27, kung di ako nagkakamali. And then Asian Games will be September 19 to October 4. So medyo mahaba, kaya mahaba yung break no ng PBA Governor's Cup. Then after that, okay, after that magre-resume ang Governor's Cup action October 7, Miyerkules, Ninoy Aquino Stadium. Ayan, NLEX versus Macau and Terra Firma versus TNT. So, yan po yung first break. And then magkakaroon uli ng another break. Ano na to? Pagkatapos ng quarterfinals, so playoffs na to. Pagkatapos ng quarterfinals, magkakaroon ng break November 9 to December 3 to give way naman dun sa fifth window ng Asian qualifiers. Okay? So break November 9 to 3, November 9 to December 3 and just before the conference, ano po 'yan? Semifinals ng PBA. Then sa December na yung resumption. So, conference semifinals and then finals. Kaya definitely magkakaroon ng schedule sa Pasko. So, kaabang-abang ang PBA Governor's Cup na katatampukan po ng mga imports. So far, ang mga teams ay meron na nga pong mga reinforcements for the third conference. For Barangay Ginebra, sino pa ba? Di Justin Brownlee. Okay, Justin Brownlee ang import ng Ginebra. Then, meron kasing height ceiling no sa Governor's Cup, 6'6" yung height ceiling for imports. Okay, from Blackwater, ang import nila, Kentrell Barkley. And then for Magnolia, KJ Buffin. Sa panig naman na Meralco Bolts, they will parade Jordan Varnado. Sa San Miguel Beermen, nagbabalik si George King. And then Terra Firma will have Justin Strings. For Titan Ultra, Terrell Brown. Sa TNT, Tropang 5G, Darius Days. And then Phoenix will have BJ Johnson. For Macau, Giant Pandas, si Devontre Perry. For Rain or Shine, balik import, Aaron Fuller. NLEX will have Dequan Jones, balik import din to. And for Converge, Jalen Hudson. So yan po yung mga reinforcements for the PBA Governor's Cup. Again, nagsisimula po ito sa July 10, Friday, sa Inares Center sa Antipolo City.
1: Institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM. Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date.
0: Okay, 5 minutes to go before 12 noon. At sa iba pa nating mga balita sa NBA, alam niyo naman itong mga nakaraang araw, no? Puspusan ng mga teams sa pagpapalakas ng kanilang koponan, kabila't kabila ang mga trade dahil free agency na po is upon us sa NBA. And una sa mga balita rin early this week, ito nga pong pag-part ways ng ni LeBron James at saka ng LA Lakers. So nagpahayag na po kasi si LeBron na aalis na siya sa Lakers to weigh his options then for sa ibang teams, no. Magpapatuloy pa rin naman yung kanyang NBA career, but he will look to play elsewhere, no, for the 2026-2027 season. Okay, so spekulasyon sa future nito si LeBron. Sabi, pwedeng magbalik siya sa Cleveland or sa Miami Heat. Meron din possibility na baka magsama sila ni Steph Curry sa Golden State Warriors. Sa palagay nyo, saan kaya? Ha? May podcast, no, kung saan yung kanyang manager ay nagpahayag na kundi daw siguro nag-champion yung New York Knicks, baka sa New York pumunta si LeBron James. No, pero anyway, nag-champion New York, kaya palagay ko ayaw rin namang guluin ng New York yung kanilang present roster. No, kasi naging effective eh. Though, wala na si Mitchell Robinson. So, siya po ay nangibang bakod na. Okay, ibang team na itong si Robinson. No, siya ay napunta na dito sa Boston Celtics, no? And Mitchell Robinson and the Celtics agreed to a $47.4 million 3-year deal. So, kagagaling lang sa NBA championship, lumipat na ng ibang team itong si Mitchell Robinson. So, for Boston, isa pa sa mga gumulantang sa atin is they traded itong si Jaylen Brown to the Philadelphia 76ers in exchange for veteran Paul George sa naganap na blockbuster trade. Matatanggap din po ng Boston 2 first round draft picks and a 2 second round picks in the deal. So, si Jaylen Brown nasa Philadelphia na. Si Paul

0: Masakot sa si Games dito sa ano sa nangyaring insidente po na to. Of course, no one wants that to happen, itong nangyaring insidente po sa Tacloban. But then again, there are angles na sinasabi na Games ang isa sa posibleng dahilan ng pag-aamok ng bata. Ano ho? So yun yung ano, yun yung kumbaga reason kung bakit ano, kung bakit natin pag-uusapan ito ngayon. And also, in connection to that, eh, pag-uusapan din natin mga Brad, yung recent events or recent information, paglalabas ng information dito sa ano, sa tinatawag nating Game of Thrones talaga, no? Game, tag dito, Grand Theft Auto. Ayan, yan, yan. Ayan. Sa Grand Theft Auto, tignan natin kung okay na ba ang audio ko dyan, madam. Let's check. Or aking video, parang nag-lag daw ako ah. Sige, check lang natin ha. Yung aking audio, mga Brad, yung aking video. Ayan, yung video lang ang nag-lag. Ayan, sige, sige. Off natin. And then, let's try to put that back thing in. Sige. Ayan. Well, while we are actually waiting, maganda-magandang tanghali din po doon sa mga kababayan natin sa radyo na nakikinig po ngayon. Saan man sulo kayo ng Pilipinas naroon, saan man panig kayo ng mundo nararyan, mga Brad. Magandang-magandang tanghali po. Sana maganda at masarap ang inyong pananghalian ngayong araw. Kasi hodang ito, isda, baboy, manok o kung ano pa man. Sana hindi po, kumbaga hindi masyadong delikado sa kalusugan natin. Ano ho? Yung ating tinatawag na ulam for today, yung ating pananghalian. And para din sa mga kababayan natin na nakikinig and gustong malaman, ano nga ba yung possible ba talaga na maka-apto itong ating kinatawag na games sa bata? Well, to answer that, of course, makaka-apekto at makaka-apekto, mga Brad, itong, ano, itong ating games sa ating mga kabataan. Ano? Oh, teka lang. Well, we are actually trying to answer that question. Makaka-apekto, just a sort short answer, makaka-apekto. Ang tanong, anong klaseng epekto yung makukuha ng kabataan sa paglalaro ng games? Marami. There are positive and of course negative. Pero bago natin sagutin yan, mga Brad, madam, mag-pause lang tayo for a break. Kaya mukhang kailangan ko i-restart yung aking program. It seems not responding as of now. So pagbabalik natin, mga Brad, sagutin natin yung mga tanong na yan. And of course, we're gonna play GTA 5, mga Brad, just to show ano nga ba yung klase ng laro na bayulente? Di ho ba? O, oh, ito po yung klase ng laro na bayulente, ha? Sa pagbabalik yan, syempre, ng Press Start Pilipinas!
1: Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan.
2: Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman.
3: Nagkalat sa internet ang fake news.
4: Ang ginagawa ng fake news, tinatapon niyo yung tao.
5: What they are doing is creating panic.
2: We say no.
6: Yung pagkalat ng fake news. And some of it's dangerous.
7: Sana iwasan po natin pagsispread ng fake news.
2: At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasalukuyang administrasyon.
6: Stop telling us fake news because you're wrong.
2: Para sa totoo at mapagkakatiwala ang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas.
8: This is a public service announcement.
2: Sa nararanasan nating matinding init ng panahon, maging ligtas at iwasan ang heat exhaustion at heat stroke. Regular na uminom ng tubig. Magsuot ng light-colored, presko at maluluwag na damit. Siguruhing may sapat na bentilasyon ang inyong mga tahanan. Maligo para mapreskuhan ang katawan. Basahin na malamig na tubig ang balat kapag nagsimulang makaramdam ng pagkahilo o pag-init ng katawan. Kung maaari, huwag lumabas sa mga oras ng pinakamainit na sikat ng araw, partikular sa pagitan ng alas 11 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon. Kung lalabas naman, ay magdala ng payong, pamaypay o mini fan, face towel at huwag kalimutan ang inuming tubig. Kapag nakaramdam ng pagkahapo, matinding pagkahilo, panghihina o may kakilalang nawala ng malay dahil sa init ng panahon, agad na magtungo at humingi ng tulong sa pinakamalapit na health facility sa inyong lugar.
8: This is a public service announcement.
9: A public service announcement
8: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
10: Konting tiis na lang, darling. Uwi din yung mga yan.
11: Bukas, dito ulit tayo mag-aral na pre, ha? Ingat kayo.
12: Ikaw na bata ka. Masyado kang pasikat, ha? Bakit naka 60 ng aircon?
11: Eh, baka mainitan yung mga tropa ko na, eh.
12: At ano ba yung mga kaklase?

0: si Moha. Hot dog!
1: Kailangan na sa freezer?
2: Nanay naman eh.
3: 25 lang. Sapat na. I-set ang aircon to 25 degrees para pagdating sa kuryente, bawas bill mo.
4: Sa isang bagong Pilipinas, hindi dapat makamba ang pamilyang Pilipino sa mga bayarin sa ospital. Kaya naman sa Zero Billing Policy, libre ang inyong paggamot sa lahat ng mga Department of Health hospitals. Mapa-inpatient, outpatient, o emergency services. Isama na rin ang mga mamahaling gamot, lab tests, therapy, at marami pang iba. Libre ang inyong paggamot. Ang pangangalaga sa kalusugan ng mamamayan ay ang ating pangunahing tungkulin dahil ang serbisyong medikal ay karapatan at hindi dagdag pasanin.
5: Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM.
6: Yon, nagbabalik mga brand ng Press Start Pilipinas. Lawrence, ano ko pa rin yung napapakinggan? Madam Pengi, ulit ako ng konting bedyan. Di tayo sanay ng malungkot ang ating buhay. Ayan. Don't you worry mga brand. Ating mga friends. Ayan, yan, yan, yan. Pag-usapan nga natin yung naging ano, naging scenario kung saan ang sinisisi po nila mga brad itong ano, itong games, particularly itong Gorebox kung tawagin. Ngayon, we're gonna search. Hindi ako familiar honestly with the game Gorebox kasi siguro ito yung mga bagong games ngayon ng mobile game yata to. Oo. Base dito you can download it sa Google app. Oo, tingnan natin kung ma-share natin sa inyo itong Gorebox na ito. Ay, madam pa, nag-send ako request ng share para makapag-share tayo kung ano nga ba itong Gorebox na ito. Ayan, yan, yan, yan. Ito, ito, yan. Share tayo dun. Share number 2. Content only. Hindi, ito. Nakahan natin ng konti, ah. Baka may audio ka dyan, madam, na konting na background ng ating bed ng Press Start. Para lang medyo ano tayo. Ayan. Pwede ko nang palang ayusin to. Dito ako sa kapila, ah. Hindi pwede. Ayan. Dito tayo sa kapila. Ayun. Ayan. Para makita natin, ha. Ito. So, ito yung Gorebox, mga brads. Images tayo tumingin. And sabi nga nila dito, from the name itself, gore talaga. Gory. Itong ito. Itong, sa mga videos, tingin tayo, ha. Ito, daw nakalagay. Oh. Gorebox developer declines invite to probe into Tacloban. Diba? So kasi nga, pinatawag na po sila sa Senate dahil nga po doon sa possible scenario o possible kumbaga influence nito doon sa game. Diba? Ang tanong, apa, meron nga ba? I mean, tayo as a gamer, we can decide eh. Diba? I mean, naging bata din tayo and then naging player tayo, alam natin kung ano yung possible na maka-influence. And, pero definitely, may na-influence na po, na-influence na po tayo. Pero looking at this game, mga brad, ito, itong Gorebox. Ayan. Mm-hmm. Nako, binabaril pala sa ulo. Ba, which one is better pa? Ano? Oh, kita mo. Nako, Diyos ko. Mm-hmm. Mm-hmm. Yan na yun. Eh, mukhang Lego tong mga to eh. Oh? Ito mga brad yung Gorebox na sinasabi nila, ha? It is a sandbox game. Ibig sabihin ng sandbox game, walang storya. Wala kang sinusunod na mission or wala kang... Well, may mission pero wala kang sinusunod na pagkakasunod-sunod. Diba? For example, sa Mario, Super Mario Brothers, you have to start from the lowest world hanggang makarating ka doon sa dulo para ma-rescue mo si Peach. Kumbaga may goal ka. Dito wala kang goal, mga brad. So you just have to destroy and destroy. Diba? You have to build and destroy. That's how it works. Before, we don't have this kind of game. Pero, we have, I think, better. Well, when it comes to graphics, mga brad, and that's gonna be itong nilalaro natin ngayon na Grand Theft Auto, which in connection mga brad, eh syempre magkakaroon ng release this coming November. Palakpakan naman dyan. This coming November mga brad, November 19, i-release na po yung most anticipated Grand Theft most anticipated game, which is Grand Theft Auto 6 mga brad. And marami pong nag-aantabay dyan. And because of that, and because of the national issue na nangyayari, eh pagsabay na natin, laruin natin yung Grand Theft Auto 5 at pag-usapan natin kung eh medyo diabolic ba o gory nga ba yung gore box comparing to this game na nilalaro namin way back. Actually, meron pa ako ipapakita sa inyo bago tayo mag-ano, bago tayo mag tawag dito, maglaro. Ito mga brad, isa tong let me just check this out. Open ko lang muna tong ano, tong video na to, and then ipapakita ko sa inyo kung ano yung sinasabi po dito na violent. Ito pa yung mga ibang games eh na sinasabi nilang violent daw, pero well, kung kami ang inyong tatanungin, parang hindi naman. Ano, ito. Ayan yan. Oh. Kung nakikita nyo dyan mga brad, oh, yan yung Mortal Kombat fatality. Oh, yung finishing. Yan ang gory, and this game started being played by the kids 90s, 'di ba? During the 90s. Oh. Ayan, no. Kita mo gaano kalala 'yan. Oh, ito po yung GTA po 'yan sa ibang klase ng version. Oh. Yung sinapak yung police. Oh. Anong ginawa ng police? Boom. Oh, ito pa. Itong pinakamalupit sa lahat, yung Counter-Strike. Oh, 'di ba? Kita mong ano yan, ginagawa dyan, literal na barilan. Oh, literal na barilan yung nangyari. Pero I don't remember us parang gusto namin mamaril during that time na para bagang, well, meron kaming ano, meron kaming, honestly, personally, kaya naman ako na-influence mag-airsoft because of this, diba? Gusto kong pakita yung mga baril ko dito sa likod, kaya lang wag na, baka tayo tuluyang ma-block ano ho. Pero ang point ko lang ang may influence, kung may influence, di ba? Hindi naman sa wala eh. Meron at meron, imposibleng wala, dahil lahat ng bagay na kapaligid sa isang tao, regardless kung bata o hindi, may influence po 'yan. Meron po yang tinatawag nating ano, kumbaga epekto doon sa sa gumagamit, naglalaro, let's say kumakain or whatever, may effect po yan talaga, definitely, hindi pwedeng wala. Ang tanong, enough ba yung effect na yon para maging violent ka? Ganun ka ba, kababa ang mentalidad mo para hindi mo ma-differentiate yung tiyatawag nating realidad ng buhay sa tiyatawag nating laro, di ba? So, going back dito sa ating ano, sa ating gameplay mga brad, pinakita ko lang yung ibang mga gory games, if I may say, for lack of better terms, gory games dyan sa during our times na naglalaro talaga kami. Kasi ngayon mas ano na eh, mas madaling makita ngayon kung realidad ba o hindi, lalo na yung gore box. May nakita ka ba tao kwadrado ulo? Wala ka nakita tao kwadrado ulo, boy, 'di ba? Hindi mo makikita 'yon. So, eto. Ayan. Your autosave slot already contains autosave Franklin and Lamar 1.6. Teka lang. Kasi meron ako mga nalaro dito eh. So, dito, you have three players kasi dito mga brad. Si Lamar. Yan. Pwede na siguro tayo madam magano. Ayan. Okay lang naman pala yan. Sige. Parang okay lang naman. Ayan. So, may sakyan ako dito. Ayan. Ayan. So dito, you are playing a certain person, and you are actually within the criminal world. So ano pa bang mas magiging gory dyan kundi sa pagiging criminal world, ha? Tignan mo kung anong pwede natin gawin dito. Ito ang unang sandbox game feeling ko namin during that time, ha? Ang sandbox game kasi, gaya ng binanggit ko kanina, wala po itong end and wala po itong start. You can do pretty much everything dito sa ano na to, sa laro na to. So, para pa rin sagutin to. Ayan, Franklin. Pakinggan natin. Yan. Yung mga ganyan, may mga tumatawag sa'yo, tapos sabi na, I need your help. Kailangan kong kunin natin yung mga certain bagay o gamit. Kunin mo yung kotse ko, ninakaw ni ganito. O somewhat here, but still illegal. Diba? And here's what you can do dito kung talagang payulente ka na sa amin. Kung talagang influence ka, maglalaro ka ng GTA para lang manapak. Ganyan. Nako, may pulis ba? May pulis? Tago tayo, baka may pulis. Ito pretty much mga brad yung ano, yung laro ng GTA. Pwede mong gawin kahit ano. Pwede kang manalbahe, pwede kang maghasik ng lagim, pwede kang, dito kasi sa story mode, medyo wala pa akong ano. Ay! Anak ng bakal dalaga, oh. Yan. Yung ambulansya, silipin natin kung tinulungan ba siya. So, ganito, may mga... Yung ambulansya. Wala pang ambulansya. Ayan, ambulansya. Tinulungan nila, lalagyan. Kunyari, wala tayong alam. Pero, ayun nga, ang kinukwento ko sa inyo, mga brother. Ito, parang napakaganda ng graphics. And, lumabas to 2013, ha? 2013 to lumabas. Kung merong someone na, kumbaga, posibleng maapektuhan o magkaroon ng violent reaction regarding this type of game. Yung mga naglaro ng ganito kagagandang laro. Feeling ko, ha? Feeling ko. Dahil yung kwadrado mukha na babarili mo sa ulo. Well, siguro sasabihin ng iba, regardless kung anong itsura ng tao, basta ang point is nananakit ka, baka pagkaroon ng masamang epekto. Ito rin naman eh. Nananakit din kami dito. Kita mo ang ginawa ko dun sa isa, oh. Oh. 'Di ba? Iniwan lang nila, nila ginamot. Lo, grabe, oh. Iniwan lang. Grabe. Oh. Nakahiga, nakahandusay, o. Diba? Ang sinasabi ko dito, maraming pwedeng maging epekto. Pero napaka-dulo, kumbaga napaka-lala na kung ang magiging epekto sa'yo ay magiging violente ka, diba? Dito sa mga ganitong klase ng laro. Lalo na kung, ano, kumbaga, nag-iisip ka. Itong klase ng laro na to, ano to eh, personally sa akin, nakatulong sa akin yung mga games. Sabi ko nga before, yung Red Alert. Kailangan natin yung audio. Ipil tayo ng radio. Kita mo, gano'n ka na to. Patayin natin yung radio dahil nag-uusap tayo. Nasa radio na tayo. Oops. Puntahan natin si Simon. Pinatawag kayo ni Simon. Dito, sumusunod sa batas trapiko. Diba? Tayo, hindi tayo, tayo sumusunod tayo sa batas trapiko. Di naman ako, pwede ko to. Red light, oo. Pwede ko tong, hitting the red light. Pwede ako mambangga ng mga sakyan dito, diba? During my time na naglalaro ng mga gantong laro, I mean, yung talagang nag-a-addict pa ako, Brad, sa, Weasel News, oh. Kaya Radyo Pilipinas yun. Kasi labos rin ang nakasakay dun, ah. During my time, mga brad, ay, ang nilalaro pa namin is Red Alert. Kung natatandaan nyo yung Red Alert, nilalaro din natin dito yung. Kaya lang, sinabihan tayo ni Ma'am Cecil na huwag munang laruin. Dahil gera-gera nga yun, and nangyayari nga doon sa ano, sa tawag dito, sa Middle East. Pero isa sa mga paborito kong laro yun, yung Red Alert. Gera yun. Ano bang naging influensya sa akin nun? Naging gusto, minakal ko ba yung gera? In fact, hindi eh. Ang naging influensya sa akin nun, gusto ko maging sundalo. Diba? Naging positive sa akin yung effect noon dahil sa kumbaga titingnan ko as ano eh as ay titingnan ko as positive, tumitingin kumbaga yung perspective ko dun sa laro positive. Pero kung ikaw ang perspective mo dun sa laro is negative, then paano? 'Di ba? So regardless kung ano yung nilalaro mo, kung ano yung ginagawa mo, kung ang perspektibo mo sa isang bagay ay negatibo, eh talaga namang magiging negatibo yung epekto sa nito. So ako, itong mga games na to, for example, sa Red Alert, natuto akong mag-budget, natuto akong umawak ng pera. Sa maniwala ka at sa hindi, doon ko natutunan yung tamang pag-handle, kung ano yung dapat unahin sa hindi. Kasi limitado lang ang pera mo doon eh. And then you have to make sure na meron kang tinatawag na budget or panggawa ng mga pambili ng mga defense equipment or defense items para pag sinugod ka, well capable ka, di ka matatalo. Diba? So sometimes kailangan magtipid muna bago ka kumbaga umopensa o bago ka kumana ng ano ng maraming bagay. Ano ho? So dito, kailangan natin pumunta sa si Simon ba? Dito yata sa likod si Simon eh. Oh. Simon, dito sa kabila. Ayun. Tingnan natin kung ano. May bibigay sa ating tulong ni Simon. Simeon?

kita mo yung mga ano, with all due respect, pasensya na po sa mga wordings and mga the way they talk, 'di ba? It's the exact depiction of hood sa ibang bansa, 'di ba? So that alone can definitely influence yung mga kabataan. Pero syempre, they are discerning enough para malaman kung ano ba yung tama sa mali, 'di ba? And all of these are just entertainment, for entertainment purposes, 'di ba? So teka lang. Somebody's calling me. Mamaya ka na tumawag. Ayan. At ako ay nasa naka-live. Ayan. So ayan, meron tayong binigay na mission. Go to Vespucci Beach, mga brad. Ayan, ayan, ayan. So along the way, along the mission, pwede tayong manghasik ng lagim pag trip lang natin. And most of the kids during our day, pasumakay ka pa. Most of our kids during our day, naglalaro lang sila ng Grand Theft Auto para maghasik lang ng lagim. Not to play the mission, not to complete the story, but to be violent, to be honest. Oh. Pero dito sa laro. Ako, nakikita ko yon as, kumbaga, kung gusto mong nangigigil ka sa araw mo, di ba, you have this outlet para gawin mo yung mga gusto mong gawin. Di ba? Kaya nga sabihin nila, violente. Eh sa GTA 3, yung lola nga gumaganti dun eh. Di ba? Pag sinuntok mo yung lola, gumaganti. Oh. So, I am actually paano ba? Hindi ko alam eh kung anong magandang sabihin pag sinabi mong games yung nakaka-apekto doon sa pagiging violente ng isang bata. Posibleng mangyari yon, hindi imposible, kung pinapabayaan ng magulang. Kung walang maayos na environment, kung kinukonsinte ng magulang yung sitwasyon. Di ba? Kasi kami, subukan na yung magaganto sa bahay, mag-act up. For example, madalas sa amin yung wrestling eh. Ingay na mga yung dalawa to, nagkukwentuhan eh. Patapos mo natin sila, ha? Nakakaya sa kanila eh.

I'm sorry. Eto, eto, eto. Kita mo yung mga salita nila, no? Nakakasakit ng tenga. Oh, sorry. Eto, di tayo. Saan ba? Ay, ayun, yun, yun. Dito pa sa kabilang side. Ayan. Mm-hmm. Follow Lamar. Kita mo? Kita mo? Kung ano ginagawa? Siguro isa man naka-influence din yung forma, the way magsalita, yan. Di ba, kinakwento ko kayo na, during our time, yung wrestling, yung D-Generation X, hanggang ngayon, may influence sa akin yun. Di ba? Pero hindi para magkaroon ng mass shooting. It's so extreme na hindi enough, ganun naman siguro term, better term, hindi sa imposible, kundi hindi enough yung pagkakaroon ng video game para ano, para ganun ang maging resulta, di ba? That's the point eh. Posibleng naka-apekto, posibleng may factor, pero hindi lang 'yun. Definitely merong iba. And yung video game na yun lang ang makaka-apekto, o yun yung magiging main reason, parang napakahina ng kukote ng tao na gagawa nun para lang, dahil lang sa video game. Yun yung gusto kong i-point out. Hindi sa imposible eh. Hindi rin siya, kumbaga, unthinkable. Pero, napakababa ng factor. Kumbaga, video game is one of the least possible reason or one of the least possible factor para magawa mo yung isang ganun bagay. I mean, meron bang game na ang goal is magkaroon ng mass shooting? Diba? Even dito sa laro na to, kapag ito, ginawa kong pinagpapatay ko lahat ng tao dito, may kapalit. Meron tong kapalit, hindi ho papayagan ng game itself na pumatay lang ako ng maraming tao nang wala lang. Di ho ba? So even sa game, alam po yun. Ibig sabihin, even sa game, tinuturuan na merong kang accountability sa ginagawa mo. And kahit gusto kong pagpapatayin tong mga to, for example, sige. Mamaya tayo mag-mission. Mamatay, pagpapatay tayo dito, tingnan mo gagawin sa akin ng ano ha. Pag-sample lang ko lang kayo. Just to make sure kung para lang baka sabihin ng tao nag-influence lang tayo ng violence dito eh. Diba? Ano mo gagawin dito? Ah! Nag-failed ako sa mission. Hindi. Kasi may gagawin tayo iba. Diba? Kaya hindi natin tinuloy si... Kaya try tuloy natin. Na nga, tapusin na muna natin. Pero mamaya, tingnan natin kung anong oras na ba? 12:42 in the afternoon. Nakapag-break naman na tayo, madam, no? Okay naman na yun? O kailangan ko pa ng isang break? Pa-PM naman ako kung kailangan ko pa ng isang break. Ayan. Para ano? Okay na po yun. Ayun, sige. Thank you, madam. Mabuhay ka. At, ayan, sige, tuloy natin to. Napagsuntok pa to. Ah, maangas, oh. May mga gang war din dito. Oh. Diba? Sige, tapusin lang natin to para maka-move forward tayo at makapagkasik tayo ng laging. Para makita nyo naman na even sa games, hindi po, kumbaga, ino-authorize yung mga, even a very violent one, hindi ino-authorize yung walang accountability. Oh, hindi ho ganun. Search the garages.

0: Aha.
1: Hı hı.
0: Zaten.

Oh well. Ang ganitong mga laro, mga Brad, ay rated 18.

rated 18 or yung R18, kumbaga sa pelikula, di ba? Hindi mo nang papanoorin yung mga anak mo ng ganito eh. So kung 14 years old yung bata, paano siya nakapag-access ng ganito eh? Di ba? Oh, yun yung pinupunto lang natin. Although ito, sasabing natin kung violence at violence, ito mga brad yung nilalaro namin doon. Di ba? Gusto ko lang, asan na ba? Di ba makalis yung kakampi ko na yun? Where you at? Asan siya?

0: Ang layo na nung ano, the biker escape. Anyway, that's how it's played, mga Brad. Ano? So, kung escape natin to, yes. Ito naman yung, ano, ito naman yung mangyayari kapag umabuso ka, di ba? O, let's say dito. Ito, ganito yung mass shooting na sinasabi. Ayan na. Kita nyo nasa upper right. Oh, ayan po yung ano, ayan po yung ginagawa ng ano ng pag naging violent ka dito. Meron siyang accountability even inside the game. 'Di ba? Tingnan natin mga pulis oh. Ah. Hindi nila kumbaga hindi nila inaallow na ayun, may choppers na, oh. Diba? So, that's the point na ginagawa natin dito. Na merong kapalit kung magiging violent ka. At meron din kapalit kung gagawa ka ng masama. Kung meron kang, ano. Kumbaga, may tinuturo siyang lesson at the end of the day. Hindi para, kumbaga, influensyahan ka lang. Again, binabanggit natin dito yung accountability and then yung environment. Again, possible na merong epekto, negative effect, pero para umabot doon sa magkaroon ka ng mass shooting, parang hindi lang video games yung dapat mong sisingin. Dapat yung environment, paano nalaro ng bata yung nasabing video game, paano niya na-access yung barrel, and so on and so forth. It could be an ingredient itong laro, but definitely not the main focus. Bakit ito lang, 'di ba? Kasi yung bata hindi naman unang-una hindi naman para siya maglalaro kung wala siyang gamit. Sino bumili ng gamit niya, 'di ba? He was allowed to play the game. And yun yung ano nating dapat ko even sa mga pelikula, 'di ba? If it's R18 or yung adult film, paano mo mapapanood yung kung wala kang access, 'di ba? You were allowed. Yun yung naging problem doon. And ang dapat sisihin diyan, I mean, kung ako man na, kung may dapat mapanagot dyan, maliban dun sa mismong crime yung bata, yung magulang, dapat yung tanungin, paano nangyari, paano umabot sa ganyan sitwasyon, di ba? And, medyo masyado tayo maraming sinasabi mga brad tungkol dito sa GTA, pero hindi pa natin napag-uusapan yung inaabangan ng lahat na, kumbaga, GTA 6. So, ito, yung, kumbaga, what we know so far, mga brad, dito sa GTA 6 which I'll be sharing to you ngayon, 'di ba? So, i-save muna natin tong ayan. And open natin. Nakikita niyo ba? Ayan, na-open natin. So, ChatGPT image, no? So anyway, so makikita niyo dito mga brad, what we know so far. Release date niya November 19, 2026. Ang platforms kung saan maglalaro, unfortunately for us PC users, hindi tayo makakapaglaro on November 19 simply because nirelease lang po siya o irerelease lang siya sa PlayStation 5 and Xbox Series XS. Ang setting niya o kung saan lalaroin yung game, Vice City sa state ng Unida. So there is this fictional state which is Unida and back to Vice City tayo. Ang main characters, dito po tayo tututo kay Jason Duval and Lucia Caminos. Which means, base dun sa mga trailers, para silang lovers and mukhang partners in crime ang magiging tema nitong laro. Kasi dito sa GTA 5 friendship itong sila Lamar, di ba, yung pagkakaibigan nila, pagiging loyal dun sa pagiging magkaibigan. Kita mo, kahit gaano ka-violent yung laro, meron na kumbaga ipinopromote na magandang kumbaga lesson yung game. Hindi ang isang game parang pelikula yan eh. The only difference is nakokontrol mo yung tao. Pero ang goal is hindi ka naman gagawa ng pelikula na mapoproduce ng ganung kalaki kung ang goal mo is masama, di ba? Meron mga MTRC din niya parang ganyan na filter out. Ngayon, ang main story mga brad, is si si Jason at Lucia na dawit sa mas malawak na criminal conspiracy matapos pumalpak ang isang easy score. Ibig sabihin ng easy score, madaling mission lang yan, eh, nagkaroon ng problema, so lumawak yung kanilang problema. And that where will the story go around, mga brad, ha? Ang available now, trailer 2 at pre-orders. Available na po ang pre-order sa mga favorite nyong gaming stores. At ang pre-order bonus, Vintage Vice City Pack. Unfortunately, ayan o, wala pang official release para sa PC. At mas masakit, wala pang, o pag umorder ka, nag-pre-order ka, walang physical CD. Ha? Walang physical CD, ibig sabihin, ang makukuha mo doon sa takip ng PS5 mo ay yung case at download code. Yun lang. So, parang lolohan lang, no? Pero well, that's how it is. And I believe that's where we're about to go talaga, sa digital releases na lang ng mga games. Dahil I believe this GTA 6 is around 600 gig. So, ibig mo sabihin, sa 100 gig na CD, 6. Ganun kakapal yung magiging ano niya, magiging CD niya. So, kung ikaw nga naman yung business owner, medyo hindi mo rin talaga, kumbaga, ipa-prioritize yung ganun. Although, magandang gawing collection yun. Kasi marami, for example, ako, hindi naman ako madami, pero meron ako mga games na preferred ko na physical copies yung laro, like NBA, ganyan, sa PS5, meron ako mga physical copies. Pero dito, mas marami akong games yun sa Steam na, syempre, digital. Diba? Pinapalago ko rin yung library ko dito sa Steam. Ganun talaga ang epekto naman, mawawalan ka ng pera kapag nag-addict ka naman sa games. Ano? So, ito, historical milestone nila. February 4, kinumpirma ng Rockstar na underway na ang development ng Grand Theft Auto 6. Ano ba, 2022, ha? Itong GTA 5 2013 nilabas. Nilabas ang trailer 1, December 5, 2023. Inilabas ang trailer 2, May 6, 2025. At November 6, itinakda ang bagong launch date na November 19, 2026. Ngayong June, nagbukas na po sila ng pre-order, June 19 if I'm not mistaken, at patuloy po yung kanilang official media rollout ng mga details about the game. At target ng release date nga po is November 19, and hopefully, makarinig tayo o makakita tayo ng game para sa PC. Ano, lalo na sa mga Steam Deck tulad ko, na hirap ako mag-control sa ano eh, sa controller talaga eh. Yun yung aking ano, although merong auto ano yan, auto target lang. Kaya lang mahirap para sa akin yung gumamit ng controller sa mga gantong at tawag dito, first person shooter, 'di ba? So yun. Ito muna yung alam natin sa ngayon, bakit mo malaking milestone to? Unang bagong mainline ng GTA matapos ang GTA 5. Mas malawak na Vice City experience sa Lunida at tinawag ng Rockstar na pinakamalaking evolution ng series. And alam niyo ba mga brad, itong GTA na itong sinasabing isa sa pinakamahal na game, most anticipated game din for this decade, ang GTA. And kaya nung nakita niyo kanina, this is a super violent type of game. Pero wala naman itong naiimpluensyahan na gumawa ng ganun. In fact, ito malinaw na entertainment lang. So the moment na yung isang bata o yung isang bata na nakapaglaro, malinaw ho yun. Pangalawa ay may ibang influensya sa kanya yung laro. Iyan po kumbaga may mental instability na dapat natin tignan. And also lastly, syempre end of the day, yung guidance ng mga taong nakapaligid po sa atin, especially if you're below 18, minor, make sure mga brad, yung inyong mga anak, kung nakikita man nila na nilalaro nyo to, dapat meron po silang guidance and paliwanag. Just like when we are watching movies and series, di ba, meron parental guidance, it is required. Ganun po yun, ha? So, for now, that's it muna para sa atin. Maraming salamat po sa lahat nakinig, sumubaybay, tumutok for today. Maraming salamat sa itaas para sa biyahe ng buhay. At syempre, maraming salamat kay Boss Ren at kay Madam Zane dyan sa tech booth. Hopefully, makapag-live tayo moving forward or record good na naman. Again, thank you so much. Magkarinigan tayo next week. Monday, dyan po yan sa 738 kHz. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 4 a.m. to 5 a.m. in the morning para po sa Ronda Pilipinas. Again, thank you so much. Adios, mga brad.
1: This is a public service announcement.
2: Discipline is the key.
3: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad. Hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
2: Kilatisin ang sarili.
3: Ang kahandaan sa manibela. Siguruhin inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
2: Importante rin na ating laging isipin.
3: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
2: Isang mahalagang paalala
3: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas Radyo Publiko.
1: This is a public service announcement.
4: A public service announcement
1: from PBS Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas Radyo Publiko.
5: Ay, si Ding Dong Dadis po ito. Nagsusulat ako ng script para sa isang pelikula ngayon. Tulungan mo naman ako sa scene na ito. So imagine ha, exterior, tapos kalsada sa tabi ng bundok, umaga, tapos malakas ang ulan. Sobrang lakas ng ulan, madulas ang kalsada. Nagmamaneho ngayon ng kotse si Eric habang iniisip niya ang sinabi sa kanya ni Pilar. Ang sabi ni Pilar, hindi na kita mahal. Pero naisip ni Eric, nabalikan si Pilar. So iniikot niya ang sasakyan. Kaso, nako, bago pa makatawid ng tulay, nakita ni Eric na gumuguo ang lupa sa dinadaanan niya. May landslide. So, itutuloy ba kaya ni Eric ang pagtawid sa tulay kahit na may landslide? Ano sa palagay niyo? Kung hindi ang sagot mo, magaling. Kaya sa mga kapwa ko driver dyan, beware of your surroundings kapag may pagkuho ng lupa. At kung may landslide, huwag na huwag tatawid sa mga tulay. So, babalikan ba ni Eric si Pilar? Abangan sa susunod na kabanata. Hashtag, tanatag ang may alam.
6: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
7: Alam mo ba kung ano ang mamba bato? Think about the tap, tap, tap of the bamboo stick on a thorn to draw a symbol on someone's arm. This is the traditional Kalinga art of tattooing, performed and kept alive by traditional tattoo artist Wang Od Ogay, also known as Maria Ogay from Buscalan, Tinglayan, Kalinga. Wikipedia says Wang Od is the Philippines' oldest mamba batok at 105 years old now. Sarah Barnes honors Wang Od in My Modern Metro, telling Wang Od's story as an apprentice at 15. Breaking the norm, learning the mamba batok tradition that used to be taught only to men. The art began with the indigenous butbut warriors, headhunters, who got tattoos with special meaning, usually after a kill. But for women, the art portrayed standards of beauty. Wang Od recalls her friends covering her arms and legs with tattoos she still wears proudly. She mixes her ink from pine soot and water and has hand-tapped tattoos on bodies of people from all over the world. Wang Od inks a design that carries symbolic meanings specific to the Mamba Batok culture. Thousands come to make the long journey to get inked by Wang Od. Discovery Channel featured her and her art in 2007 on Tattoo Hunter, bringing Kalinga art to a global audience. The National Commission for Culture and the Arts honored her with the prestigious Dangal ng Haraya Award in 2018. She was also nominated for the National Living Treasures Award.
6: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
8: Good news para sa ating mga senior citizens na binibisyaryo ng DSWD Social Pension.
9: Finally, ay funded na po yung increase para doon sa ating senior citizens sa Welfare Act. Ito yung ating para sa mga indigent natin, yung mga social pensioners.
8: Ito ang ibinalita ni DSWD spokesperson Asek Romel Lopez kung saan 4 million indigent pensioners ang entitled dito.
9: From 500 pesos ngayong taon po, fiscal year, ay nag-increase na ito sa 1,000 pesos. So sila po yung makakatanggap nito. Semestral po ito, dalawang bigayan po ito sa loob ng isang taon. So makatatanggap po sila ng 6,000 piso sa unang SEM and then another 6,000 doon sa pangalawang SEM.
8: Para sa iba pang mga balita at impormasyon, manatiling nakatutok, tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas.
4: May dalawang mukha ang gutom na matagal ng kinahaharap ng bansa. Ang gutom ng magsasakang buong araw nagtatanim pero kapos pa rin ang kita. Ang gutom ng pamilyang walang maihain. Ang ugat ng problema, maraming dinadaan ng mga middlemen, ang mga ani. Nagmamahal ang pagkain pero lumiliit ang kita ng mga magsasaka habang nahihirapang makabili ang mga pamilya. Ito ang binago ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
10: Ang presidente natin, napakalinaw ng instruction sa amin noon. Huwag kami bibili sa mga malalaking kumpanya. Unahin ang mga farmers co-op. Lahat ng mga benepisyaryo ng walang gutom, sa farmers co-op rin tayo humahango. So, sir, yung farm niya, doon na kami bumibili.
4: Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang South Cotabato. Kanyang ininspeksyon ang pagsasanib puwersa ng Department of Agriculture at Department of Social Welfare and Development para tiyaking mula bukid ay diretso na ang ani sa DSWD.
11: Na-conceptualize ng ating Pangulo, mabawasan yung layers, lumaki ang kita for both the farmers and mas mababa rin ang gastos for the consumers.
4: Pinakinggan din ng Pangulo ang mga pamilya.
12: Ngayon, mas makakain na talaga kami ng tatlo bisis sa isang araw. Kanina.
13: May ulam na, sir. May protein na tayo eh.
14: Ganito, hindi na kayo nag-aalala. Lalo na kayo. Ang dami na yung pinapakain.
4: Para sa Pangulo, ang food security ay hindi lang programa, kundi pangako na ang tulong ay pangmatagalan.
14: Ang tawag namin, hindi na farm to market. Ang tawag namin dito, farm to table. Dahil tuloy-tuloy mula sa mga farmer, dire-diretso na sa kanilang hapagkainan.
4: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Tulad ng sama-samang pagkilos ng pamahalaan para sa siguradong pagkain sa bawat hapagkainan.
15: Balitang pampalakasan ba ang hanap mo? Mula agahan hanggang hapunan sa Sports Radio. Kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa Nag-iisa, Nauna at Walang Kagaya. Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM. Sa aming patuloy na pagsasahim papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod Lunes hanggang Linggo. Sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay Idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date.
16: Gandang araw po sa lahat ng nakatabay o nanonood, nakikinig sa ating programa sa araw na to. Good morning, maayong buntag sa tanan. And today is another exciting day, another day of learning chess. Ano po, dahil po ang ating tampok sa ating chess classic is a chess grandmaster or a world champion na close to the heart of the Filipino people. Dahil po, konting kaalaman lang po, trivia for him, nung kanyang kabataan po at the age of 6 years old, kasi madaming nagtatanong, saan ba talaga natuto at nag-aral ng chess si Viswanathan Anand, ang ating 14th World Classical Chess Champion? Actually, ang kanyang nanay po, his mother taught him to play chess in Chennai, India, at the age of 6 years old. Pero ang father niya po ay nag-work as railway consultant sa Manila, Philippines. At dito po, nagkaroon siya ng matinding interest sa paglalaro ng chess by joining local clubs. At panay po ang sali niya sa pagsusolve ng mga chess puzzles sa isang programa dito sa Pilipinas. And that is why pagbalik niya sa India, tuloy-tuloy na ang kanyang career being a chess player. At kaya po siya ay naging India's first chess grandmaster in 1988. Ano po? And ang kanyang reign as a world chess champion is from 2007 to 2013. And very important to know na in our 14th World Classical Chess Champion, siya ay sinasabi nilang 5-time World Chess Champion. So, we do some research. Kung 5-time siya, ano ba yung mga years na kanyang napanalunan ang titulo na ito? So, let me enumerate them. In 2000, 2007, 2008, 2010, and 2012. Ano po ang mga conditions? Then we will be discussing that later. And not only siya ay isang 5-time World Classical Chess Champion, siya rin po ay naging 2-time World Rapid Chess Champion noong 2003 and 2017. And to complete yung kanyang pagiging well-rounded World Champion, siya rin ay naging World Blitz Chess Cup Champion noong 2000. Kaya po, we are very excited na to get to know the details ng ating World 14th Classical Chess Champion. And eventually, in 2022, he was elected as Deputy President or FIDE or International Chess Federation. Ang aming International Federation sa chess sa buong mundo. And ano pang hinihintay natin? Let's start with his first world title in 2000. Ayan, tingnan natin. Noong FIDE World Chess Championship kasi noong 2000, medyo masalimuot yung mga panahon na yon dahil merong dalawang nagko-compete sa world title na organization. That was FIDE and the Professional Chess Association na na-take up din natin ng ating previous episodes under naman kay former world champion Garry Kasparov. Pero tumutok tayo dito sa FIDE World Chess Championship 2000 in which Anand defeated Alexei Shirov in a 6-game match to win 3.5.5. Ako, sandali lang. Bakit? Sabi mo, coach, 6-game match, eh bakit 3.5.5? 4 games lang yan. Dahil po, after winning 3 straight wins, hindi na po mahabol yung kanyang 3-point advantage over Alexei Shirov, kaya hindi na nilaro ang 2 more games. Okay? At ito pong tournament na to na FIDE World Chess Championship, kaya maiksi lang yung match nila ni Alexei Shirov dahil ang format nito ay kakaiba. Nagkaroon ng field of 100 participants to reduce to 1 winner over 7 rounds. At ang semifinals naman ay best of 4 at yung makakaabot sa finals, ito na po yung best of 6. Ibig sabihin, nagsimula sa 100 and then nagkaroon ng best top 2 best to 5 in the finals to have a match of 6 match knockout. At ang nagwagi in that year 2000, walang iba si Viswanathan Anand. Okay, at ang purse po during that time is $3 million. Okay, at ayan po ang ating first accomplishment ng ating 14th World Chess Champion. What happened after that? After that po, nagkaroon nga ng match, if you still remember, unification match, si Kramnik at si Tupalog. So we will not elaborate on that, in which Kramnik won. And in that was the year na nanalo si Kramnik sa unification na laban nila to become the world champion na undisputed. In 2006 yan. Kaya in 2007, nagkaroon ulit ng World Chess Championship 2007. Ito, unusual na naman ang format nito. This championship was unusual in that the World Chess Championship was decided by a tournament rather than a match. Okay, ulitin natin. Nagkaroon ng match noong 2006. Noong 2007, nagkaroon ng knockout system at 2000 2000 pala, nagkaroon ng knockout system. 2006, unification na laban ni Tupalob and Kramnik. And in 2007,

0: Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date.
1: Kayo po ay nakasubaybay sa ating Chess Talk dito lamang sa Sports Radio 918. Si Coach James Infiesto, he is mentioning the members of the champion team dito nga po sa FIDE World Team Rapid and Blitz Championship ginanap sa Hong Kong. From GM Ding Li Ren, GM Wei Yi, GM Yu Yang Yi, GM Lu Shang Li, GM Bai Jin Chi, GM Zhu Wen Jun, okay, ang reigning women world champion with 2481 rating. Ganun din, nasa koponan din sina GM Lei Ting Lei, Ting J, and then Wang Zihao, Zi Xiaoyang, and Captain GM Ni Hua. So, standby lang tayo sa pagbalik ni Coach James. So, this is the June 17 to 21 FIDE World Rapid and Blitz Team Championship 2026. Okay, magkakasunod po yan na mga labanan na kung saan ang Philippines. Nagkaroon din tayo ng team dyan, but doon sa medyo, I think, hindi tayo talaga nakapuesto. Siyempre naman, mga world champion nandiyan sa unahan ng nasabi nating competition. Okay, kaya hindi natin nakita. Pero meron ding ilang mga laro na nabanggit, okay, at sumubaybay din yung ilan nating mga kaibigan na nakaka-upset sina Gian Carlo Arca dun sa

0: May dalawang mukha ang gutom na matagal ng kinahaharap ng bansa. Ang gutom ng magsasakang buong araw nagtatanim pero kapos pa rin ang kita. Ang gutom ng pamilyang walang maihain. Ang ugat ng problema, maraming dinadaan ng mga middlemen, ang mga ani. Nagmamahal ang pagkain pero lumiliit ang kita ng mga magsasaka habang nahihirapang makabili ang mga pamilya. Ito ang binago ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
1: Ang presidente natin, napakalinaw ng instruction sa amin noon. Huwag kami bibili sa mga malalaking kumpanya. Unahin ang mga farmers co-op. Lahat ng mga benepisyaryo ng walang gutom, sa farmers co-op rin tayo humahango. So, sir, yung farm niya, doon na kami bumibili.
0: Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang South Cotabato. Kanyang ininspeksyon ang pagsasanib puwersa ng Department of Agriculture at Department of Social Welfare and Development para tiyaking mula bukid ay diretso na ang ani sa DSWD.
2: Na-conceptualize ng ating Pangulo, mabawasan yung layers, lumaki ang kita for both the farmers and mas mababa din ang gastos for the consumers.
0: Pinakinggan din ng Pangulo ang mga pamilya.
3: Ngayon, makakain na talaga kami ng 3 pieces sa isang araw. Kanina.
4: May ulam na, sir. May protein na tayo eh.
5: Ganito, hindi na kayo nag-aalala na lalo na kayo. Ang dami na yung pinapakain.
0: Para sa Pangulo, ang food security ay hindi lang programa, kundi pangako na ang tulong ay pangmatagalan.
5: Ang tawag namin, hindi na farm to market. Ang tawag namin dito, farm to table. Dahil tuloy-tuloy mula sa mga farmer, dire-diretso na sa kanilang hapagkainan.
0: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Tulad ng sama-samang pagkilos ng pamahalaan para sa siguradong pagkain sa bawat hapagkainan.
6: Balitang pampalakasan ba ang hanap mo? Mula agahan hanggang hapunan sa Sports Radio. Kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa Nag-iisa, Nauna at Walang Kagaya. Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM. Sa aming patuloy na pagsasahim papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod Lunes hanggang Linggo. Sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay Idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date.
7: At this point, welcome na po natin Ma'am Esti Gay Liwanen. Welcome to the program.
8: Hi, good afternoon po.
7: Yes, good afternoon, ma'am. Congratulations. Yun ang una nating pambungad sa inyo. Vice President po ng ating Jiu-Jitsu Federation of the Philippines. Actually, na-surprise ako doon. No? Simpleng kamustahan lang sana yon. Pero napunta sa akin yung good news. So, congratulations, ma'am. Gaano kalaking bagay sa iyo, ma'am, na maging isang, officially maging isang sports official ng ating Jiu-Jitsu NSA?
8: Actually, hindi ko pa nga maisip. Pero I didn't expect naman na I'll be voted as vice president. Pero ayun, nag-sink in na rin. And naisip ko, siguro mas maraming maitutulong pa sa mga athlete natin if I'll be in that kind of office and be with the other officers sa JJFP. So yun yung naisip ko. And yun, I ask actually God through prayers if is this meant to be or ano. O yun, magiging another role for this coming years.
7: Yes. So again, sa atin pong mga manonood, no, at taga-subaybay, si Ma'am Esti po, eh, hindi po basta-basta talaga to, no, dahil siya po ay isa pong 5-time SEA Games medalist across 3 sports from judo, kurash, at jiu-jitsu. Nanalo na rin po ng 2 gold medals from the World Masters Games at 1 gold from the Australian Open. So talagang, kung titingnan pa lang, no, yung credential, talagang pasok na, at siya po ay graduate, no, ng BS Criminology at Bachelor of Law. So again, ma'am, as Vice President ng ating Jiu-Jitsu NSA, ano yung mga parang initial na mga programs or plans na nasa isip mo na ngayon?
8: Well, first, of course, I want to support the programs in the Federation, of course. It's a chance to strengthen also the other discipline lines, science ng duo, jiu-jitsu fighting, jiu-jitsu contact. Kasi hindi, kumbaga, bago pa lang sila sa atin.
7: Lalo na ang jiu-jitsu, merong duo, merong fighting. Talagang ano, may niwaza, iba-iba, yes. No? Iba-ibang style. Yes. So, ma'am, tingin mo, paano mo naman magagamit yung experiences mo bilang isang atleta dito sa bagong role na to? Tingin mo, malaking bagay yon na meron kang, sabihin natin, may fundamental ka, no? Or meron kang basic knowing, no? Pagdating dito sa sport nga na pinasukan nyo po.
8: Kung ano yung kailangan na prioritize and kung ano yung kailangan na ma-provide ng federation sa kanila. And I can be the bridge from athlete between athlete and coaches and the board and sa mga parents. So, yun, yung experience ko na yun, may explain ko sa board why these athletes need this, bakit kailangan ng mga players yung ganito, and bakit kailangan nila yung more exposure, yung mga ganon. So yun, yun yung basic experience ko, pwede ko magagawa.
7: Yes. Ma'am Esti, kung babalikan natin yung younger Esti Liwanen, 2001, the first time na nirepresent mo ang Pilipinas, di ba, sa sporting disciplines. Ano yung tingin mo?
8: Paano sa judo.
7: Sa judo. So, paano mo malalarawan yung naging journey mo bilang isang atleta, no?
8: At the time, first time kong lumabas, Pilipinas lahat. Lahat first time. So, at that time, wala pa akong alam kung ano yung gagawin. So,
7: gaya nga ng kanyang sabi, 2001, the first time na nirepresent niya ang Pilipinas sa sport na judo. So, bukod sa judo, talagang nakilala rin siya, no? From our kurash team. Dahil twice siyang nag-medal po dito, no? I believe, gold medal noong 2019, ginanap po yan sa Pilipinas, Philippine SEA Games. At meron din siyang naging bronze, no? From Hanoi in 2021. So, bukod dyan, nakapaglaro na rin siya para sa World Masters Games. At just this year lang po yun. So, 2 gold medals din yung kanyang nakamit doon. I believe, kasama niya doon sila Maggie Ochoa, no? Pareha silang sumali sa Masters na competition. So, ngayon, very excited ako ano yung mga naiisip niya, no? Bilang isang athlete herself, no? Na talagang for the longest time, nirepresent yung Philippines, for sure, punong-puno ng motivation at very inspired siya na ilatag yung programa dahil alam niya kung ano yung kailangan, no? Ng mga atleta. Alam niya kung ano ang kumbaga kailangan nga solusyonan or alam niya kung ano ba yung hinahanap, no, para sa ganon yung sport, no, not just yung

0: ang tawag dito, bakit ako nakarating sa ganitong posisyon. But yeah, siguro when I always pray, probably because kailangan ko pang tumulong sa mga ibang athletes.
1: Yes, yun naman
0: So,
1: talaga,
0: yun.
1: the goal, no? Pero ma'am, ano to, pang ilang taon, sabihin natin, for the period of ano, usually, tuwing kailan ba ang election ng Jiu-Jitsu NSA?
0: Doon sa initial na bylaws is 3, pero yun nga, gagawin na yata nila na as 4 years para sa years, all NSAs naman ganun talaga na ano na 4 years, every Olympic year yung election. So baka ganun din ang gagawin ng ano ng JJFP.
1: Yes, ma'am,
0: but doon sa initial is 3 years.
1: So initially 3 years pero baka maging every 4. So parang every ano, parang Olympic
0: Yes.
1: year ganun ang dating niya,
0: Yes,
1: no?
0: every Olympic year.
1: Yes. Ma'am
0: Yes.
1: Esti, pero tama ba the last time na nag-compete ka pero sa World Masters Games na, 'di ba? This year lang 'yon, 'di ba?
0: Yes.
1: Yes, 2 gold
0: Yes,
1: medals.
0: Last February lang.
1: Kamusta 'yun, ma'am? So ngayon ba as a sports official, will you still compete? Kahit sa mga masters competition, nasa isip mo pa rin ba, ma'am?
0: Yes, kasi parang hindi ko alam, parang nandun pa rin yung ano na gusto ko pa rin mag-compete even if ano, if official na, kasi parang gusto ko pa rin, may goal ako to ano, may mapupuntahan yung pagte-trainingan ko with the kids na. And this keeps me ano rolling, keeps me training, ganun. If wala kasi akong goal na mag-compete, parang tatama rin na ako magpapawis. So, kailangan ko yun. So, I'm aiming na makapag-compete ulit sa world, sa masters naman. Yun, sana.
1: I believe, Ma'am Esti, that was your first masters competition, yung nangyari sa last February, no? So, kamusta yung pakiramdam since yun nga yung first time mo na nag-compete? May ano ba? May pagkakaiba ba yung feeling na you're competing sa isang regular event sa elite ganyan, pero nung nag-compete ka na sa masters, mas may pressure ba or parang mas relax ang nangyari for you?
0: Actually, mas relax ngayon kaysa yung before. Kasi, syempre, before as adult kasi, yung pressure that you're funded by the government, that you're, ano, you owe them kung ano yung result, mga ganun. So, ngayon kasi, if you compete in masters, may mga private institutions who could sponsor you kahit merong ganun. Pero hindi actually buong Pilipinas na yung parang ano mo. Although, represent mo yung Philippines, pero yung expectation, hindi ganun ka-pressure. Gaya pagka ikaw nagko-compete sa adult. So, medyo relax pagka masters.
1: Pero, do you
0: so,
1: consider
0: yun.
1: Do you consider this, ma'am, as a parang yun na yung parang gusto mo nga dire-diretsuhin na mas maraming titles mula sa Masters Games?
0: Hindi naman actually kailangan ng maraming titles. Ano lang, makapag-compete lang at least once or twice in a year, medyo okay na. Eh, pagka-adult kasi, kailangan mag-compete ka, kailangan mong mag-compete ka sa mga ibang mga competitions pa eh. Kasi parang tune-up game mo yung mga ibang competitions prior to your big competitions eh. Pero for us, sa masters, ano lang, mag-compete ka lang as dun sa event mo, sa masters, and ma-prove mo lang ulit sa sarili mo na kaya mo pa. Satisfied. Ganon.
1: Yes, parang yun na yung ano,
0: unlike sa
1: parang
0: pagiging adult.
1: Naging ano na yun talaga, part na talaga siya ng life mo, no? Yung pagko-compete, no?
0: Yes.
1: Yes. Ma'am Esti, sa lahat ng titles na panalunan mo, ano bang masasabi mong favorite? May ganun ba, ma'am? Parang pag nakikita mo yung medalya na yon, parang may nagfa-flashback or maganda yung panalo mo sa ganong competition. Meron ka bang ganun, ma'am?
0: Yung medal ko sa ano, sa judo, kung alam mo yung training sa judo is

0: far different kasi yung hirap and being under Japanese coach before is different. So yung training namin before is different sa training ng nag-handle sa amin na coaches. And kahit bronze yon, yung mga feedback na narinig ko sa coach ko before, sa Japanese coach ko, is yun ang tumatak sa isip ko na pwede ko rin ibigay sa mga susunod kong mga players, mga tinuturuan ko. So, pag nakikita ko yung medal na yun, naalala ko yung coach ko and yung hirap na pinaranas niya sa akin, yung hirap ng training, and yung mga principles na tinuro niya. So, yun yung pinaka-favorite ko. In Cebu, SEA Games Cebu.
1: Yes, sa SEA Games Cebu, no? So, again, ma'am, of course, as a someone, no, na nandito po sa parte po ng ating women in sports, tingin mo, paanong magiging inspiration yung story mo para mas marami pa yung ma-encourage natin ng mga kababaihan na sumabak sa sport, no? Or sa combat sports, gaya nga kung saan ka, mama, kuminang talaga.
0: Yes, women can also be kagaya nila ani si Kim yon, they can achieve their goals through sports, and through sports in combat sports yung mga ibang mga girls can also achieve far more than kung ano yung na-achieve nila today if they involve themselves into sports and to empower also other women to let their friends or siblings or kids, the girls, to join sports for discipline and for other opportunities para sa kanila bilang isang babae sa sports. So, yun po.
1: Yes, for more than 2 decades na nasa sports ka, ma'am, ano yung masasabi mong biggest change na nakita mo since nung day one na tumuntong ka sa mat up to now, no? Kumbaga, change sa ating, maybe sa ating Philippine sports, sa you know, dun sa setup na meron ngayon.
0: Well, dati kasi mahihain ako, tapos laging hold back. Kahit nasasaktan na ako. Pero now, from those days to now, I can speak up na. Kaya ko nang magsalita, kaya ko nang sabihin na stop, kaya ko nang sabihin don't do that, kaya ko nang sabihin kung ano yung nararamdaman ko directly sa tao. Before kasi, parang naisip ko, babae kasi ako, tsaka lalaki kasi siya, parang nakakatakot pagsagutin. Pero for now, I can face kung alam ko na masama na, kung alam ko na masakit na, kung alam ko na hindi na po pwede yung ganon, pwede na ako makapagsalita. So, yun yung mga natutunan ko. And that changed me, being resilient from the woman before and the woman now.
1: So talagang so, ano, napakalaki po ng binigay na pagbabago sa iyo, no, ng values na nakuha mo sa sport. So kung may mensahe ka, no, doon sa batang ST sa narating mo ngayon, anong tingin mo nga magiging mensahe mo doon sa 20-year-old ST?
0: Siguro masasabi ko tama pala lahat ng ginawa mo, lahat ng decision mo. Although marami kang mga pagkakamali, pero kahit pa paano, naibalik mo pa rin yung sarili mo sa tamang landas. So, yun.
1: Yes, nakaka-proud yun. Ma'am, ano ba pinakamahirap mong pinagdaanan? Yung parang may time ba sa buhay mo na parang naisip mong ayaw ko na, gusto ko nang mag-give up, pero ba't ka humawak nung time na yon? Ba't ka kumapit pa dun sa panahon na yon, no?
0: Alam mo, nung bago kami sa national team, 3 months na wala kaming, 3 months na wala kaming allowance kasi on process pa. So as in, walang-wala kami makain, walang pera. Nahiya naman ako humingi sa parents ko kasi basta na lang ako umalis. Although nagpaalam ako, pero hindi nila alam na nasa national team ako that time. Kasi alam ko, ang gusto nila is mag-aral lang ng mag-aral. Yung ganon. So, yun yung, parang gusto ko nang bumili. Ngayon, gusto ko lang umuwi. Gusto ko nang iwanan yung pagiging national team at bumalik na lang sa Baguio at mag-aral gaya ng sabi ng magulang ko. Pero lumaban pa rin ako, kailangan kong panindigan kung ano yung naging desisyon ko. So yung desisyon na yan, eto na siya ngayon. So yun yung hirap na parang gusto ko nang umuwi talaga. Di wala na kami makain that time. Mababait yung mga ibang national team that time. Sinasharean kami ng mga food, ganun. At place kung saan magstay, ganun. So, isa din yan na nakapag-inspire sa amin na magstay. Kahit papaano.
1: Yes, tsaka hindi lahat kayang ilaban pa, lalo na kapag nahihirapan, di ba? Hindi lahat kayang magstay pa, lalo na kung nagugutom ka na, di ba? Gaya nga nasabi nga ni Ma'am Esti, talagang para sa pangarap yung ginawa niyo, Ma'am. Pero Ma'am, kung titingnan mo, yung mga taong naging bahagi, Ma'am, ng buhay niyo, sino yung tingin mong pinakamalaking papel yung ginampanan para maging isa kang tanyag na atleta ngayon?
0: Bawat tao na na-meet ko before, may mga mahalaga na mga ginampanan. Yung mga naging teammate ko sa Judo National Team. Kasi syempre, kung hindi dahil din sa kanila, hindi naman tayo makakarating sa ganito. Yung mga coaches ko sa Baguio City at saka yung mga teammate ko sa Baguio City, kung hindi dahil din sa kanila, hindi rin naman tayo makakarating sa ganito. And yung pagtuturo nila sa amin. And yung naging coach ko ng judo and karate nung high school sa Mountain Province, kung hindi rin sa kanila, hindi rin tayo makakarating sa ganito. And of course, yung parents ko, hindi nila alam before na kung nasa national team ako. Nalaman na lang nila nung napanood nila ako sa SEA Games 2003 and nabalita, yun nga. So, marami akong explanations na ginawa. Kahit pa paano, naiintindihan nila. And nagpapasalamat ako sa kanila dahil yun, after all that, nasuportahan nila ako. Yung mga kapatid ko, yun. And yung mga friends ko sa mga iba-ibang sports. And pagdating sa Courage, yun din, mga teammates sa Courage, yung mga officers ng Courage, malaking bagay din yung mga naitulong nila sa amin, ako at saka sa anak ko. And ngayon, sa Jiu-Jitsu, yun. So may kanya-kanyang mga mahalagang role naging na parte sa buhay ko. So yun, maraming maraming salamat sa kanila. Hindi ko sila makakalimutan.
1: Yes, kumbaga
0: So
1: sa
0: yun po.
1: puzzle, yes, kumbaga sa puzzle, kapag nawala yung isang piece, wala na, hindi na mabubuo
0: Yes.
1: yung puzzle, no? But of course, ma'am, no, looking back sa lahat ng mga sports na ginawa niyo, ma'am, ano yung pinakamahalaga, pinakamalaking lesson na nakuha mo bilang isang atleta?
0: Yung alam mo yung naging lesson ko yung nagka-cramming mag-cut ng weight. Tapos I fell sa toilet. Tapos naramdaman ko na akala ko nag-cramps yung the whole body. So akala ko yun na yung last time ko na eh. So yun. Lagi ko ina-explain na rin sa mga players ko and sa kay Zeus na if magka-cut weight in you plan yung cutting weight for months. And yun. Another lesson I learned is yung preparations for competition. If yung mindset mo and you prepare your mindset and yung training mo at least months before yung competition. Yan yung sa tingin ko nagpapanalo sa akin sa mga SEA Games. So, yun. Hindi ako makakamedal if walang proper preparation. So, yun. Thank you, Philippine Sports Commission. sa mga
1: Yes.
0: facilities nyo.
1: Yes. Again, Ma'am ST, of course, as parting message, anong mensahe yung gusto mong iparating din doon sa ating susunod na henerasyon ng ating Filipino athletes?
0: Again, same sa mga lagi ko nasasabi kada interview is to encourage yung youth kasi sila yung pag-asa. Yung mga ate, kuya at mga tito, tita, ano na yan, magiging coach na yung mga yan. So I always encourage youth to continue involving yourselves into sports. I encourage other parents to involve their kids into sports kasi it's where they will form their character, their resilience, and the way they will be in the future. Kung ano yun ang makikita mo sa kanila now, magiging maayos sila in the future if they involve themselves into sports. So, yun po.
1: Kumbaga, investment.
0: And hopefully, yes. And hopefully, lahat ng mga bata ngayon may involve na talaga sa sports, may kanya-kanyang sports.
1: Yes. Ma'am, tingin mo anong legacy yung gusto mong iwan kapag, ano, kapag makikilala ng mga future generation natin ang isang ST Gay Liwanen? Anong legacy yung gusto mong maalala kanila?
0: Sa JJFP, sa Jiu-Jitsu, it's good governance. Yun. Good governance and proper dealing with the athletes and other coaches and other teams. Yun. And hopefully, yun nga, become a bridge to all other teams and yun for LGUs. Actually, yun ang ginagawa namin ngayon, going to other LGUs outside Metro Manila, introducing yung fighting and duo, and it's part of the propagation and program that I drafted for this year. And yun, magiging part ng Abetsu Federation of the Philippines. Yun.
1: Yes, napakaganda naman po niya. No? Again, thank you so much, Ma'am ST Gay Liwanen. And again, congratulations, Ma'am, for this new role. For sure, ay mas lalawak pa yung mga programa po natin with regard dun sa pagpapalawak nga po ng ating jiu-jitsu dito sa Pilipinas. Maraming salamat, Ma'am.
0: Thank you din.
2: Good news para sa ating mga senior citizens na binibisyaryo ng DSWD Social Pension.
3: Finally, ay funded na po yung increase para doon sa ating senior citizens sa Welfare Act. Ito yung ating para sa mga indigent natin, yung mga social pensioners.
2: Ito ang ibinalita ni DSWD Spokesperson Asek Romel Lopez kung saan 4 million indigent pensioners ang entitled dito.
3: From 500 pesos ngayong taon po, fiscal year, ay nag-increase na ito sa 1,000 pesos. So, sila po yung makakatanggap nito. Semestral po ito, dalawang bigayan po ito sa loob ng isang taon. So, makatatanggap po sila ng 6,000 piso sa unang SEM and then another 6,000 dun sa pangalawang SEM.
2: Para sa iba pang mga balita at impormasyon, manatiling nakatutok, tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas.
4: Dahil sa sunod-sunod na balita ng mga lindol sa bansa, madalas naririnig natin ang mga terminong magnitude at intensity. Pero ano nga bang pagkakaiba ng dalawa? Ang magnitude ay ang sukat ng enerhiya ng lindol. Sinusukat ito gamit ang mga instrumentong seismograph. Samantala, ang intensity naman ay ang sukatan ng epekto ng lindol. Kung gaano kalakas ang naranasang pagyanig at pinsalang dulot nito sa mga tao at istruktura. Magkaibang datos, pero parehong mahalaga. Katuwang ang Radyo Pilipinas, dapat alerto publiko.
2: Bagong Pilipinas, para sa bawat Pilipino.
5: Bagong Pilipinas is a master plan for genuine development that benefits of all our people. It is a call for transformation. The transformation of our idea of being a Filipino. And the transformation of our economy, of governance, of society.
2: Hindi puro salita, pamahalaan ay magsisilbing halimbawa.
5: Sa bagong Pilipinas, ang pagbabago ay nagsisimula sa pamahalaan.
6: pagsiservisyo sa publiko, tapat, mapagkakatiwalaan at di kalidad.
5: Huwag nating pahirapan ang taong bayan. Bagkus, suklian ang kanilang tiwala ng magalang na panunungkulang.
6: Sa nagkakaisang gobyerno at mamamayan, malinaw ang payapa at maunlad na bukas.
5: Sa bagong Pilipinas, may pag-asa ang lahat. Ang pag-asa ng bayan ay nasa ating lahat.
6: Isang mensahe mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas.
7: Dito kaya... Parang okay yung hangin, lamig, Grace. Grabe.
8: Ay, aircon ba ako?
7: Ay, Nay! Bakit atas ang kuryente natin? Kasalita pala itong rep natin.
8: FYI lang ha, kapag paulit-ulit mo akong binubuksan at hindi dinidefrost ang freezer, mas mataas ang kusumo mo sa kuryente.
7: Kaya next time, para hindi ka kausapin ng ref mo, isipin muna ang kukunin, isara agad ang ref, at mag-defrost regularly para bawas bill mo.
9: Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date.

0: ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas. Nasa TV na!
1: Oo!
0: Nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.

0: This is a public service announcement.
1: Sa nararanasan nating matinding init ng panahon, maging ligtas at iwasan ang heat exhaustion at heat stroke. Regular na uminom ng tubig. Magsuot ng light-colored, presko at maluluwag na damit. Siguruhing may sapat na bentilasyon ang inyong mga tahanan. Maligo para mapreskuhan ang katawan. Basahin na malamig na tubig ang balat kapag nagsimulang makaramdam ng pagkahilo o pag-init ng katawan. Kung maaari, huwag lumabas sa mga oras ng pinakamainit na sikat ng araw, partikular sa pagitan ng alas 11 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon. Kung lalabas naman, ay magdala ng payong, pamaypay o mini fan, face towel, at huwag kalimutan ang inuming tubig. Kapag nakaramdam ng pagkahapo, matinding pagkahilo, panghihina, o may kakilalang nawalan ng malay dahil sa init ng panahon, agad na magtungo at humingi ng tulong sa pinakamalapit na health facility sa inyong lugar.
2: This is a public service announcement.
0: A public service announcement
2: from PBS, Presidential Broadcast Service, at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Alam mo kung ano mas nakakatakot sa baha? Eh di yung binaha ka na nga, nagkasakit ka pa. Kaya tandaan ang tatlong tips ito para iwas sakit kapag may pagbaha. Una, make sure na malinis ang tubig na iinumin. Pakuluan muna kung ito'y galing sa gripo dahil pwedeng meron itong contaminants mula sa baha. Pangalawa, lutuing mabuti ang mga gulay, karne, isda at iba pang pagkain. Iwasan muna ang pagkain ng mga hilaw katulad ng prutas at gulay na hinuhugasan lamang sa gripo. At pangatlo, huwag lumangoy sa baha. Pwedeng makapulot dito ng kung ano-anong sakit katulad ng leptospirosis at diarrhea. O yan ha, huwag mo kalimutan yan. Stay safe mga kababayan. Dahil hashtag panatag ang may alam.
4: Maging panatag Pilipinas.
0: This is a public service announcement.
5: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod: ilang pirasong damit, ready to eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw, personal na gamit para sa inyong hygiene, first aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
2: This is a public service announcement.
0: A public service announcement
2: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas.
6: May dalawang mukha ang gutom na matagal ng kinahaharap ng bansa. Ang gutom ng magsasakang buong araw nagtatanim pero kapos pa rin ang kita. Ang gutom ng pamilyang walang maihain. Ang ugat ng problema, maraming dinadaan ng mga middlemen, ang mga ani. Nagmamahal ang pagkain pero lumiliit ang kita ng mga magsasaka habang nahihirapang makabili ang mga pamilya. Ito ang binago ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
7: Ang presidente natin napakalinaw ng instruction sa amin noon, huwag kami bibili sa mga malalaking kumpanya. Unahin ang mga farmers co-op. Lahat ng mga benepisyaryo ng walang gutom, sa farmers co-op rin tayo humahango. So sir, yung farm niya, doon na kami bumibili.
6: Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang South Cotabato. Kanyang ininspeksyon ang pagsasanib puwersa ng Department of Agriculture at Department of Social Welfare and Development para tiyaking mula bukid ay diretso na ang ani sa DSWD.
8: Na-conceptualize ng ating Pangulo, mabawasan yung layers, lumaki ang kita for both the farmers and

0: pag malalaking fight na, nag-uunahan po yan para pumarada. Paano pumarada? Ibig sabihin, para makasama yung pangalan ng kanilang produkto. Ayan po eh. Maliwanag pa po sa sikat ng araw yan. Sa Amerika po, dyan kumikita ng malaki. At nung kapanahon ni Manny Pacquiao, eh talaga naman, bakho. Nagbabakho po, sino? Si Baba Arum ng napakalaking pera mula sa mga sponsorship ni Manny Pacquiao nung panahon ng kanyang sabi nga pamamayagpag sa mundo ng boxing. Ganun po kalaki. Kanya yung sinasabi nila na ang laki na binibigay ni Baba Arum kay Manny Pacquiao. Alam po ninyo, ang liit po nun. Sa totoo lang. Kasi yon, whether you win or lose, you'll take 20 million. Out of the 20 million, the promoter takes off 20%. So may 4 na milyon na kagad. So 16 na lang ang mapupunta kayo. No? Oh. Yung manager, yung trainer coach, pag sabi nga chinap-chap mo po yan, nako, pag uwi ng boxer, katiting na lang po. Yan po ang katotohanan. Dapat naintindihan po yan ng ating mga so-called boxing fans. Dapat naunawaan po ninyo na ganyan po kalaki ang binabawas. At pag ganyan kalaki ang binabawas, pag uwi po ng ating mga boxer, kahit na anong laki niyang superstar na yan, halos wala na rin po din na may uwi yan at katiting na lang po. Kasi nga, doon sa guaranteed price na ipinamumuka sa'yo na eto lang, eto makukuha mo. E paano yung 200 milyon, 300 milyon na tinatawag na sponsorship? Ni Cinco, wala ka doon. Eto pa, masakit. Alam niyo kung ano masakit? Yung promoter, no? Pag hawak ka niya, tapos may kumuha sa'yo na endorser, may 20% pa siya sa'yo. Ganong kalupit yung mga promoter. At yan, sinasabi ko sa inyo, kasi yan yung totoo eh. Dito po ninyo mapapakinggan sa programang ito, yung talagang katotohanan hinggil sa mga nangyayari sa mundo ng boxing. Hindi po tayo nagtatago dyan kasi gusto natin re-educate. Nandito po tayo para i-re-educate ang ating mga boxing fans para alam nila kung ano nangyayari sa likod. Kung talagang kumikita ba yan? Ano ba nangyayari dyan? Bakit ganyan na nangyayari? Nandito po tayo para gawin yan. At tayo po ay talaga naman nagbuhos ng panahon na talaga naman saliksikin ang mga bagay na yan para sa ikabubuti at para sa inyo na mga gustong matuto hinggil sa mundo ng boxing. Take it away, engineer.
1: This is a public service announcement.
2: Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili, ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas Radyo Publiko.
1: This is a public service announcement.
3: A public service announcement
1: from PBS Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas Radyo Publiko.
2: Mabilis ang trivia, dagdag talino. Heto na ang Dagling Kaalaman.
4: Dagling Kaalaman, knowledge in a snap.
5: Ang DOLE Integrated Livelihood Program o DILP ng Department of Labor and Employment ay nagbibigay ng tulong pangkabuhayan sa mga manggagawa displaced workers,

0: at iba pang nangangailangan ng pagkakakitaan. Layunin itong matulungan ang mga benepisyaryo na makapagsimula o mapalago ang maliit na negosyo sa pamamagitan ng livelihood packages tulad ng kagamitan, puhunan at training. Kabilang sa mga maaaring makinabang dito ang informal workers, solo parents, persons with disabilities at mga nawalan ng trabaho dahil sa krisis o kalamidad. Sa pamamagitan ng programang ito, nabibigyan ng pagkakataon ang maraming Pilipino na magkaroon ng mas matatag na kabuhayan at dagdag na kita para sa kanilang pamilya.
1: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman.
2: Dagling Kaalaman, knowledge in a snap.
3: Time to celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
4: Iba ang musikang Pilipino, or more popularly known as OPM. May OPM na makabago.
5: Singin mo na lang ako.
4: May OPM na makaluma.
6: Sandal mo sana ang ulo mo sa ulo.
4: May OPM na rock.
7: Oh, hey! Pinoy ako!
4: May OPM na rap.
8: What you know last night, yo, it was the best.
9: May OPM na mabagal.
10: Agad magaganda ang mga pinay.
4: May OPM na mabilis.
11: Mokakatay, mokakatay.
4: May OPM na Tagalog.
12: Ang himig natin.
4: May OPM na English. Bahagi ng ating kultura, noon, ngayon, at magpakailanman. Ano mang OPM ang hanap mo, isa lang ang masasabi ko.
13: Ang ating musika.
3: Yan, ang Pinoy kultura. Because our culture is cool.
1: Mga teammates, line up na!
14: Line up na!
1: Game na!
14: Game na!
1: Is Sports Lab! Radyo Pilipinas Boss 918 AM.
15: Magandang hapon po. Ito pa rin po ang inyong lingkod, Romuel Alarcon, dito po sa programang Sport Lang para sa Sports Radio 918. Alam po ninyo, isa sa mga natutuwa po ako na dumadami na po yung mga Pilipino na dumadayo sa Australia. Kasi normally po yung mga Filipino fighters nandito lang sa Thailand at sa Japan. Siyempre, not to mention yung Amerika. Pero slowly but surely, mukhang dumarami na ang mga boxers natin na lumalaban sa Australia. At ito nga po si Japet Enano, no? May 8-2 na record with 3 KOs. Ilalaban po dyan sa kay Tyler Blizzard na sa Australia po gaganapin yan. IBF po. Alam po ninyo, kanya natutuwa po kasi ako. Kasi yung mga bansa po na yan, dati hindi po masyadong sabi nga nag-a-attract ng mga Filipino fighter. Mostly, sila-sila lang. Pero slowly but surely, talagang dumadami na. At maganda po kasi mga title. At least, regional title yung pinaglalabanan. Kagaya ng IBO Oceania Featherweight title. Alam po ninyo yung mga world boxing bodies na yan. No? May mga kanya-kanyang tawag doon sa mga regional title. Whether yan ay WBA, WBC, WBO, IBF, yan, IBO, at marami pang mga nagsusulputan. To name a few, yung mga kagaya ng SUPA na gusto rin maging World Boxing Body at the same time, isang promoter. Kasi alam po ninyo, pag yung mga rami na pong Pilipino na nakakapunta dyan sa mga bansa na, slowly but surely, mas gaganda yung tinatawag na oportunidad nila na lumipat. magkaroon ng pagkakataon para tumira diyan sa mga bansa na yan. Yun po yung ano eh, yun yung hangad ng ating mga boksingero na gumanda yung kanilang magiging buhay sa hinaharap. Kasi alam po ninyo, 99%, 99.99, something like that, ng ating mga boxers ay talaga naman galing po sa kahirapan. So, yung target nila is that kahit na anong hirap niyan, lalaban ako at kung mapupunta sa ibang bansa, mas maganda. Kasi alam po ninyo sa ibang bansa, maganda bigayan dyan, honestly speaking. At dyan, mabibigyan ka ng visa. Yung visa mo, pwedeng umabot ng taon. Siyempre, pag una, maybe a couple of days. Tapos susunod yan, pag pahabahan ng pahaba yung visa na makukuha mo, to the point na pwede ka na doon mag-stay at sabi nga mag-apply. A very good example dyan sa, I think sa Australia, si Gretchen Abaniel. Doon na po siya nakatira. Dating 3-time world champion yan sa women's side. Nandyan rin po si Cesar Amunsot. I mean, kung ikukumpara mo yung buhay nila noon nandito, kumpara dyan, syempre ang laki na ayusin. Tingnan, ano ba ang basihan? May basihan ba? Kung may basihan, ano yung mga dapat na consequences? Ano yung mga dapat na punishment? Dapat naka-larga na yan. At sana, hindi na mauulit yung mga ganyan na mga event sa mga naglalaban. Kasi nakakasira na imahe. Kanya nga, ngayon nga ang pinalalabas, no, ay magkaroon ng trilogy yung dalawang boxer na yan. Pero hindi po trilogy ang sagot sa mga kontrobersya eh. Hindi ko maintindihan yung mga tao kung bakit ang iniisip nila ay trilogy agad. Once na may controversial, trilogy agad. Hindi ba pwede natin na asikasuhin, na plantsahin ano ang nangyari, bakit nangyari, at anong dapat na desisyon hinggil dyan? Bakit kailangan trilogy agad, tatlong beses? Kasi under the mga rulings ng mga world boxing bodies, pag talo ka, talo ka. Kahit na under protest yan, talo ka pa rin. Hindi nagbabago yon. Basta-basta. May mga pagbabago, lalo na yung pag mga malalaking commission na ang humahawak. No? Kagaya nung laban ni Charlie Suarez, laban kay Emmanuel Navarrete, na dinisisyonan ng California Athletic Boxing Commission na no contest yun. Ibig sabihin, hindi dapat nakarecord na natalo si Charlie Suarez. So, tingnan nyo, ang decision is hindi dapat talo si Charlie Suarez. Pero, hindi rin panalo si si Emmanuel Navarrete. Parang hindi maayos yung desisyon. Kung hindi natalo na yung nangyaring laban, ano ang dapat? May nangyaring laban eh. Ang State Commission o yung mga nagpapatakbo ng laban, dapat may karapatan yan na i-decide nila kung kanino dapat ibigay yung panalo. Lalo na kung nakita nila na malinaw pa sa sikat ng araw na hindi dinesisyonan ng maayos. Yun po ang nakikita natin. At dito sa

0: nangyayari kay Eman Pacquiao at saka kay Rodelyn Perez, eh mukhang may mga pagkukulang sa pananaw po natin, no? Yung mga hindi naagapan ng mga desisyon. At siyempre, on the part nung umaatake, alam po ninyo sa boxer, ano, hindi po kayo, kung kayo po ay isang boxer, at kayo po ay talagang boxing fans, mauunawaan ninyo na pag umaatake kayo, yung posibilidad na ihinto ninyo immediately, right after na makatama kayo, yung susunod na suntok, wala pong ganon. Talagang uulan ng suntok po yan. At to the point, dahil ano yan eh, emotions po yan eh, na running high na tinatawag. Pag ganun po, ano po ba dapat talaga ang gawin sa mga ganun sitwasyon? Lalo na yung referee, yung third man on the ring, must be very alert, very alert. Ibig sabihin, hindi lang alert, very alert. Na once na tumama to the point na iharang niya yung katawan niya to stop the bombardment nung kalaban, dapat gawin niya yun. Kasi you have to protect the other boxer. Kasi ikaw yung ano eh, ikaw yung mediator atop the ring. So, wala kang choice, kundi pati yung katawan mo ay pwede mong gamitin para mahinto yung mga ganyan. At talagang dapat sobrang alerto mo. Nakita mo, kanya nga, kung mapapansin nyo, pansinin nyo yung mga laban. May mga box, mga referee, na nakatutok sa mga boxers, hindi po sila lumalayo. May certain distance at yung distance is touching distance. Ano yung touching distance? Yung pwede mo mahawakan yung boxer immediately. Now, I understand very well bakit may mga ganun referee. Kasi gusto nila na immediately ma-halt nila o maihinto nila yung tinatawag na desisyon kung dapat ihinto dahil sobrang bugbog o may nangyari kagaya nan, napaupo. Pag nandun ka sa tapat nila na reach lang, ang reach ay touching. So, ibig sabihin, isang kamay lang yan. Pwede ka makapasok at maihinto mo yan. Pero kung may distansya kang malayo, pag may nangyaring ganyan, hindi mo mapipigil yung pagbato ng suntok nung yung offensive na boxer against the defensive boxer na nakaupo na. Hindi po yun na ititigil immediately. At hindi rin po gagawin nung boxer na tumigil immediately. Kahit na nakaluhod na yan, nakaupo na, or whatever. Ganun po ang naturalesa ng boxing. So, dapat pinag-uusapan yan. Ano ba dapat? Ano ba ang dapat gawin ng isang referee at that crucial moment? Crucial po yan eh. Hindi po pwede na pabayaan yan kasi pwede pong ikamatay ng isang boxer yan. Kanya kailangan na alerto, sobrang alerto. Yung reflexes mo must be excellent para makapasok ka kagad, para maihinto mo yung nangyayaring hindi maganda sa ibabaw ng ring. Take it away, engineer.
1: Dengue na mula sa kagat ng lamok ay ating maiiwasan kung 4S ay ating isasagawa at pakikinggan. Search and destroy.
2: I-destroy natin yung mga maaring pamahayan ng lamok sa pamamagitan ng pagtaob sa mga gagamitang maaring pag-ipunan ng tubig at pag-intlugan ng lamok.
1: Self-protection.
2: Ito ay sa pamamagitan ng pagsuot ng damit na may mahabang manggas o pantalon o maaring paggamit po ng insect repellent.
1: Seek early consultation.
2: Unang simptomas panahon katulad ng pananakit ng tiyan, tuloy-tuloy na pagsusuka, pagdurugo ng gilagid o ilong, pagkapagod o pagkabalisa, dapat po kumonsulta na tayo sa pinakamalapit na health center at doktor.
1: Support fogging and spraying.
2: Sa mga lugar lamang na may pagtaas ng kaso ng dengue.
1: Tayo ang simula. Ugaliing maging malinis sa katawan at malinis sa kapaligiran. Siguradong hindi lamang dengue fever ang maiiwasan. Isang paalala mula sa Radyo Pilipinas.
3: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Oh, tignan nga natin kung gano'ng kakahanda sa landslide. Isang araw, habang nanonood ka ng TV, narinig mo may dumadagong-dong na landslide sa likod ng inyong bahay. So ano ang gagawin mo? A. Pipiliting lumabas kahit na delikadong mabagsakan ng gubuguong lupa. Or B. Wapahels, ituloy lang ang panonood ng TV. C. Pagtago sa ilalim ng lamesa o sa matibay na parte ng bahay, ibaluktot ang katawan at protektahan ang ulo. Kung C ang sagot mo, congratulations! Alam mo kung paano iligtas ang sarili sa oras na magkaroon ng landslide. Dahil hashtag panatag ang may alam.
1: Teammates, line up na! Game na!
4: Game na!
1: Is Sports Land sa Radyo Pilipinas Books 918 AM.
0: Magandang hapon po. Ito pa rin po ang inyong lingkod, Romuel Alarcon, dito po sa programang Sport Lang para sa Sports Radio 918. Alam po ninyo, medyo nalulungkot na naman po ako kasi nabasa natin na posibleng-posible na ang ating kaisa-isa na world champion na si Pedro Taduran ay dumayo doon sa Challengers Haven. Naiuulat na posibleng makalaban ni Pedro Taduran, hindi po si Oscar Culiaso, bagkos ay si Zhu Jianxing na taga China, at mukhang tatanggapin. Wala pa namang klaro, hindi pa naman 100% na planchado na yan, pero mukhang lilipad papunta ng China yung ating champion at doon magdidepensa. Although hindi naman notorious ang China sa tinatawag na hometown decision, pero iba pa rin po. Tandaan po ninyo ha, iba pa rin po pag ang isang champion ay dumadayo sa hometown ng challenger. At marami na pong experience sa mga Pilipino boxers tungkol dyan. Ang huling-huli nga po, ito si Melvin Jerusalem, dumayo sa napakalayong South Africa para lang marilinquish sa kanya yung kanyang titulo na WBC Minimum Weight Champion. Ngayon, ito na naman. Sana man lang doon sa tinatawag na neutral ground. Pero pag nasa neutral ground, sino mag-o-offer ng magandang bigayan? Kasi pag champion ka, dapat maganda ang offer sa'yo. At normally, ito po ha, kalakaran po ito sa mundo ng boxing. Normally, yung mga challenger, no? Para masiguro nila na sa kanila mapupunta ang titulo, ay hahaplitin ka, papupuntahin ka sa kanila, tapos aambag sila ng malaking amount of money para malure ka. Kumbaga, yun ang gagamitin na magnet. Pumunta ka sa amin, bibigyan ka namin ng ganito. May bonus pa, may kung ano-ano pa. Talagang gagawin yon ng sinatawag na challenger. Tayo po ba pwedeng gumawa ng ganon? Halimbawa, gusto natin na maging champion yung ating Filipino fighter. Napakagaling po ng mga Filipino fighter, sa totoo lang. One of the best in the world. I can say that. No, hindi basta-basta mga Filipino fighters. Pero meron po ba kayo na balitaan na hahaplitin dito sa Pilipinas ang isang world titleist? Dito, tapos mag-offer na maganda sa kanila para dito lang ganapin yung ano laban at sponsored by a big company out here na talaga naman super laki yung kumpanya na sisiw lang kung ilan daan libong o maybe sabi natin 100,000 dolyar ang gagastusin para haplitin yung ano na yan, yung boxer na yan na pumunta dito. Wala po tayong ganun. Sa kanila, sa mga bansa na yan, makuha lang nila yung corona, tumataya sila ng ganun. Ano yung taya? Kumbaga, papainan ka ang pain dahil alam nila yung mga Pilipino mahirap lang. Alam nila yun eh. Mga boxers natin is talagang from the poor families out there sa iba't ibang parte ng Pilipinas. Siyempre, pag yan hinainan mo, natural lang yun. Hindi mo pwedeng, sabi nga eh, sisihin yung mga Pilipino boxer na hindi haplitin yan kasi maganda yung offer eh. Sino bang... sabi nga eh, OFW, dahil ang mga Filipino boxers going abroad to fight are OFWs. Sa totoo lang, pero short-lived. Hindi siya yung mahabang panahon, tatlong taon magtatrabaho dyan, dalawang taon, isang taon, or whatever. No? Hindi po ganun eh. Ang labanan dyan, isang linggo. Matagal na po yung isang buwan. Yung mga prominente na kaya nang magbayad ng titirhan nila doon. Yan, nakakapag-isang buwan, nakakapag-prepare ng maayos, nakaka-adjust yung katawan nila, yung time zone, yung everything, pagkain. Kasi ang dami mo dyan na dapat na i-adjust. To the point na pati yung training area, itatapong ka sa malayo. Oh. Para lang sabi nga mailigaw o mawala ka sa hulog. It's a natural thing. Para hindi ka sabi nga hindi ka maisa, hindi mo maisaayos ang dapat na isaayos mo sa iyong pagtitrain pag nagpunta ka doon. To the point nga na pati pagkain na i-offer sa iyo hindi akma sa digestive system mo at magkakagulo ang mundo ng tiyan mo. Natural lahat yan. Hindi mo pwede sisihin sila because they want the title as they could. Gustong-gusto nila makuha yun eh. So, lahat ng paraan gagawin nila at ang last na sandala nila ayusin yung mga referee. Kasi mga referee na yan, lalo na puro international yan, siyempre mamamasahi ang papunta doon. O, di ba? Yung WBC o kung WBA o anumang World Boxing Body na nire-represent nila kung ano yung sanctioning body. Uupo lang naman yan for maybe 36 minutes. Oh. Kasi title fight is what we call this 3 minutes per round. Ang 10 rounds is 30 minutes plus what we call this 2 minutes, 6 minutes is 36. not to mention the 1 minute in between. Aminin natin isang oras. For 1 hour na nandun ka para mag-score, yun na yung trabaho mo kasi yun yung ano mo, yung estado mo eh. Pero yun po ba sapat na? Normally, hindi po sapat yung ibinibigay. So, yung mga host country, ang gagawin po niyan, medyo didiinan ng konti. Kami na bahala sa iyo. Something like that. That's political. Hindi po ninyo pwede sabihin na, ay, ano yan, mali yan. Natural po yun sa mundo ng boxing. Nahihilutin nila ng host country yung mga officials from the so-called referee atop the ring to the bullpen doon sa mga tinatawag nating judges. Kasi once na natapos yan, it's the judges, it's the bullpen that decides the fate of the boxers. Kasi very subjective yan eh. Ang boxing po, on the eyes of the judges, is very subjective. Kung ano yung nakikita nila, kung sino yung nakakalimang, may mga criteria sila, sabi nga eh, ring generalship, good defense, and so on and so forth, ng mga criteria. So doon nila binabase yung kanilang pag-decide. Eh paano kung ang tingin ng ano, let's say, ng referee is that mukhang pabor, pero very, very slight. Hindi mo mahahalata. And only the judges can decide na ito ay pabor kay Boxer A. E paano kung si Boxer B ay yung challenger at host country? At hindi mo makita ng klaro. Kasi may mga ganun rounds eh. Pansinin po ninyo, hindi naman po binibilang yung number of punches na tumama, number of punches na hindi, na basehan. Hindi po yun. The way the judges look at it according to their criteria of judging. May ganun po. At pag sabi nga eh, masyadong manipis ang diferensya ng isang laban o isang round doon sa laban na at any time pwede ka mag-switch. Diba, nakita mo, dikitan, pantay halos. Meron lamang yung Boxer A, konting-konti pero hindi halata. At yung si Boxer B ay host naman. Ibibigay mo yung kay Boxer B. Hindi na pwede questionin yun. Bakit ka mo? Kasi manipis na manipis na manipis. Yan po yung mga bagay na normally nakikita o hindi nakikita ng mga nanonood. At yan po ay nasa mga judges na yan, nasa host country na yan. At pati yun na sa ibabaw ng ring, yung referee. Kanya nga dyan makikita mo yung, slip daw. Nadulas lang, pero maganda yung tama. Ah. Yung mga ganon, kita pa yun eh. Pero yung sa judges, hindi po nakikita agad. Take it away, engineer.
1: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
4: May dalawang mukha ang gutom na matagal nang kinahaharap ng bansa. Ang gutom ng magsasakang buong araw nagtatanim pero kapos pa rin ang kita. Ang gutom ng pamilyang walang maihain. Ang ugat ng problema, maraming dinadaan ng mga middlemen, ang mga ani. Nagmamahal ang pagkain pero lumiliit ang kita ng mga magsasaka habang nahihirapang makabili ang mga pamilya. Ito ang binago ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
5: Ang presidente natin, napakalinaw ng instruction sa amin noon. Huwag kami bibili sa mga malalaking kumpanya. Unahin ang mga farmers co-op. Lahat ng mga benepisyaryo ng walang gutom, sa farmers co-op rin tayo humahango. So, sir, yung farm niya, doon na kami bumibili.
4: Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang South Cotabato. Kanyang ininspeksyon ang pagsasanib puwersa ng Department of Agriculture at Department of Social Welfare and Development para tiyaking mula bukid ay diretso na ang ani sa DSWD.
6: Na-conceptualize ng ating Pangulo, mabawasan yung layers, lumaki ang kita for both the farmers and mas mababa rin ang gastos for the consumers.
4: Pinakinggan din ng Pangulo ang mga pamilya.
7: Ngayon, mas makakain na talaga kami ng tatlo bisi sa isang araw. Kanina.
8: May ulam na sir. May protein na tayo eh.
9: Ganito, hindi na kayo nag-aalala. Lalo na kayo. Ang dami rin yung pinapakain.
4: Para sa Pangulo, ang food security ay hindi lang programa, kundi pangako na ang tulong ay pangmatagalan.
10: Ang tawag namin, hindi na farm to market. Ang tawag namin dito, farm to table. Dahil tuloy-tuloy mula sa mga farmer, dire-diretso na sa kanilang hapagkainan.
4: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Tulad ng sama-samang pagkilos ng pamahalaan para sa siguradong pagkain sa bawat hapagkainan.
1: Balitang pampalakasan ba ang hanap mo? Mula agahan hanggang hapunan sa Sports Radio. Kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa Nag-iisa, Nauna at Walang Kagaya. Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM. Sa aming patuloy na pagsasahim papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod Lunes hanggang Linggo. Sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay Idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date. Walang prenong sports balitaktakan. Mga in at out sa mundo ng palakasan. Kinig na at huwag magpahuli. Huwag magpahuli sa sipa ng sports balita. Mga pre,
11: bawal ang pikon.
1: Bawal ang pikon. Sports lang. Sa Sargo na. Sa Radyo Pilipinas 2, 918 AM.
0: Magandang hapon po. Ito pa rin po ang inyong lingkod, Romuel Alarcon, dito po sa programang Sport Lang para sa Sports Radio 918. At pumapasok na po tayo sa ikalawang oras ng ating programa. Siyempre, patuloy pa rin po natin pag-uusapan walang iba kundi ang mundo ng boxing at wala nang iba. Kasi ito po ay isang boxing program. At pag sinabi mo boxing program, you concentrate, you focus on all things regarding boxing. At understanding po natin ay mukhang maliit na delegasyon ang ipapadala po ng ating ABAP sa darating na Asian Games, headed by no less than Umir Marshall, no? Nandiyan si Carlo Paalam, si Nesty Pitecio, Ira Villegas, itong si Marjon Pianar, no? Pero yung Wiljon Mindoro daw ay nag-iisip-isip pa kung sasali siya kasi 90 kilograms yung uupuan niya. na para lumaban. At meron pa yung Paul Bascon at si Jim Milliardo o Gaire. As I understand, ano, ang Asian Games po, wala po yan qualifying. Sa understanding ko po, ha, kasi wala pa po ako nakikita na ano na may qualifying yan. Ang sana dapat na understanding ng mga namumuno sa tinatawag na Amateur Boxing Association natin, which is ABAP, no, ay dahil wala namang tinatawag na qualifying ang Asian Games, hindi ipadala na po natin yung pwede natin ipadala para mabigyan ng tinatawag na experience. Alam po ninyo yung experience, importante po yan eh. Ang unang-unang staging ng experience internationally, yung tinatawag natin SEA Games. Diyan lahat ng dapat ipadala ng mga boxers, ipadala na natin diyan para maramdaman nila na ito pala ang international. Very, very small regional competition po ang Southeast Asian Games. Ang tinatawag na Asian Games, isipin po ninyo, napakalaki po ng Asian Games. Napakalaki po niyan. Headed by no less than China himself, the powerhouse, the three powerhouses in Asian Games. Tatlo lang yan. China, Japan, and South Korea. Yung other eh, medyo huhatak ng isa, dalawa. Mabuti nga eh, sa chess lang, member ng Asia, yung Russian team. Eh, paano kung kasama pa yung Russian team sa Asian Games? Hindi po kasama sa yung chess na kasama na sa Asia ang Russia. So, yung tatlong premier na sa mundo, even sa mundo, yung tatlong bansa na yun, China, Korea, Japan, is prominent. Prominente po yan. Napakalakas po yan ng tatlong bansa na yan. At humahakot po yan ng ginto. So, ano po yung ano? Yung ating ipinupush. Panahon na. Para pag, kahit na Asian Games yan, no? Yung mga magandang performance sa Southeast Asian Games, yun ipadala natin. Oh. Tapos, ipadala natin hanggat mapunuan natin lahat ng tinatawag na weight categories. Wag po lang natin na ilagay yung ano. Bumigay na po tayo, mag-focus tayo sa lahat ng weight class. Kung ilan yung weight class yan, yun rin ang number ng mga boxers na ipadala natin. Kasi yung chances, hindi kagaya po yan ng team. Yung team na ipapadala mo yan. Halimbawa, 12. No? Yun, pag natalo, out na yon. Pero pag nagpadala ka, halimbawa, ng kungyari sa bot men and women na category, halimbawa, 15. 15, sabi nga, weight class. Sa lahat na po yun, kungyari. O sige, ilagay natin yung mas may katotohanan. 20. So, sa 20 na yon, pag natalo yung isa, may 15 ka pa. Naasahan. Natalo yung 5, may 15 ka pa. What I mean is, yan yung opportunity na naka-open sa mga kamay ng mga boxers para magkamit ng kampyonato, maka-experience ng magandang laban, makapunta sa mas mataas na antas na kategorya ng kompetisyon. Isipin po ninyo, kung mapupunta

0: Ano ba po problemahin natin dyan kung halimbawa yung bang hindi kayanin ng ano ng Philippine Sports Commission? O di shoulder na nga ba? At saka ano ba naman itap nila yung kanilang mga malalaking kumpanya na napakalalaki at giant at that? Hindi ba pwede man lang mag-share ng kaunti nilang kita para naman maipadala yung ating mga boxers sa Asian Games at hindi lang yung lean? Dapat ibigay na natin lahat ng pwede. Sa women's side, Nesty Petesio, Ira Villegas. After that, ilan ang ano dyan? Ilan ang weight division dyan? Dalawa lang yung chances natin, ibig sabihin. Malulungkot naman ako doon na halimbawa, sampung weight class yan, tapos dalawa lang ipapadala natin. Yung walong classes, baliwala na. Magpadala po tayo, punuan natin para yung chances na manalo mas tataas. Sasabihin, ibababa naman yung percentage. Who cares? Pag nanalo naman at pag natalo, at least next time, dahil na-experience nila yung tinatawag na kalidad ng pagiging magaling na boxer, ay may papakita nila. At siyempre, matututo sila at the same time. Yun ang bottom line dyan lagi. Isipin po ninyo kung ipapadala yung at pupunuan yun. Sa women's side, dadalawa lang. Paano yan pag na-wipe out sila? Wala. Kung magpadala ka doon, halimbawa 10 yun, yung posibilidad na dalawa na makalusot, sabi nga, potential. At ang sa men's side, may mga nag-iisip pa, kagaya ni Wiljon Mindoro. Bakit natin naantayin na mag-isip siya? Di mag-decide tayo. Kailangan ba ng mga opisyalis antayin na, papayag ba si Pedro na sumali? Hindi dapat ganun po eh. Huwag po natin antayin. We decide sino ipapadala yan. At bakit siya? Halimbawa, ayaw ni Wiljon, sino ngayon ipapadala mo? Dahil hindi pumayag, that's it. Blanco na rin yon. I mean, pwede maghanap po tayo. Kasi ngayon, pwede na yung mga tinatawag nating professional. Marami po tayong mga professional. Kung kaya natin, ito ang ano ko dyan, maliwanag pa sikat na sa Amerika, marami pong Pilipino na pwedeng gawing naturalized na boxer. Take it away, engineer.
1: Bagong Pilipinas para sa bawat Pilipino.
2: Bagong Pilipinas is a master plan for genuine development that benefits of all our people. It is a call for transformation. The transformation of our idea of being a Filipino and the transformation of our economy, of governance, of society.
1: Hindi puro salita, pamahalaan ay magsisilbing halimbawa.
2: Sa Bagong Pilipinas, ang pagbabago ay nagsisimula sa pamahalaan.
1: Pagsiservisyo sa publiko, tapat, mapagkakatiwalaan at di kalidad.
2: Huwag nating pahirapan ang taong bayan, bagkus suklian ang kanilang tiwala ng magalang na panunungkulang.
1: Sa nagkakaisang gobyerno at mamamayan, malinaw ang payapa at maunlad na bukas.
2: Sa Bagong Pilipinas, may pag-asa ang lahat. Ang pag-asa ng bayan ay nasa ating lahat.
1: Isang mensahe mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas.
3: Dahil sa sunod-sunod na balita ng mga lindol sa bansa, madalas naririnig natin ang mga terminong magnitude at intensity. Pero ano nga bang pagkakaiba ng dalawa? Ang magnitude ay ang sukat ng enerhiya ng lindol. Sinusukat ito gamit ang mga instrumentong seismograph. Samantala, ang intensity naman ay ang sukatan ng epekto ng lindol. Kung gaano kalakas ang naranasang pagyanig at pinsalang dulot nito sa mga tao at istruktura. Magkaibang datos, pero parehong mahalaga.

0: Sabi niyo po magtipid. Bata ka, napaka-pilosopo mo.
1: Kung naging habit kong magtipid sa kuryente, kaya mo rin. Para, bawas bill mo.
2: Kapag lumindol lang malakas, normal lang bang matakot? Aba, oo naman. Pero ang mahalaga, alam mo ang gagawin. Tulad ng duck, cover, hold. Duck, umupo agad para maiwasang matumba dahil sa lindol. Cover, protektahan ang sarili sa mga pwedeng ma-fall sa'yo. Hold, huwag mo nang tatakbo palabas. Hintayin tumigil ang lindol at pakiramdaman ng paligid bago lumabas ng bahay o gusali. Lagi ang tandaan, ha, para mabawasan ang pangamba sa oras ng sakuna. Duck, cover, hold. Hashtag panatag ang may alam.
3: May dalawang mukha ang gutom na matagal nang kinahaharap ng bansa. Ang gutom ng magsasakang buong araw nagtatanim pero kapos pa rin ang kita. Ang gutom ng pamilyang walang maihain. Ang ugat ng problema, maraming dinadaan ng mga middlemen, ang mga ani. Nagmamahal ang pagkain pero lumiliit ang kita ng mga magsasaka habang nahihirapang makabili ang mga pamilya. Ito ang binago ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
4: Ang presidente natin, napakalinaw ng instruction sa amin noon. Huwag kami bibili sa mga malalaking kumpanya. Unahin ang mga farmers co-op. Lahat ng mga benepisyaryo ng walang gutom, sa farmers co-op rin tayo humahango.
5: So, sir, yung farm niya, doon na kami bumibili.
3: Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang South Cotabato. Kanyang ininspeksyon ang pagsasanib puwersa ng Department of Agriculture at Department of Social Welfare and Development para tiyaking mula bukid ay diretso na ang ani sa DSWD.
6: Na-conceptualize ng ating Pangulo, mabawasan yung layers, lumaki ang kita for both the farmers and mas baba rin ang gastos for the consumers.
3: Pinakinggan din ng Pangulo ang mga pamilya.
7: Ngayon, mas makakain na talaga kami ng tatlo dito sa isang araw. Kanina.
8: May ulam na, sir. May protein na tayo eh.
9: Ganito, hindi na kayo nag-aalala na lalo na kayo. Ang dami ninyong yung pinapakain.
3: Para sa Pangulo, ang food security ay hindi lang programa, kundi pangako na ang tulong ay pangmatagalan.
9: Ang tawag namin, hindi na farm to market. Ang tawag namin dito, farm to table. Dahil tuloy-tuloy mula sa mga farmer, dire-diretso na sa kanilang hapagkainan.
3: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Tulad ng sama-samang pagkilos ng pamahalaan para sa siguradong pagkain sa bawat hapagkainan.
10: Balitang pampalakasan ba ang hanap mo? Mula agahan hanggang hapunan sa Sports Radio. Kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa Nag-iisa, Nauna at Walang Kagaya. Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio, 918 AM. Sa aming patuloy na pagsasahing papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod Lunes hanggang Linggo. Sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio, 918 AM, where sports is great and up to date.
11: Magandang Sabado ng hapon sa inyong lahat at sports lockdown na naman. Friday, magandang hapon.
12: Good afternoon, Mons, at sa lahat ng mga nanonood at nakikinig ng sports lockdown.
11: Oo nga. Naglalag ba ako? Parang ano? Parang...
12: Oh, medyo naglalag tayo. Di ko alam kung ako ba o ikaw.
11: Parang ako. Eh, anyway, ganyan naman ang internet sa Pilipinas. Anyway, kumusta Friday?
12: Kumusta? Anong mga nangyayari sa paligid?
11: Eh, of course, Alex Ayala pa rin. Ano ka ba? Alex Ayala pa rin sa Wimbledon, di ba? First time first Filipina. Nanalo na siya ng dalawang beses.
12: Grabe yung panalo niya kagabi.
11: Sobra, di ba? Galing.
12: Deserve niya yun.
11: Tsaka ano, overwhelming talaga. Even the tennis community, support na bumubuhos kay Alex Ayala, grabe talaga, as in.
12: Pero mix yung crowd kagabi.
11: Of course. Pero iba pa rin. Kami
12: Australiano eh.
11: Oo. Pero iba, ang dami nagtataka. Sino si Alex Ayala? Especially first time niya sa Wimbledon.
12: Wimbledon, yeah.
11: So, let's hope and pray na yung mga susunod niya, my gosh.
12: Si Iga, susunod niya.
11: Si Iga, number 3.
12: Oh, you know, 2 times niya nang natalo yun eh.
11: Kaya nga, di ba? Tapos, syempre, di ba, Wimbledon, kaya, first time.
12: Hopefully, maka-go through siya eh, di ba?
11: Kaya nga. Pero, yeah, asarap niyang panoorin. Grabe. Napupuyat ako kapanood.
12: Truth. So, inaabangan mo din, ha?
11: Oo naman, syempre.
12: Oh, kasi diba? Pag hindi ko na kaya, wala na, sige, ayoko na, bukas na.
11: Social media na lang. Anyway. Ayan, good luck ha, si Visa Alex Ayala. Good luck sa mga laban mo. And, laban, Pilipinas! Diba? Siyempre. Sabi nga nila eh, sabi yung mga international, ano, the new Manny Pacquiao, si Alex Ayala.
12: Uy, wow!
11: Di, totoo! Ang dami! Diba dati, pag sinabi Manny Pacquiao, worldwide sensation. Grabe, ito ngayon, the new Manny Pacquiao daw is Alex Ayala. Anyway, Friday! Ito nakakatuwa kasi nanonood lang ako ng PTV Sports. Nung makita ko to, sabi ko, sorry. Tama? Narinig mo ako?
12: Hindi, ano yun?
11: Yeah. Nanonood lang ako ng PTV Sports nung makita ko to.
12: Ah, okay.
11: So, hanapin ko. So, hinanap ko and then I found them and him. So, sabi ko, sige, interview natin sa Sports Lockdown. Ayan, Friday. We're so honored and blessed to have the acting president of the Philippine Slingshot Federation. You heard it right. Philippine Slingshot
12: Federation.
11: Si Sir Radtech JV Bailon. Ayan. Let's all welcome Sir Radtech. Ayan. Hello!
12: Good afternoon!
11: Pangalan pa lang, astig na eh. Radtech. Ayan.
12: Yeah. May Radtech yan. Radio Tech.
11: Malamang.
13: Yeah. Yes. Yan ang day job ko.
11: Oh, day job mo! Sir, paano ng video mo pa on? Ayan.
13: Meron na? Malinaw?
11: Magandang hapon, sir!
13: Yes, magandang hapon po.
11: Ayan. So, yun. Yun nga, kinuwento ko nga kay Friday, sir, paano kita nakita. Nanonood lang po ako ng PTV Sports. Alam niyo naman, suki ako ng PTV Sports eh. Tsaka dati ako nai-interview dyan. So, nakita ko, sabi ko, talaga, sports na yon. Yung slingshot. So, na-curious ako. Sabi ko, uy, okay to. Ano natin sa Sports Lockdown. Eto na nga si Sir Radtech. Hinanap ko siya sa social media. Sir, alam naman natin na ang slingshot or tirador, Pinoy na Pinoy.
13: Yes.
11: Well, kahit na may naglalaro na tirador na sa ibang bansa, pero pag sinabi mo kasama sa kultura ng Pilipino, ang tirador. Diba? Kahit saka pumunta ang gubat o ano, pag nakakuha ka ng sanga, okay na yun. Tirador na yun. O kaya goma.
13: Tsaka pero, every child has its story na yes. Once upon a time, magaling ang tito ko dyan.
12: sa mga age natin.
13: Magaling ang tito ko dyan.
12: Ilaro ko yan ng bata ko.
11: At saka hindi lang yun. Pati yung gomang maliit at saka papel, di ba, sa school. Bibilot

0: Indians, mga Israel, mga pelters yung mga ine. Pelters ang tawag sa kanila. So, projectile army sila. Kumbaga sa panahon ng ibang ano, para silang archery or gunman, pelters. Ang pelters naman, yun ang doon sila na gano, doon sila na nag-specialize dun sa slingshot na gamit ni David.
1: But that's the traditional slingshot, yeah. Diba? Yung gano'n. Pero sa atin kasi, yun yung letter Y. Diba? Yung kinalakihan natin mga bata. Fry, ikaw, naglaro ka ba nun? Ayun.
2: Oh, pag nakakita ng sa puno, na letter Y, kung hindi ka agad dyan diba?
1: Namimili pa kami noon Friday, ano, kailangan kahoy ng bayabas.
2: Ano?
1: Bayabas dapat. Bayabas. Kasi matigas yun eh, yung kahoy ng bayabas. Ang tawag namin doon, mango, kahit na hindi siya mangga. Mango.
0: Yeah. Mango, from ano yun, kasi sa mga guns, yung ano nila, yung rifle stock is mango.
1: Mm.
0: Kaya
2: natin
0: mango.
2: Alam natin so, pang bata to, sir, pero kailan siya naging parang naging laro ng mga professional? Ganyan, no?
1: Oo, naging sport.
2: Anong year?
0: Dito kasi sa Philippines, no, mga around siguro mga, pero basically matagal naman na to eh, no? Kasi ako, bata pa lang ako, hindi na talaga ako tumigil. Yan talaga laruan ko eh. Before kami mag-umpisa, ang dami ko ng slingshot, as in, drawer, balde-balde, ako, dala ng tropa, yung hinihingi ko pag may nag-abro. Mahilig talaga ako sa kanya, basically. So, slingshot geek talaga ako before everything else started.
1: Yeah.
0: So, wala akong kilala, ako lang naglaro mag-isa sa bahay namin, meron akong catch box doon. Ang mga kaibigan ko was, sa slingshot was mga foreigner. Kasi nung panahon ng, labasan na ng edad to, forums pa nun eh. Pre-board.
1: Yeah.
0: Pro-board.
1: Yeah.
0: Pro-board. Pro-board. Doon ako nag-join, so para nalalaman ko yung mga ginagamit nilang slingshot noon, doon, ano yung mga materials na pwede kong bilhin, rubber. Sa rubber ako concerned eh. Kasi yung rubber ng sa palengke was not delivering enough eh.
1: Yeah.
0: Dati, okay lang siya, kasi nga, hindi mo alam what's better eh. Di mo alam what's good for you. So, okay na siya. Pero, yung time na nakakita ako sa YouTube ng nagkakaroon na ng mga 200 feet per second na slingshot, 250, 300. Sabi ko, saan ko makukuha yung mga materials and yung bands na dapat kong magamit for doon? Tapos, napasok ako sa pro board. And then, tuloy-tuloy lang yan. The advent of Facebook, merong isang lumapit sa akin na meron na silang slingshot group noon eh. Parang Sling Shooters Philippines pa noon. Tapos sinali nila ako. So, doon may mga nakilala ako. Mga nakilala ako na mahihilig din sa slingshot. And then nag-umpisa ng dumami, kailangan nang i-consolidate pag sumasamahin. The federation nabuo yung federation, Philippines
1: Slingshot yung federation.
0: Ano? Yes, oo. Actually, second group na to, kung hindi na sira yung unang group, siguro mga mas marami pa. Gawa ng napakilaman ng hacker yung unang grupo namin eh. So, for safety reasons, tinake down namin yon, tapos nag-umpisa ulit kami sa scratch. Nag-gapang ulit. Kasi once na-establish naman yung members mo eh, pag regular naman nilang pinupuntahan, makikita nila, wala na. Magsa-search sila, makikita naman nila yung bago. So, join na lang ulit. So, hanggang sa dumami. And then, napag-isipan namin na maglaro, laruin na magkita-kita. Kasi kung walang game side, walang dahilan para magkita-kita kayo eh.
1: Yeah.
0: Kasi kung slingshot lang, walang dahilan para magsama-sama kayo. Walang dahilan para mag-practice kayo together. So, meron akong isang naging kaibigan from Alabang. Ang pangalan niya is Arnel Andal. Bike. Nagtatriathlon si ma'am. Baka kilala niya si Arnel. Bike. Inimbitahin niya kami sa isang bike event sa Alabang. Sabi niya, bibigyan daw niya ako ng fund

0: mag-setup ako, and then mag-invite ako ng shooters. Doon naganap yung first Philippine Slingshot Federation na tournament. Na doon namin nakita na, oh, interesado pala tao, may pupunta pala. Bukod doon sa mga invited members na member ng federation na inimbita namin para pumunta, yung mga nadadaan. Yun yung... Yeah. Yun yung
1: curious eh.
0: Yes, yung curiosity ng mga tao na, oh, naging sports na pala yung slingshot. Plus, very scenic pa yung venue. Outdoor na maganda. So, na maraming nainganyo noon. And then, from there, Arms Corps Philippines, yung Rock Island, Armory, inimbitahan kami sa range nila para mag-demonstrate. And then, dire-diretso na.
1: Anong mga materials ang kailangan para magkaroon ng isang meet? Or, yan.
0: Actually, kung tutuusin lang natin, yung
1: pinaka-basic yung first lang event, anong mga materials ang kinailangan ninyo?
0: Yes, kung kailangan mo lang talaga, kung honest na honest lang, ang kailangan mo lang talaga is isang good fork, kahit natural wood, kahit ganito, ayan, basta ayan, maganda na to eh. Medyo, ito kaya hindi pa to nagiging slingshot kasi pinapatuyo ko pa.
2: Maganda
0: siya, beso ka. Ayan, almost perfect tong fork na to eh. Tapos, okay, so, ang kailangan mong i-source out is magandang rubber at saka magandang pouch. Kasi all of the accuracy nanggagaling dun sa rubber tsaka sa pouch. Kailangan, ang pouch is yung part kung saan mo inilalagay yung amo.
3: Bala, yung amo.
0: Bala. Ganito na lang siya kaliit ngayon eh. Dati kasi
1: malaki ito eh.
0: Malapad. Malaki, malapad. Ganito na lang siya kaliit ngayon kasi ang principle natin ngayon is as low as reasonably achievable. As small as reasonably achievable. Oh. Yun ang gagamitin mo. Kasi unang-una, mas malito, mas magaan, mas mataas ang speed. Tsaka mas mababa ang wind resistance. So, mas mataas ang consistency. Sa rubber naman...
1: May standard po bang bala?
0: Depende eh. Kasi, actually, sa Philippines, ang pinaka-popular natin na bala, ang pinaka-popular natin bala is yung 8mm na steel ball. Sa tournament to, ha?
3: Oh. Bulitas. Yung bulitas. Yes.
1: Bulitas. Metal.
0: Yes. Ako kasi, dahil medyo malaki yung kamay ko, hindi ako komportable sa 8mm. Ang gamit ko is 9.5.
3: Oh, 9mm.
0: Now, yes. 13 caliber. Ganun kalaki siya. Malaki kasi yung kamay ko.
3: Parang slag ng barrel. Friday. Kasi yung kasi laki na,
1: Yung 9mm.
0: Yes. Kasi pag ginamit ko yung 8mm sa pouch, feeling ko na
3: gulong
0: siya sa loob.
1: Maliit.
0: Kasi malaki yung kamay ko.
3: So, you can choose your own size of ammo?
0: Dinedesignate lang namin siya sa 6mm hanggang 12.5. Ang 12.5 is kasing laki ng regular marbles.
3: Oo, yung hole-in.
0: Yes, yun ang 12.5 or half inch.
3: Yeah.
0: Tapos, sa ano na yon sa glass. Tapos, meron pang lumabas na nauso ngayon, maraming nagamit, yung 11mm glass. Yun yung stopper sa loob ng likor. Di ba may stopper ball? May stopper doon ang
3: hole-in. Yeah.
0: May isang part dito sa atin sa Philippines, sa Pampanga, na may linisan noon. So, ang dami talaga, as in, ang dami nilang ganon. So,
1: it makes sense
0: na gamitin nila.
3: Oo.
1: Paano yung target? Made up of? May target. Yung target.
0: Ang target natin sa Federation is, nagsiset up kami ng ganito. Leather targets to eh.
1: Leather?
0: Ang setup natin ng leather targets is 10 targets from 12mm, 12mm, ang laki niya. 12cm, ang laki.
1: Yeah.
0: And then the smallest would be 3cm. Ang 3cm is as big as yung pop cup ng takip ng soda. Yes, ganun kalaki yung takip ng soda. Ito siguro mga 6.
1: Tag ganito.
0: Yes, ganyan kalaki.
3: Yeah, almost like that.
0: So, tatargetin yan sa 10-meter distance at saka sa 15-meter distance.
1: Ano, naka Naka-suspend, naka...
0: Naka-suspend the wire. Nakapila yan. Para silang 10 pieces doon na nakapila sila.
3: Parang sa steel challenge, pero maliliit. Yung barrel, di ba? Steel challenge. Yeah. Yung may bumabog sa... Pero ano...
0: Para siyang, ano, para siyang 10 pieces na naka 5 sa taas, yeah. 5 sa baba.
3: Mm-hmm. So, depende yun sa'yo kung anong gusto mong laki ng ano. Di ba, foreigner or Amerikano or Russian, ang lalaki ng kamay. So, pwede siyang mamili ng bala niya.
0: Hmm, pwede. Hanggang 12. Oo. Kaso, dito or, kasi sa Pilipinas...
3: O paano yung size ng slingshot mismo?
0: Ano po?
3: Size ng slingshot. Pero bang standard?
0: Personal preference na yun eh. Depende. Kagaya nito, ito Chinese-made slingshot to eh, na all steel.
1: Wow!
0: All steel to. For me, masyado na siyang maliit. Oh, wala na siya sa kamay ko.
3: Yeah. Oh.
0: Wala na siya sa kamay ko. So, what's best for me is, kasi nga, gumagawa ako ng slingshot. So, nako-custom ko yung sarili ko na gumawa ako ng slingshot na para sa akin.
1: One. Anong ano niyan? Anong make niyan, sir?
0: This one is, this one is kamagong. Na high grade. Oh. So,
1: wow. So,
0: parang na siyang, nice. Parang na siyang plastic kung titingnan mo. Kasi nga, titingnan
3: ko siya. Yes, oo. At matibay yan. Kamagong yan eh.
0: Yes, and napakahirap gawin.
1: Of course, kasi in shape.
3: Matigas yan eh.
0: Matigas.
1: Meron pang... Kaya po bang ano, standard na weight?
0: Ang mga wala. Actually, nung nag-experiment ako, meron akong thinking na, kasi nga, dahil nga sa gun background, meron akong thinking na mas stable siguro ako, mas mabigat. Umabot ako sa hanggang mga 700 to 800 grams. Excessive na eh. Excessive na. Kasi, let's say, maglalaro ka, ng 10 rounds. 10 rounds ka nakatipang ganyan eh. Kung may mga 800 grams na nasa dulo ng kamay mo, kahit sabihin mong malakas ka o ano, it will matter eh. Mararamdaman mo sooner or later eh.
3: Yeah.
0: So, nag-hover siguro best para sa akin around ano, 200 to 250 grams. 300 medyo pushing na.
3: Mm-hmm.
0: Tapos, lower than doon, medyo may feel naman ng alam mo yun, yung para bang inadequate naman kung medyo mababa.
3: Yeah. Oo.
1: No, pero scoring, sir, question. Ito, sir.
3: Oh, sir, question. Yung paano yung scoring?
1: Paano scoring 'yan?
0: Yung scoring natin is, 'di ba, 10 targets sila. The largest one would be 1 point.
3: Mm.
0: And the smallest one, yung 3 cm would be 10 points. So pag tinotal mo silang lahat, that would be 55 points. That is a perfect round.
3: Mm.
0: Pero, ang catch is, isang beses mo lang pwedeng tamaan ang isang target. Let's say, tinamaan mo na yung number 10. Hindi mo na siya pwedeng balikan.
3: Hindi mo na siya pwedeng balikan.
0: So, the highest score na pwede mong makuha is 55. Pero, kung hindi mo siya tatamaan, pwede mo siyang balikan. Kung hindi mo siya tatamaan.
3: Oo.
0: Kasi, let's say, sino sumubli ka sa 10 ng isang beses, impossible na maka 55 ka na. The next score line is 54. Tapos pag may sumubli ka ulit na isa, max mo na lang is 52. Pag sumubli ka ulit, 49. Parang ganon.
1: May time limit po ba kada scoring?
0: Usually kasi binibigyan namin ng around 3 minutes per shooter. Pero hindi naman nauubos ng shooter ang 3 minutes. May shooter talaga na mabilis, may mga shooter talaga na nasusunog. So, by sunog is, hindi nauubos ang bala.
3: Oo. Wala bang required number of bullets?
0: 10 lang.
3: Like halimbawa sa barrel, di ba? Usually sa shooting, kung ano na yung nakaload doon sa,
0: yeah,
3: sa magazine, yun lang yun, di ba? Sa inyo, 10.
0: 10.
1: Mm. And bullets. And ano man tawag sa bala?
0: Amo,
3: amo.
1: Ha?
3: Ammunition, amo.
1: Amo, okay. So 10 ammunition, amo, 3 minutes.
3: Ganun pa din.
0: Sinesegue lang namin sa Facebook, hindi natin pwedeng ilagay yung word na yun eh. Kasi,
3: maalo ng Facebook. Pero ito, isa pang tanong, Friday. Kasi nasabi natin yung rules, yung ano, pati yung scoring. Categories, may categories ba yan?
0: Hindi, yeah, meron. Meron kaming tinatawag na beginner, meron kaming pro, and then meron kaming masters. So, yung pro ay yung beginner, maglalaban-laban sila. Tapos kung sino yung top 4 for the certain tournament, on the next tournament, sa pro level na sila maglalaro, yung top 4.
3: Oh, okay. Oh.
0: Ito ang mabigat. Ang pro, kung sino lang ang magcha-champion, siya lang ang mapapalipat ng Masters. Kaya lahat ng magagaling naiipon sa pro. So ang pag nagto-tournament kami, hindi Masters ang main event. So Masters kasi accomplished shooters na yan eh. Naglalaro na lang yung mga yan. If you win, you win. If you lose, okay lang din kasi naglalaro lang naman tayo eh. Pero ang nagma-matter talaga is yung talagang may, kumbaga may pressure is the pro category. Kasi sila talaga yung kailangan mag-champion para makatawid sila sa Masters category.
1: Mayroon bang age limit to, sir?
0: Ay, wala po. Wala po. Ang age limit natin, sa bata siguro, mga 7, 8, depende kung malaki naman yung 7 years old and then medyo malakas na yung mga braso, pwede na siguro. Pero mga around 7, 8.
3: Or siguro, baka pwede rin mas bata, pero kailangan guided ng mga magulang.
0: Yeah, guided ng parents. At saka, pagbata
3: ako,
0: naman
3: talaga. When I was a little boy, talaga, yung laro ko yun. Pero ako, kailangan, kasama ko tatay. Ang
1: nakahang yung mga target, ano yung panghawi nyo dun sa likod ng target?
0: Cloth. May cloth title. Kasi, ano eh, nasanay na tayo na mula bahay pa lang, may gano'n na, may catch box na. Kasi, mahalang amo ang isang pirasong steel balls is 2 pesos. So, hindi mo siya gugustuhin mo, wala.
3: So, pwede mo gamitin ulit?
0: Yes.
3: Pwede mo gamitin ulit.
1: Pero paano mo malalaman na amo mo yun?
0: Ah, wala na.
3: Wala na. Kanya-kanya na. Oo.
0: Pag-break, retrieve, sisigaw na retrieve. Ah, parang ano yun, parang nagpakain ng kalapati sa Luneta Park.
3: Oo, agawan. Kasi syempre, kanya-kanyang bit-bit na kuha ng amo yun.
0: Doon ako medyo swerte. Kasi sa federation, mga kung hindi ako nagkakamali, baka mga tatlo lang kaming nagamit ng 9.5mm. So pag nakita nilang 9.5mm yung bala,
3: sa'yo yan.
0: Hindi naman nila gagamitin yun eh. Bibigay nila sa akin.
3: Meron bang customized na ganun? Halimbawa, you want to customize your own amo.
0: Sa ano lang siguro, sir, sa lead. Yung lead amos. Pero mahal na rin ang costing kasi nun eh. Tapos, mas mataas na power pa ng slingshot ang kailangan mo para ma-send siya.
3: Or, sir, does it apply aerodynamics like the slug of a bullet of a gun? Medyo patusok eh. Pwede ba yung ganun?
0: Wala tayong rifle, sir. Kaya po patulis yung ano amo ng ano kasi pag fire dadaan siya sa rifling, iikot siya, so may spin. So ang sa amo naman natin, parang ang principle natin dito is cannonball, parang ganoon.
3: Yeah, cannonball.
0: Yeah. So wala talaga ano,
3: nabanggit ni sir kanina yung break. We'll pause for a short break, pero bago tayo mag-break, tanong ko lang, ano, mahal ba ang maglaro ng slingshot, lalong-lalo na if it's a professional slingshot competition or if you want to be a professional slingshot athlete? Pero sir, bago mo sagutin yan, we'll just pause for a short break and we'll be right back in a few minutes. Don't go away.
4: Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan.
5: Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman.
6: Nagalit sa internet ang fake news.
7: Ang ginagawa ng fake news, tinatapat ninyong tao.
8: What they are doing is creating panic.
5: We say no.
9: Yung pagkalat ng fake news. And some of it's dangerous.
10: Sana iwasan po natin pagsispread ng fake news.
5: At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasalukuyang administrasyon.
11: Stop telling us fake news because you're wrong.
5: Para sa totoo at mapagkakatiwala ang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas.
12: Dengue na mula sa kagat ng lamok ay ating maiiwasan kung 4S ay ating sasagawa at pakikinggan. Search and destroy.
13: Destroy natin yung mga maaring pamahayan ng lamok sa pamamagitan ng pagtaob sa mga gagamitang maaring pag-ipunan ng tubig at pag-intlugan ng lamok.
14: self-protection.
13: Ito ay pamamagitan ng pagsuot ng damit na may mahabang manggas o pantalon o maaring paggamit po ng insect repellent.
14: Seek early consultation.
13: Unang simptomas pa lang katulad ng pananakit ng tiyan, tuloy-tuloy na pagsusuka, pagdurugo ng gilagid o ilong, pagkapagod o pagkabalisa, dapat po kumonsulta na tayo sa pinakamalapit na health center at doktor.
14: Support fogging and spraying.
13: Sa mga lugar lamang na may pagtaas ng kaso ng dengue.
14: Tayo ang simula. Ugaliing maging malinis sa katawan at malinis sa kapaligiran. Siguradong hindi lamang dengue fever ang maiiwasan. Isang paalala mula sa Radyo Pilipinas.
15: Good news para sa ating mga senior citizens na binibisyaryo ng DSWD Social Pension.
16: Finally, ay funded na po yung increase para doon sa ating senior citizens sa Welfare Act. Ito yung ating para sa mga indigent natin, yung mga social pensioners.
15: Ito ang ibinalita ni DSWD spokesperson Asek Romel Lopez kung saan 4 million indigent pensioners ang entitled dito.
16: From 500 pesos ngayong taon po, fiscal year, ay nag-increase na ito sa 1,000 pesos. So sila po yung makakatanggap nito. Semestral po ito, dalawang bigayan po ito sa loob ng isang taon. So makatatanggap po sila ng 6,000 piso sa unang SEM and then another 6,000 dun sa pangalawang SEM.
15: Para sa iba pang mga balita at impormasyon, manatiling nakatutok, tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas.
17: Oh, ayun na! Ayun na ang paborito nating bar! Eto ka na nga! Yung anak ni Aling Maria. Naku, maghapon, naka-computer. Total asa siguro ang kuryente nila. Naku, hindi pa nagtatanggal ang saksak pagkatapos yung batang. Ay naku, Mars, pag hindi talaga ginagamit, bunot sa saksakan. Kahit naka-standby, may konsumo pa rin yan. Maliit man yan per hour. Pero pag
18: natural nung sport, kasi nga ginagawa ito ng ordinaryong bata, ang ginawa lang nila, ipinoprofessionalize lang nila yung competition. And, you know, sabi nga eh, kung sa ibang mabibigat na sport na mamahaling sport, eh, nagsha-shine tayo, di lalo na kung sariling atin.
19: Ibig sabihin, sir, yung mga palaro nyo, may mga batang sumasali na yung tirador nila, yung kahoy?
0: Yes, meron. Yung isa sa pinakamagaling nating shooter sa Pilipinas, yung tiga Bulacan. Shoutout ko na si Sir Franz Villamar. Ang slingshot niya is made of 3/4 na high-grade na plywood.
18: Oh!
0: Oh, plywood. 3/4 ang kapal na plywood. Yeah. Na ginawa niya mismo personal.
18: Oo.
0: Pero sako-sakong trophy na naiuwi doon.
18: Oh my gosh.
19: Wow. So,
0: hindi namimili talaga. Ah, basta nagpa-practice ka lang at seryoso ka sa laro, mag-i-improve ka talaga. Yung sling shot na maganda, parang ano, kumbaga para sa bilyar, medyo may konting paano ba? Pogi points na lang kung maganda tako mo.
18: Yeah, oo. Sir, okay. Question lang. Bago kita bigyan ng bago ko sa'yo ibigay yung floor para magpasalamat sa mga gusto mong pasalamatan. What is the dream of the federation? Ngayong ang slingshot ay unti-unti nang nakikilala, nagkakaroon na ng exposure both locally and international. What's the dream for the Philippines Slingshot Federation?
0: Actually, sir, to tell you honestly, ano, the ultimate dream ng slingshot sa amin is for the sport not to die. Mm-hmm. Kasi alam na natin yan, kung itong last generation na to natin, kung hindi natin to ipapasa dun sa lower generation, makakalimutan na nila to eh.
18: Mm-mm.
0: Siguradong makakalimutan na nila to.
18: Yeah.
0: And then gusto sana natin ma-establish tayo a sport sa Philippines, kasi once na na-establish tayo na sa Philippines, pwede na natin tong i-introduce sa mga schools.
18: Yeah.
0: Pwede na natin tong i-introduce sa school as part of their physical education.
18: Mm-mm.
0: Or part of the ano ba yung nasa dulo ng klase, homeroom activities.
18: Yeah, yeah. Or sa LGUs. Or sa mga local governments, local government unit.

0: kids, yung grassroots program na tinatawag.
1: Yes, para malaman ng mga Pilipino na Slingshot is still here.
0: Mm-hmm.
1: And he's here to stay. Kaya dapat sana ang mangyari is ma-recognize, maintindihan, tapos yung mga parents na i-allow yung mga bata na i-explore yung sport. Kasi ngayon masyadong na co-constrict yung mga bata. Simple na lang ang buhay ng bata ngayon, hindi na sila hindi na sila lumalabas.
0: Puro ano na lang, puro gadgets na lang. Ito magandang gadget, di ba?
1: Mm-hmm.
0: So yun, sir, paano kayo mahahanap? Halimbawa, gusto matuto. Kasi hindi kawang biro yung ginagawa nyo, ha? Hindi madali yun. Yeah. Paano kayo do you have a Facebook account or do you have a headquarters na pwede nila punta?
1: Yes, kung may mga questions na gusto nilang malaman tungkol sa Slingshot or the general idea ng sports na Slingshot, pwede silang sumali dun sa aming open group naman yun eh. Open group yun, para sa lahat yun. Yung Philippine Slingshot Federation sa Facebook, basta i-search lang nila yung Philippine Slingshot Federation, lalabas naman yan. And then, ma-approve naman yun kasi marami naman tayong moderators na nagbabantay at saka ng group. Ma-approve agad yun. Tapos, if ever na personal na gusto nyo sa akin magtanong, is pwede nyo akong senda ng personal message sa Radtech JV Bailon.
0: Yeah. Radtech JV Bailon.
1: Yes.
0: Yeah, okay.
2: Anyone would like to thank, sir?
0: Yeah, baka may gusto kang pasalamatan, sir.
1: Oo. Ang mga major sponsors talaga natin na tumutulong sa atin is yung Bike Arnelandal, yung Hanyan Blades sa Baguio, ang Arms Corps si Sir Bob Sahot, and then ito na mahirap eh pag nagpapasalamat may malilimutan dito eh. Survive Bands si Sir Abs, and then yung may mga Slingshot groups tayo na sa Facebook na nagahambang. Hindi ko na sila babanggitin sa isa kasi baka ko yung may makalimutan. Magkakatampuhan lang.
0: Mm-hmm. Oh. Sir, mabilis na question lang. Pahabol. Yes, mga ilang groups na ba ang mga ilang clubs na ba ang members ng Slingshot Federation? Marami na ba?
1: Ilang groups? Ilang persons?
0: Ilang clubs? Mga clubs?
2: Clubs or members?
0: Mga grupo?
1: Kung clubs tayo, sir, more or less nasa around 20 na siguro, sir.
0: 20? Sa competition na mangyayari sa July 26, ilan ang ine-expect nating participants?
1: Ang target namin, since na first tournament ito in a while, ine-expect namin mga around 70 to 100 shooters.
0: Uy, ang dami nun. Ang dami
1: sir. Kaya maaga mag-umpisa, alas 7, mag-umpisa na kami. And then, hanggang may liwanag siguro. Pero most likely, basta dire-direcho ang flow. Before mag-dilem, tapos na tayo. Kasi ang tournament naman kasi natin is double elimination, tira ka ng dalawa, yung score na yon. After matapos yon, top 16 na lang agad ang matitire. Yung 16 shooters na yon. Yes, opo. Ang nakakatagal lang kasi tatlong kategory.
2: Yeah. Saan sa Pasig to, sir?
1: Sa LTO Extension Office.
2: LTO.
1: Ang tumulong sa atin doon is si Sir George Manlapas at saka si Tita Jeannie Manlapas at si Raymond Arco.
2: Ayun.
0: Sir, pag may poster ka, send mo sa amin para may post natin dito sa
1: Sports Club. Meron naman meron na po tayong invite poster. Sesend ko po sa inyo.
0: Ayan. Ayun. Friday, may isa na naman tayo pupuntahan at panoorin at susubukan na sport.
1: Yes, sir. Kung makakadaan nyo, daan kayo kahit saglit lang para makita nyo yung flow kung paano yung tournament. And then, kung kagano kasi yung mga shooters.
0: Ganda yan, Friday. Sakto, maraming daga dito sa amin. Pwedeng.
2: Target shoot mo na sila. Thank you so much.
3: Ferdinand R. Marcos Jr., ang Filipino community sa Canada, kung saan kinilala po ng Pangulo ang dekalidad na kontribusyon ng mga manggagawang Pinoy sa Canada. Nagbabalik si Kenneth Pasyente.
4: Pinuri ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang mga Pilipino sa Canada sa kanilang husay, sipag at malasakit na nagbigay ng mataas na paggalang at tiwala ng mga Canadian sa mga Pilipino. Binigyang diin ng Pangulo ang mahalagang ambag ng mga Pilipino sa iba't ibang sektor sa Canada

0: kabilang ang mga healthcare worker na nagsilbi noong kasagsagan ng COVID-19 pandemic, mga caregiver, inhenyero, arkitekto, welder, electrician at iba pang skilled worker. Kinilala rin niya ang kontribusyon ng mga Pilipino sa larangan ng edukasyon, agrikultura, serbisyong panlipunan, hospitality at turismo na patuloy na nakatutulong sa pag-unlad ng ekonomiya ng Canada.
1: Pinapaganda po ninyo ang reputasyon ng Pilipinas.

0: Pilipino. Kasi para sa atin, maganda yung ginagawa niya.
1: Ah, masaya po ako, ma'am. Masaya, masaya. At marami kaming nag-aabang sa kanya. Sa... Para masilayan, makita namin na kanyang pagsasalita, makita sa personal. At ikatutuwa namin na nandito sa Canada.
2: Muli namang tiniyak ng Pangulo na sisikapin ang kanyang administrasyon na lumikha ng sapat na oportunidad sa kabuhayan sa Pilipinas.
3: As I have said before, our goal is to continue strengthening our economy so that traveling or working abroad becomes a matter of choice, whether driven by personal aspiration or the pursuit of better career opportunities, not out of necessity due to lack of opportunities back home.
2: Ayon sa Pangulo, patuloy ding palalawakin ng pamahalaan ang pakikipagtulungan sa Canada at sa pribadong sektor upang makahikayat ng mas maraming pamumuhunan na magbubukas ng karagdagang trabaho, magpapabuti ng kabuhayan at magpapataas ng kalidad ng buhay ng mga pamilyang Pilipino.
3: Kayo ang magandang halimbawa at inspirasyon ng bawat Pilipino. Hindi madali ang mag-ibang bansa, ngunit sa sipag, katatagan at konkretong pagpaplano sa pagmamahal ninyo sa pamilya at sa ating bayan, wala po kayong katulad. Kaya mula sa puso ko, muli, maraming salamat.
2: Tinatayang nasa mahigit 1 milyong Pilipino ang kasalukuyang naninirahan sa Canada.
4: Mula rito sa Vancouver, Canada. Kene, pasyente, para sa bayan.
5: Mas pinagtibay ng Pilipinas at Estados Unidos ang kanilang pangakong palalimin pa ang matagal ng ugnayan sa larangan ng seguridad, ekonomiya at pagpapaunlad. Yan ang ulat ni Gab Villegas.
6: Tiniyak ng bagong embahador ng Estados Unidos sa Pilipinas na si Lilipton ang mas pinatibay na alyansa sa pagitan ng dalawang bansa sa mga susunod na taon. Sa unang public engagement ni Lipton para sa pagdiriwang ng 250th anibersaryo ng kalayaan ng US at 80th taon ng diplomatic relations sa pagitan ng US at Pilipinas, sinabi nito na asahan na mas marami pang papasok na tulong at trabaho para sa mga Pilipino.
7: So excited to make a difference. Okay? Starting with the 80th anniversary of our diplomatic relations with the Philippines, we have some really big plans for American business, jobs, investment, assistance, and so much more to the Filipino people.
6: Sa talumpati naman ni Foreign Affairs Undersecretary Leo Herrera Lim, binalikan nito ang malalim na samahan ng US at Pilipinas sa loob ng 8 dekada, kung saan pinuri nito ang tagumpay na katatapos lamang na balikatan exercises na nilahukan ng 17,000 sundalo at ang buhay na kalakalan ng dalawang bansa. Handa rin ang Pilipinas na makipagtulungan sa Amerika na palakasin ang seguridad, ekonomiya at ang people-to-people relations ng dalawang bansa.
7: Anniversaries like this are not finish lines. They are checkpoints. Markers to pass on the way to a partnership that still has its best chapters ahead of us. 80 years in, 75 years in, 250 years in, between us that hold out of years to practice that this alliance business. And if you haven't gotten it right by now, frankly, you will never do. Let us meet what comes next wave of our nations were built for, together and without hesitation.
6: Bago nito, ipresenta ni Lipton ang kanyang letter of credentials kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Malacanang, kung saan natalakay rin ang mahalagang prioridad kabilang ang economic cooperation, defense at security, maritime affairs, mga regional development at ang chairship ng Pilipinas sa ASEAN. Gab Humilde Villegas, para sa bayan.
8: Porsigido ang administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na lalo pang pagbutihin ang pagpapasigla sa ekonomiya ng Pilipinas matapos umangat sa upper middle income status ang bansa. Paglilingaw po ng Malacanang, marami pang Pilipino ang nangangailangan ng tulong gaya ng magandang trabaho. Bagay na tinutugunan na ng gobyerno sa pamamagitan po ng mga programang para sa pangangailangan ng ating mga kababayan.
9: So, ito

0: middle income country, hindi po ito finish line. Hindi po ito katapusan. Marami pa pong dapat gawin ang bansa para mas umangat pa ang ekonomiya. Ang ibig lamang po kasing sabihin nito ay meron po tayong malakas na ekonomiya na maaaring makapag-tinggal niya sa mga investors na mamuhunan sa ating bansa, na mag-create ng jobs.
1: Mahigit sa 1 milyong manggagawa ang mabebenepisyuhan ng makasaysayang 85 pesos na dagdag sa arawang sahod po yan ng minimum wage earners sa Metro Manila. Yan ang ulat ni Elijah Canlas.
2: Inanunsyo ng Department of Labor and Employment o DOLE ngayong Linggo ang isang umano'y makasaysayang 85 peso daily minimum wage hike para sa mga manggagawa sa NCR. Sa ilalim ng wage order number NCR 27, inaasahang matutulungan ito ang mga Pilipinong makasabay sa pagtaas ng presyo ng mga bilihin.
3: Inataas po natin ang sweldo ng lahat ng manggagawa dito sa Metro Manila. Makikinabang po ay 1.1 million daily wage earners. Inataas po natin sa isang kasaysayang 85 pesos increase.
2: Ayon kay Labor Secretary Francis Tolentino, ipatutupad ang aumento sa dalawang tranche. Ang unang 60 pesos ay magkakabisa sa darating na July 19 at ang natitirang 25 pesos naman ay sa January 20 sa susunod na taon. Dahil sa hakbang na ito ng kagawaran, aakyat ang arawang kita ng mga non-agricultural worker mula 695 pesos tungo sa 780 pesos. Samantala, ang mga agricultural sector naman ay makatatanggap ng 743 pesos mula sa dating 658 pesos. Ngunit, paano nga ba nito babaguhin ang budget ng isang ordinaryong pamilyang Pilipino? Upang mas maunawaan ng publiko ang tunay na halaga ng dagdag sahod, maaaring iangkla ang 85 pesos sa pinakahuling ulat ng Department of Agriculture Bantay Presyo at Department of Trade and Industry o DTI pagdating sa basic commodities pricing. Kung susuriin ang kasalukuyang presyuhan, ang 85 pesos ay sapat na para makabili ng 1 kilo na local well-milled rice na naglalaro sa 50 pesos hanggang 55 pesos kada kilo. Ang matitirang barya ang maaari pang ipambili ng 4 na piraso na itlog na nagkakahalaga ng 7 pesos hanggang 9 pesos bawat isa. Para naman sa pamilyang nagtitipid ng ulam, karagdagang tulong na ang aumentong ito para makabili ng 1 lata ng sardinas na nasa 20 pesos hanggang 28 pesos batay sa SRP ng DTI. Maaari ring samahan pa ng kalahating kilo ng kamatis o 1 maliit na tali ng gulay mula sa palengke. Kung merienda o pang-almusal naman ang bibilhin, ang 85 pesos ay suwak na para sa 1 balot ng loaf bread o pandesal na nagkakahalaga ng 40 pesos hanggang 60 pesos. May kasama na rin itong pang-dalawang sachet na 3-in-1 na kape. Bagamat tinatawag ito ng pamahalaan na pinakamalaking single wage adjustment sa kasaysayan ng Metro Manila na inaasahang magbibigay ginhawa sa mahigit 1 milyong manggagawa, sapat nga ba talaga ito sa harap ng nagdaang inflation?
4: Siguro kung babaan na lang siguro nila yung presyo para mas malaking tulong yun, yung mga bilihin ko, mas kumawa pa yung presyo. Kahit hindi na po tumaas yung sahod, malaking tulong na rin po sa mga mamamayan natin. Ganun. Sa amin especially.
5: Bilang panimula, naitataas na. Dahil kung ilalagay yung 85 pesos doon sa 650 na minimum wage ngayon, nasa 700 plus na rin. Ibig sabihin, kalahati na noong 1,250 na dapat sana ay nakabubuhay na sahod.
2: Bilang hakbang pasulong ay isinasailalim na rin ng pamahalaan sa mabilisang review ang iba pang regional tripartite wages productivity boards sa mga probinsya gaya ng Calabarzon, Central Luzon at Cebu upang magpatupad ng aumento sa labas ng Metro Manila. Kaalinsabay nito ang patuloy na paglalabas ng mga tulong pinansyal at tax interventions para maprotektahan ang mga maliliit na negosyo o MSMEs. Elijah Canlas para sa Bayan.
6: Sa ibang balita po, nakatutok ang publiko sa mga susunod na hakbang ng Senate Impeachment Court kaugnay po ng impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Kabilang sa inaasahang pagtatalunan, ang musyon para buksan ang tinaguriang Mystery Box na pinaniniwalaang maaaring maglaman ng mahalagang ebidensya sa kaso. Nagbabalik si Elijah Canlas.
2: Bukod sa pagsisimula ng impeachment proceedings sa paparating na linggo, nakatutok ngayon ng publiko sa desisyon ng Senate Impeachment Court ukol sa pagbubukas ng tinaguriang Mystery Box o BIR Box. Posible kasing naglalaman ito ng mga karagdagang ebidensya laban kay Vice President Sara Duterte. Inaasahan ni Manila 3rd District Representative Joel Chua na reresolbahin ng Senado ngayong Lunes ang naturang motion kasama ang tatlo pang pending motions patungkol sa gagamiting lengguwahe ng pagdinig, prior notice sa mga witnesses at ang joint examination ng public at private prosecution. Ayon sa kongresista at isa rin sa mga miyembro ng House Prosecution Panel, hindi na kailangan ng executive session para buksan ang BIR box dahil ang pagdinig-aniya ay nagsisilbi ng mismong opisyal na korte.
7: Ako po, isa lang naman po ang tanong ko. Kung wala naman pong tinatago, ano naman po ang dahilan para ito po ay ipagkubli sa taong bayan? Dahil ang issue po kasi dito sa impeachment ay pananagutan, accountability po.
2: Binigyang diin din ni Representative Chua na ayon sa saligang batas, ay maaaring bumuo ng sariling panuntunan ang Kongreso at bahagi-ani ang paglalabas ng subpoena sa binalangkas nila para buksan ng kahon bilang bahagi ng ebidensya. Nabanggit din ng kongresista ang isang survey na kung saan 82% sa mga Pilipino ang sumasang-ayon sa pagpapatuloy ng impeachment proceedings. Nilinaw ng mamabatas na hindi otomatikong nangangahulugan nito na guilty ang bise. Sa halip, refleksyon lang daw ito ng interes ng sambayanan na makita ang ebidensya. Nagbabala rin si Chua laban sa mga nagpapakalat ng fake news para i-divert ang atensyon ng publiko. Dagdag niya, handa naman daw ang prosecution team na itapat ang mga matitinding ebidensya para labanan ito.
7: Pero kami po, sa panig po ng prosecution, ay nakafocus lamang kami sa aming gawain, sa aming trabaho. At ang focus lamang namin dito ay mailatag ng maayos ang ebidensya sa ating mga kababayan. At makita ng mga taong bayan kung totoo ba o hindi itong mga paratang sa ating Vice Presidente. Dahil alam po ninyo, wala pong pinakamatinding panabla sa fake news kung hindi po ang ebidensya na ilalatag po namin.
2: Nanindigan din ang prosecution team na walang kapangyarihan ang Senado na i-dismiss ang kaso nang hindi nagsasagawa ng pagdinig at hanggat walang nabubuong desisyon.
7: Pero sa amin pong paniniwala, hindi po po pwedeng i-dismiss ng Senadong to nang hindi po nagkakandak ng trial. So yung dismissal po, pwede po mangyari yon once nagdesisyon na ang Senado pagkatapos po ng presentation ng ebidensya.
2: Hinamon din ni Chua ang kampo ng defense team na kung walaan niya silang tinatago ay wala rin silang dahilan upang ipagkait ang katotohanan sa taong bayan. Ang tanong ng marami, ano nga ba ang laman ng mystery box at susi kaya ito para sa mas matinding ebidensya laban sa bise? Elijah Canlas, para sa Bayan.
1: Samantala, naniniwala ang Malacanang na dapat lamang na personal na dumalo si Vice President Sara Duterte sa impeachment trial laban sa kanya sa darating na Lunes, July 6. Ayon kay PCO Undersecretary at Palace Press Officer Claire Castro, mismo ang bise na ang nagsabi noon na gusto niya ng bloodbath. Kaya ito na anya ang pagkakataon na sagutin at ipagtanggol ang kanyang sarili sa mga paratang sa kanya. Mas maganda rin ayon kay Castro na mapatunayan ang kampo ni VP Duterte na kung wala itong kasalanan ay magpakita ito sa publiko. Muli namang iginiit ng palasyo na nananatiling walang kamay ang ehekutibo sa pag-arangkada ng paglilitis laban sa vice-presidente.
0: Doon naman po niya sinabi na she wants bloodbath. At dito mapapakita ano ang kakayanan ng Vice Presidente upang sumagot sa mga katanungan or para harapin ang kanyang mga witnesses. Yung mga witnesses against her. Yung mga witnesses at mga testigo na maaaring magsabi ng mga statements na hindi papabor sa kanya.
6: May panawagan naman ng ilang religious groups sa mga senador na tatayong hukom sa pagsisimula ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte sa araw ng Lunes. Yan ang ulat ni Gab Villegas.
8: Nagtipon-tipon ngayong araw ang iba't ibang mga religious groups sa labas ng Senado para magsagawa ng aktibidad na tinawag na Jericho Walk for Truth and Justice para ipagdasal ang mga senator judges para sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte na magsisimula sa Lunes. Dito ay inikot ng mga miyembro ng grupong Kingdom Keepers ang palibot ng Senado tulad ng pag-iikot ng mga Israelita sa palibot ng Jericho na nasusulat sa Biblia. Ayon kay Father Robert Reyes ng Clergy for Good Governance, hinihimok rin nila ang publiko na manalangin para sa paparating na impeachment trial.
9: Yung pong nagagawa ng panalangin, hindi mo kailangan ang maraming tao.
8: Nagsalita rin ang pari patungkol sa isinagawang biglaang rally ng Iglesia ni Cristo sa People Power Monument para suportahan si Senator Rodante Marcoleta na nahaharap sa kasong Flander dahil sa pagtanggap nito ng 75 milyong pisong campaign donation noong 2025 elections. Anya, dapat humarap ang senador sa korte para patunayan na wala itong kasalanan.
9: Kung accountability hinihingi ng Iglesia ni Cristo, make Marcoleta face the court, explain himself, and let his lawyers, di ba, argue for him at mapapatunayan na inosente siya, hindi siya guilty sa plunder, then set him free. But if guilty, put him behind bars.
8: Nanawagan naman ang...
1: Ayon kay PCO Undersecretary at Palace Press Officer Claire Castro, hindi pinababayaan ang pagtugis kay Zaldico, lalo't malaking bahagi siya ng isyu ng korupsyon sa mga flood control project. Anya, ang pag-archive ng kaso ni Ko ay nangangahulugan lamang na hindi muna ito isasama sa active cases na itinatakda para sa hearing o pagdinig. Pero oras anya na mahuli na ang puganteng si Ko, muling ilalabas ang kaso. Kasalukuyang may aktibong warrant of arrest laban kay Ko na patuloy na tinutugis ng mga otoridad.
0: So ilalagay muna po ito sa status na naka-archive. At kapag ka po nahuli na si Zaldico, bubuhayin po. I mean, ilalabas po muli ang kaso para maging active. Pero hindi po umaanda. Tandaan po natin, pag ang kaso po ay naka-archive, yung period, hindi po ito umaandar, nahinto siya. So kahit matagal siya hindi nakabalik ng Pilipinas at kapag ka po siya ay nahuli, aandar at aandar po yung kaso.
1: Nanawagan naman si Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. sa mga bagong opisyal ng Philippine Army na panindigan ang kanilang sagradong tungkulin sa Republika ng Pilipinas. Ang pahayag ay ginawa ni Teodoro sa Joint Graduation Ceremony ng Officer Candidate Court o OCC Gundaway Class 64 2026 at ng OCC Reserve Officers Training Corps o OCC ROTC Talagilab Class 03-2026 na isinagawa sa Training and Doctrine Command ng Philippine Army Camp O'Donnell, Santa Lucia, Capas, Tarlac. Bilang kinatawan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na kasalukuyang nasa Canada, ipinaabot ni Teodoro ang mainit na pagbati sa mga bagong sundalong nagsipagtapos sa training. Pinuri rin ni Teodoro ang mga graduates dahil pinili nilang magserbisyo sa publiko sa kabila ng kakapusan sa pinansyal at mga hamon na dala ng buhay ng isang kabataan. Paalala rin ang kalihim sa mga nagsipagtapos, pahalagahan ang Republika ng Pilipinas at ang kinabukasan ng bansa.
6: Sa ibang balita, pinamamadali na ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang konstruksyon ng isang lumang tulay sa Tabuk, Kalinga para mas magamit ito ng mga motorista. Yan ang ulat ni Floyd Brenz.
10: Itong bridge, 58 years old na. Hindi na kaya yung mga mabibigat na sasakyan.
11: Ganito ay nilarawan ni DPWH Secretary Vince Dison ang kasalukuyang sitwasyon ng Alyog Bridge sa Tabuk City, Kalinga. Kaya naman pinamamadali ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pagpapatayo ng bago at mas matibay na Alyog Bridge sa Tabuk City, Kalinga para matiyak ang kaligtasan ng mga motorista at mapabilis ang pagbiyahe ng mga sasakyang nagdadala ng pagkain at iba pang mahahalagang produkto. Ayon pa sa kalihim, nagdagdag na ang ahensya ng mga tauhan at kagamitan para mapabilis ang konstruksyon ng bagong tulay na papalit sa halos 67 taong gulang na Alyog Bridge. Sa kasalukuyan, limitado lamang ang mga light vehicle ang maaaring dumaan sa lumang tulay at ipinatutupad ang one-lane stop-and-go scheme dahil sa pinsala sa istruktura nito. Dahil dito, napilitang dumaan sa mas mahabang ruta ang mga truck na may kargang pagkain at iba pang mahahalagang supply na nagdudulot ng pagkaantala sa paghatid ng mga produkto. Target ng DPWH na makumpleto ang bagong Aliog Bridge pagsapit ng Oktubre.
10: Yung mga truck na nagdadaga ng pagkain, mga essential goods, umiikot ng napakagayo. Pinapunta tayo ni PBBM dito. Kahit talaga ng mga project natin, binibilisan natin. Pinapadagdagan ko yung mga tao, mga equipment para bumilis.
11: Inaasahang magpapabilis ito sa daloy ng transportasyon, magpapahusay sa koneksyon ng mga komunidad

0: at magbibigay ng mas ligtas na biyahe para sa motorista. Floyd Brenz para sa bayan.
1: At sa ibang balita, binigyang parangal ng Department of Tourism ang P-pop girl group na BB bilang pinakabagong tourism ambassadors ng Pilipinas para isulong ang kultura, mga destinasyon at hospitality ng bansa sa local at international markets. Kasabay nito ang paglulunsad ng kampanyang Discover More to Love na nag-aalok ng mahigit 100,000 travel deals para hikayatin ang mas maraming Pilipino na maglakbay sa loob ng bansa. Ayon kay Tourism Secretary Dita Angara Matay, bahagi ito ng pangmatagalang estratehiya ng DOT na gamitin ang impluensya ng mga kinikilalang Filipino artists sa pagpapalakas ng turismo at pagsusulong ng soft power ng Pilipinas. Nangako rin ng DOT na makikipagtulungan sa BINI sa iba't ibang programa at plataforma para mas maipakilala ang mga natatanging tanawin at karanasan sa iba't ibang panig ng bansa.
2: Samantala, sa layuning mabigyan po ng mas matibay na paghahanda at pantay na pagkakataon ng mga estudyante na makapasok sa kanilang target ng mga universidad, isinasagawa po ngayon sa lungsod ng Taguig ang libreng college entrance examination review sa ilalim po yan ng Academic Competency and College Entry Support System o ACCESS. Sinimula ng 10 linggong programa noong Mayo 23 sa pagtutulungan ng pamahalang lungsod ng Taguig, Taguig City University at DepEd Taguig Pateros. Isinasagawa po ang mga review class tuwing araw ng Sabado na magkatagal hanggang July 25. Sabi ni Taguig Mayor Lani Cayetano, nasa 1,500 incoming grade 12 students ang kasalukuyang nasa ilalim po ng programa. Agad din daw na napuno ang lahat ng 1,500 slots matapos buksan ang aplikasyon, patunay ng mataas na interes ng mga kabataang Taguigenyo na makapaghanda para sa pagpasok sa kolehiyo.
1: Samantala, kasunod ng ilang insidente ng karasaan na nangyari kamakailan sa ilang paaralan, hinikayat ng Education Department ng mga Parent-Teacher Association o PTA na mas palakasin pa nito ang ugnayan sa mga eskwelahan. Nagbabalik si Floyd Brenz.
0: Hinikayat ng Department of Education ang mga Parent-Teacher Association na maging katuwang ng pamahalaan sa pagpapatiba

0: Dahil mamaya meron tayong makakapanayam. Ha? Mula, ay, de, syempre, alam niyo naman, Lunes. Ay, kaya si Johnny Delgado, pinatulog ko na eh. Natulog ko na ba, Boss Arnel, a.k.a. Johnny Delgado? Bukas kasama ka ba? Hindi rin? Ano ka? Taong bahay ka. Ayan. Oh, swerte ng dalawang pogi rito, ah. Team bahay pala kayo. Oh, abangan ha, ang ating special coverage nga bukas. Sige nga po sa unang araw ng impeachment trial, ating Vice President Sara Duterte. Siyempre, no? Mapapakinggan yan sa dito lamang sa Radyo Pilipinas 738. Ayan. Pero, ayun na nga. Dahil nga sa ilang technical adjustment, ang Radyo Pilipinas, Radyo Publiko po ha, ay pansamantala muna mapapakinggan ha, pansamantagal naman po sa 104.3 FM. Simula po yan, nako, Lunes, July 6. Oo, eh, doon muna kayo makinig ha, sa aming FM radio station, ang 104.3 The Capital. Oo, dalawa po yan, yung 87.5 at yung 104.3 FM. Pero doon muna kami lilipat ha, sa 104.3 FM simula po muna Lunes ha, sa Lunes, July 6. Mapapanood nyo rin kami syempre sa live streaming sa Radyo Pilipinas social media pages. Sa aming pagbabalik sa 738 kHz, asahan po ang mas malinaw at mas pirating na paghatid ng mga balita at impormasyon at serbisyong publiko. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik at pagtiwala po sa amin. So sa madaling salita, saglitan lamang ho yan, sa 104.3 nyo muna po kami mapapakinggan for the meantime. And syempre, pagbalik ng 738 kasi meron lang kaming aayusin na technical adjustments. Oh. Siyempre, gusto rin naming mapalakas din ang servisyo nyo. Ha? At ang reception signal. Ayan. Si Boss Arnel yata yung akit sa toro eh. Papalitan mo ba lahat ng ano? Papalitan mo lahat ng mga yung mga guy wire, Boss Arnel? Biro lamang ho, biro lang. Mamaya may makakapanayam po tayo, no? Isang mula sa legal, no? Wala, dati po itong presidente ng Integrated Bar of the Philippines at isang law, constitutional law expert. Alamin natin sa kanya, no? Yung inaasahan na magiging takbo ng impeachment trial, no? Alam niyo naman, medyo makabuluhan, no? Hindi lang makabuluhan, medyo tricky, no? Ika nga sa amin sa media, yung terminolohiya namin. Dahil, syempre, ano-ano ba yung mga ihaharap ng prosecution panel, no? At syempre, yung sa panig ni BP Sara, yan. Defense team, ika nga, di ba? At syempre, nakatingin na sa akin si Ruban, pinaalala niya sa akin sa kanyang pagtitig, yung presyo ng produktong petrolyo, alamin natin yan maya-maya lamang. Kung tataas nga ba, magpupult ng taba si Ruban at si Boss Johnny Delgado kung mag-iimbak na ng langis. Ayan, ayan. Diba ang tawa talaga ni paring Ruban, ha? Ayan, yan ang mga lalamanin ng ating programa ngayong umagang ito. Pero bago muna ang lahat, oras po natin, 24 minutos makalipas ang alas 6 ng umaga, tunghen muna po natin ang Presidential Week. Atid po sa atin, syempre, na nag-iisang Alvin Baltazar. Narito po.
1: Narito ang mga naging aktibidad ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. para sa linggong ito. Lunes, June 29, tinungo ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang Sultan Jamalul Kiram Central School sa Barangay Laom, Maimbong, Sulu at pinangunahan ng bawat bayan makikinabang. Sa naturang aktibidad ay nakipag-ugnayan ng Pangulo sa mga Presidential Scholars na sinusuportahan ng Social Civic Projects Fund at sinaksihan ang pamamahagi ng tulong na bigas sa ilalim ng Local Government Support Fund. Bahagi din ng aktibidad ng Pangulo ay ang ginawang pagbisita sa bagong Regional Mobile Force Battalion Region 9B Headquarters sa Maimbong at pinangunahan ang turnover ng 175 high-powered loose firearms na voluntaryong isinuko ng mga sibilyan mula

0: sa iba't ibang munisipalidad ng Sulu. Binigyan din ng Pangulo ang patuloy na pagpapaigting ng intelligence operations at kampanya laban sa mga PAGS at illegal na armas. Araw din ng Lunes ay pinangunahan ng Pangulo ang pagbubukas ng ikatlong DSWD walang gutom kitchen sa bansa at ang kauna-unahan sa Mindanao na matatagpuan sa Zamboanga City para maghatid ng masustansyang pagkain. Ang hakbang ay naglalayong wakasan ang kagutuman sa pamamagitan ng patuloy na pagpapalawak ng mga programang nagbibigay ng sapat na pagkain, mas maayos na nutrisyon at mas malawak na serbisyong panlipunan para sa mga higit na nakakailangan. Martes, June 30, bisita ni Paolo Marcos sa Malacanang si Lee Lipton, ang bagong U.S. Ambassador to the Philippines na nagpresenta ng kanyang credentials sa punong ekotibo. Nagpalitan ng pananaw ang Pangulo at bagong ambassador ng Amerika sa Pilipinas hinggil sa mahalagang prioridad kabilang ang kooperasyong pang-ekonomiya, depensa at seguridad, usapin pandagat, mga pangyayari sa rehiyon at ang pagkapangulo ng Pilipinas sa ASEAN. Miyerkules, July 1, pinangunahan ni Pangulong Marcos ang 79th founding anniversary ng Philippine Air Force. Dito ay kinilala ng Commander-in-Chief ang mahalagang papel ng hukbong panghipapawid sa gitna na din ng mga hamong patuloy na dumarating. Bahagi ng mensahe ng Pangulo ay ang paghikayat nito sa hari ng mga taga-Philippine Air Force na panatilihin ang pinakamataas na antas ng profesionalismo, disiplina at integridad. Pero higit sa lahat, sinabi ng Pangulo na ang kailangan ay matiyak ng bawat sundalo na manatiling tapat sa kanilang constitutional duties at maprotektahan ang mga tao. Bago naman ang alas 8 ng gabi ng Miyerkules ay tumulak ang punong ekotibo papuntang Canada para sa 4 na araw na official visit. Sa biyaheng Canada ay magpupulong sina Pangulong Marcos at Canadian Prime Minister Mark Joseph Carney upang talakayin ang pagpapalawak ng kooperasyon sa iba't ibang larangan. Inaasahang malalagdaan ang ilang mga framework of cooperation at iba pang kasunduan sa mga sektor ng enerhiya, likas na yaman, kalakalan, pamumuhunan, paggawa at irigasyon, turismo, kultura at sining. July 2, Webes, dumating sina Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at First Lady Lisa sa Vancouver, Canada para sa pagsisimula na ng official visit ng punong ekotibo. Pagdating ng Pangulo sa Vancouver ay agad na nagkaroon sila ng pribadong pagpupulong ni Canada Prime Minister Mark Carney na nagsabing may mahigit 1 milyong Canadian ang may lahing Pilipino at sinabi niyang mahalagang magtulungan ang dalawang bansa upang isulong ang kapayapaan at kaunlaran. Kasama din sa mga naging aktibidad ng Pangulo sa kanyang Day 2 ng official visit ay ang pagpupulong ng delegasyon ni Pangulong Marcos at ang delegasyon ni Prime Minister Carney ng Canada sa pamamagitan ng expanded bilateral meeting. Dito ay nagpalitan ng magkabilang panig ng mga pananaw hinggil sa higit pang pagpapalakas ng ugnayang bilateral ng Pilipinas at ng Canada. Humarap din sa kanilang joint statement sina Pangulong Marcos at Punong Ministro Carney matapos ang produktibong pagpupulong. Sa joint statement ay inatasan ng dalawang leader ang kanilang mga kalihim ng ugnayang panlabas na bumuo ng isang plan of action na magsisilbing gabay sa pagpapatibay ng kanilang kooperasyon. Nakamatay ito sa mga kamakailang tagumpay sa larangan ng depensa at seguridad kabilang ang Status of Visiting Forces Agreement na nilagdaan sa Maynila noong Nobyembre ng nakaraang taon at ang Mutual Logistics Support Arrangement na nilagdaan sa Ottawa 2 linggo lamang ang nakalipas. Sinaksihan din ng dalawang leader ang paglagda sa ilang mga kasunduan gaya ng Joint Declaration of Intent on Energy and Natural Resources Cooperation, ganun din ang mga kasunduan sa turismo, kultura, paggawa at migration na naglalayong higit pang palalimin ng ugnayan ng mga mamamayan ng dalawang bansa. Muli rin pinagtibay ni Pangulo Marcos at Punong Ministro Carney ang kanilang pangako na tapusin sa loob ng taong ito ang negosasyon para sa bilateral na free trade agreement. Binisita din ni Pangulo Marcos kasama si Prime Minister Carney ang isang branch ng Jollibee sa Granville, Vancouver. Plano ng kilalang Filipino fast food chain na palawakin ang operasyon nito sa mahigit 85 sangay sa buong Canada sa loob ng susunod na 5 taon. Inaasahang lilika ito ng mas maraming trabaho para sa mga Canadian at Filipino-Canadian habang lalo pang pinatatatag ang ugnayang pangkalakalan at pamumuhunan sa pagitan ng Pilipinas at ng Canada. Abangan ang mga susunod pang aktibidad ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kaugnay ng 4 na araw na official visit nito sa Canada. Mula sa Public Affairs Division, Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Maraming salamat, Boss Alvin Baltasar. Oras po natin, 30 minutos makalipas po alas 6 na nagmamadaling umaga. At tsadaan na natin ang mga Romero Peque balita na nakalap ng ating PBS Newsroom at PBS Production sa nakalipas na magdamag. Pero bago po ang lahat yan, syempre tanggap po muna tayo ng live report higit sa 1,300 na barangay. Ay, nanganganib sa landslide at flash flood dahil nga sa pagpasok ng bagyong, tama ba ito? Medyo sosyal ang pangalan. Bagyong Bavi. Oh. Detalye sa, ayun po yan ha, sa DENR Mines and Geosciences Bureau. Detalye sa balitang yan, makakasama natin Kuyang Ray Ferrer. Kuyang Ray, good morning!
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
1: Yes, Kuyang Ray, come in.
3: AJ, Natural Resources, Mines and Geosciences Bureau sa putubling pagbuo ng lupa at pagbaha sa 1,300 na barangay dahil na rin sa banta ng Super Typhoon na may international name na Bobby o Kuntay ay nakapasok sa PAR. Patay ito sa tatlong araw na rin po ang focus na pag-asa at Geohazard Map ng DNR-NPD. Pinapayuhan ang publiko na pantayan ang pagbaas ng tubig, lalo na sa mga ilog, balistik, at iba pang mababatang lugar. Dapat din agad iulat ang anumang sinyalis ng paggalaw ng lupa, bigla ang pagbaha o pagputik ng tubig. Pinapayuhan din ang mga residente na ipagbigay alam sa barangay kung may bata sa bahay o nakatagilid na poste at kahit inikahit ang publiko na manatiling alerto, sentim o na dito na lokal na pamalaan at maghanda sa posibleng pagbukas kung kinakailangan. Patay sa pinakuling ulat na pag-asa kaninang alas 3 na madaling araw na mataan sa labas ng Philippine Area of Responsibility ang Super Typhoon. Huling na mataan ang sentro nito sa layong 2,700 kilometro, silangan ng isang Bisaya paglay ang lakas na hangin na abot sa 100 kilometro kada oras malapit sa gitna at pagbugsong hanggang 240 kilometro kada oras. Para sa Balbo Pilipinas, Ranger Air, Radyo Pilipinas, Radyo po.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
1: Maraming salamat, Kuyang Ray Ferrer. Parang binabagyo na yung signal, Kuyang Ray Ferrer. Anyways, thank you very much. Eto naman. Korean drug fugitive arestado sa Clark sa pinagsanib na operasyon ng Bureau of Immigration at mga otoridad. Detalye sa balitang yan, makakasama natin si Tokayo EJ Lazaro. Boss EJ, good morning!
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Arestado ng Bureau of Immigration o BI ang isang South Korean na wanted sa kasong may kaugnayan sa illegal na droga matapos ang pinagsanib na operasyon ng mga otoridad sa Clark Freeport, Pampanga. Kinilala ang suspect na si Kim Soo, 41 anyos, na dinakip noong Hunyo 28 ng Bureau of Immigration Fugitive Search Unit sa pakikipagtulungan ng Philippine Air Force, Clark Development Corporation at South Korean authorities. Ayon sa BI, wanted si Kim ng Cheongjo District Court sa South Korea dahil sa umunoy paglabag sa kanilang Narcotics Control Act. Iniuugnay rin siya sa operasyon ng bentaha ng illegal na droga sa pamamagitan ng Telegram, kung saan cryptocurrency ang ginagamit na pambayad. Mayroon din siyang aktibong Interpol Red Notice. Batay sa record ng BI, dumating si Kim sa Pilipinas noong Abril 2022 bilang temporary visitor, ngunit nabigong iayos ang kanyang immigration status. Dahilan upang maituring siyang overstaying alien at mailagay sa blacklist at watchlist ng ahensya. Kasalukuyang nasa kustudiya ng ahensya si Kim habang isinasa ilalim sa deportation proceedings. Ayon sa BI, bahagi ng operasyon sa pinaiting na kampanya ng pamahalaan laban sa transnational crime upang matiyak na hindi nagiging kanlungan ng mga dayuhang pugante ang Pilipinas. Para sa Bagong Pilipinas, ito si EJ Lazaro, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
1: Maraming salamat, Boss EJ Lazaro. ito na yung mga bulwaga ng balitaan natin ngayong umagang ito, ha? Ha? Okay. Oras natin, 6:35 ng umaga. O, teka muna, bago tayo magbalitaan mamaya, isang short break po muna tayo. Magbabalik po ang Mabuhay Pilipinas makalipas ng ilang paalala. Rovan, ibigay mo.
5: Good morning! Wake up! Dilat na! Bango na! Mabuhay Pilipinas! Sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
6: Mas pinalakas, pinalawak.
7: Radyo Pilipinas.
6: Radyo! Publico Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
7: Colab.
6: Radyo
7: Magazine.
6: Sports Radio. Radyo Pilipinas. World Service.
5: Ang taginting ng FM.
6: At lakas ng AM.
5: Sa iisang himpila.
6: Pinagsanib na puwersa.
5: Para sa mas malawak.
6: Mas maraming mararating.
5: At mas maraming maaabot ng impormasyon.
6: At serbisyo publiko. Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
7: Radyo Pilipinas.
6: News nationwide.
7: Trending issue. News na pinag-uusapan.
8: World News in 5.
6: Ang inyong institusyon sa Philippine Sports Broadcast.
7: Ipapahuli
6: sa mahahalagang kaganapan.
8: 66 Informasyon.
5: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. 738.
6: Sports Radio. 918.
5: Radyo Magazine. 1278.
6: At Radyo Pilipinas World Service.
5: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Mapapakinggan na
6: sa Capital 104.3 FM.
5: Capital 104.3.
8: Radyo Pilipinas World Service.
6: Sports Radio.
5: Radyo Magazine.
6: Serbisyo Publiko.
5: The AM and FM collab.
6: Sa Capital 104.3 FM.
7: Radyo Pilipinas.
6: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 collab.
9: This is a public service announcement.
10: Discipline is the key.
11: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad. Hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
10: Kilatisin ang sarili.
11: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
10: Importante rin na ating laging isipin.
11: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
10: Isang mahalagang paalala
11: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738.
9: This is a public service announcement.
12: Public service announcement
9: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738.
11: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
6: Balita, laging totoo. Impormasyon, detalyado at kumpleto. Serbisyo, tapat para sa bayan. Ito ang Presidential Broadcast Service. Tumutugon sa tawag ng pagkakaisa para sa bagong Pilipinas. Bagong Pilipinas. Tapat sa pag-uulat. Radyo Pilipinas 1. Radyo Pilipinas. 738 AM.
5: Good morning! Wake up! Dilat na! Bango na! Mabuhay Pilipinas! Sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
13: Good morning! Wake up! Good morning!
1: Welcome back! Babalik po ang Mabuhay Pilipinas. Teka muna. Bubuksan ko muna yung bolang kristal ko. Ano? Yan. Tingnan muna natin yung nagsha-shoutout sa atin. Ayan. Medyo marami-rami na ito. Shoutout kay Francis Navales. Oy, nga pala, congratulations no sa kanyang anak. No? Yung anak ni Boss Francis Navales dahil graduate na ng Electrical Engineering. Oh, yan ang piloto ko bukas eh. Durugan bukas, impeachment trial na sa Senado. No? Team labas po kami sa Senate. Ayan. Ito naman, syempre, nag-iisa, the one and only, John alias Bumbay Malyare. Good morning, Sir Boss AJ. Ayan. Shoutout sa'yo. At syempre, belated happy birthday sa anak mo.
14: Happy birthday!
1: May Medyo isang linggo nga lang yung delay, ha? Hindi natin nabati nung last week kasi kay Kalando, eh. So, ito naman si Roger Agustin Ramos. Good morning and blessed Sunday, Sir AJ. Okay, maganda-maganda kumaga rin sa'yo, Boss Roger Agustin Ramos.
13: Good morning!
1: At syempre, ang aking amahin nanonood, Jess Ignacio, nanonood ngayong araw na ito. At ito naman, may bago tayong recruit, ha? Sino to? Si Dodong Perequin. Ayan. Good morning, Sir AJ. Ayan. Shoutout na rin, ha? Sa malupit na SG natin, ha? Walang iba nagpapa-shoutout yan. Ano? Welcome back! Nagbabalik ang nag-iisang si Boy Smiling Face. Walang iba kundi si Rodel Balanggit. Magandang-magandang umaga sa iyo. At shoutout sa iyo at welcome back daw, sabi ng mga driver sa iyo. Kaso ang inaantay nila, dahil pumunta ka ng Samar, ang inaantay nila, at syempre ang inaantay ko rin, yung pasalubong. Oh, yung pasalubong syempre. Oh. Wala eh, wala. Hindi namin naramdaman eh. Ay, si ano ha, Boss Alex Agbalo. Yan. Tuwan-tuwa nung Friday yon kasi kasama ko sa Department of Tourism yung Bini, nakakita niya ng malapitan si Alex Agbalo. Ingit naman si Jun Malyare kasi hindi ko naisama. Oo, kasi siya yung naka-schedule. Oo. Ah, pala, yung mga nanghihingi ng Bini picture sa akin dyan, padadalang ko, ha? O, isend nyo lang yung number nyo sa akin, padadala ko through Viber. Ayan, ha? Hindi lang nagpa-interview yung Bini, sayang. Hindi rin kumanta, no? Yung ano ba yung kanta nila na yun, Isabel? Yung pan-tropico ba yung tawag nun? Alam ko lang kasi, ano eh? Yung tropical hot, oh. Yung pala, pan-tropico, ayun. Islam pan-tropico ba yun? Tama ba ako, Roban? Alam mo rin ba yun? O tropical hot lang din yung alam mo? Ayan na nga, ayan na nga. Oo. Pero ito na yung mga nagbabagang mga balita natin ngayong umagang ito, oh. O, sa mga gusto mag-shoutout, ha, habol lang kayo, ha. Naka-online tayo, naka-live streaming tayo sa Radyo Pilipinas, sa Radyo Publiko. Sa unang segwada ng ating balitaan ngayong umagang ito, handa na nga ho ang Senado sa pagbubukas ng impeachment trial bukas, July 6. Ayon nga po kay Senate President Win Gatchalian. Sinabi ni Gatchalian na tuloy-tuloy na ang pagkanta ng Senado dahil may mga detalye pang maaring mabago bago ang pagsisimula ng paglilitis. Ayon kay Senate President, nagpulong na rin ang security cluster kasama ang Philippine National Police, Armed Forces of the Philippines, Metropolitan Manila Development Authority o MMDA, Pasay City LGU para tiyaking maayos ang seguridad sa araw ng pagbubukas ng impeachment trial. Binanggit din niya na inaasahan ang pagdalo ng mga grupong nais magpayag ng kanilang saloobin, kaya bahagi rin ito ng kanilang pinaghahandaan. Sa unang araw ng paglilitis, sinabi ni Gatchalian na inaasahang tututukan muna ang mga paunang proseso at preliminaries. Kabilang nga dito ang pagpapakilala ng prosecution at defense panels, paghahain ng kanilang mga opening statements at iba pang administrative matters. Dagdag pa ni SP Wind, patuloy pa rin inaayos ang problema para sa unang mga programa pala rather. Para sa unang araw ng impeachment trial, kabilang ang pagrepaso sa mga komento kaugnay ng pre-trial order. Samantala, inaasahan ng Senate President na makakadalo ang lahat ng mga senador na may kakayang lumahok sa paglilitis. Aniya, hindi na makakadalo si Senator Jingoy Estrada habang matagal na rin hindi nakapapasok sa Senado si Senator Ronald Bato de la Rosa. Dahil dito, inaasahan na sa 22 senators ang makikilahok sa pagbubukas ng impeachment trial bukas. Tapos biglang dumating si Bato na naman, no? With the gate crusher entrance, oh. Gigil na gigil din si Ruba, no? Bakit? Ha? Oo, di ba? Kaso makakalaboso, ayan. Well, anyways, dahil tuloy na tuloy nga po, no, ang impeachment nga ni VP Sara Bukas, ilan po bang mga senador na kailangan upang makonvict si VP Sara? dahil nga sa kalaman po natin 22 senators na lang ano yung kasalukuyang papasok at present no at active na dumadalo. Ay, alamin natin ano sa isang law expert at kung ano nga ba yung tingin niyang magiging unang flow ng takbo ng impeachment trial. Makakapanayan po natin ngayong umagang ito, mapalad po tayo ng makakapanayan po natin siya ngayong umagang ito, si Attorney Domingo Egon Cayosa, ang dati po ang former president ng Integrated Bar of the Philippines at isang law expert. Attorney Cayosa, magandang umaga po. AJ Ignacio po ng Radyo Pilipinas sa Radyo Publiko.
12: Good morning, AJ. Magandang umaga sa ating mga kababayan.
1: Attorney, good morning po. Unang-una, maraming salamat po sa oras na binigay niyo po sa amin at sa aming programa. Attorney, tuloy na nga po ang impeachment trial ni BP Sara bukas. Ano? Ilan po ba ang senador na kailangan upang ma-convict si BP Sara? Dahil nga po sa kalaman po natin, 2/3 po ang kailangan na bilang ng senador. Ngunit po itong si Senator Jinggoy Estrada ay kasalukuyang suspended habang si Senator Ronald Bato de la Rosa ay matagal na rin pong hindi nakikita si Senado. Sa inyong perspective po, pwede po bang i-argue na ibaba itong bilang batay sa active and present na senators sa Senado, Attorney Cayosa?
12: Pwede namang i-argue dahil 22 lang ang mga senador na pwede o may kakayanan na mag-participate, eh 2/3 ng 22. Mm-hmm. So, pwede ho yan at pwedeng gamitin yung logic at reasoning nung Avelino versus Cuenco ruling ng Supreme Court na matagal na, o kaya yung intention ng mga framers ng Constitution. Kasi ang intention talaga dyan, dahil seryosong kaso ito, matataas na opisyal ng gobyerno, dapat qualified majority. Ibig sabihin, 2/3.
1: Mm-hmm.
12: So yun, pwede hong gaming argumento yan. It is very logical, it is very practical and realistic. Mm-hmm. Ngayon, kung ikaw naman yung nasa kabila, na ayaw mo, pwede mo namang sabihin, dapat maging strict letter of the Constitution ang sundin natin.
1: Right.
12: Yung 2/3 of all the members of the Senate. So, mm-hmm. ipipilit mo rin na dapat 24 pa rin ang pagbabasihan. So, it can go either way, depending on how conservative or liberal or strict yung Supreme Court, kung sakatakaling aabot pa ito sa kanila para i-interpret.
1: Alright. Attorney Cayosa, kung sakali po na ma-convict po si VP o Vice President Sara Duterte kahit sa isa lamang na articles of impeachment, ano po kaya naman ang magiging immediate na legal consequence dito, Attorney?
12: Pag ma-convict siya kahit isa lang dun sa articles of impeachment, tanggal siya sa pwesto at habang buhay, hindi na siya pwedeng humawak ng anumang posisyon sa gobyerno. Yun ang malinaw na punishment o penalty sa conviction sa impeachment. Nasa Constitution mo yan.
1: Hmm. Alright, Attorney naman, kung sakaling magkaroon na po ng desisyon ng Senado, syempre hindi naman natin alam at meron tayong tinitignan na timeline, medyo tatagal po talaga itong impeachment na ito. Pero po, kung sakali po nga magkaroon na po ng desisyon ng Senado, ito man po ay conviction or acquittal, pwede po bang umapila ang kampo ni Vice President Sara o sa Senate na po ang final say? Para lang po, no, sa kalaman ng ating mga tagapakinig, Attorney.
12: Pagdating ng impeachment, pag bumoto na ang mga senator judges, that is the final decision.
1: Mm-hmm.
12: Hindi pwedeng makialam ang Supreme Court dito.
1: Mm-hmm. Alright, kasi sila po, no, yung talagang kumbaga husgado, no, ng impeachment. So ito po, kung halimbawang attorney, kung tama po yung pagkakaintindi ko sa batas at konstitusyon, eh sila na po talaga yung huhusga kung ano man po ang magiging desisyon ng mga Senate judges, yun na po talaga at final na po ito. Tama po ba ako, attorney?
12: Tama at kaagad, effective yun. Pagkaboto nyo na, effective yun kaagad.
1: Okay. Attorney, ano po naman po ang mga dapat nating asahan sa pagbubukas nitong impeachment trial bukas? Sa tingin niyo po?
12: Sana maayos at nakikita naman natin doon sa nababasa natin public report at public pronouncement ng mga senador at yung namumuno dito, eh, pinaghandaan naman nila ang ating pinagdadasal na yun nga, maayos at importante din, dapat mabilis. Huwag na tayo uli papasok doon sa ginawa ng nakaraang Senado na dinibol-dribol nila ito. Pangatlo, sana ho, eh, huwag silang mag-focus sa technicalities. Ang pinakahalaga dito ay makikita ng buong sambayan ng Pilipino ano ba yung mga paratan, ano ba yung sagot niya, ano ba yung mga ebidensya ng magkabilang panig, mga argumento, at alalahanin ho natin, ito hindi criminal case, ah. Mm-hmm. Hindi rin ito civil case.
14: Alright.
12: So hindi maganda na puro technicality at saka yung pagbabatayan yung proof beyond reasonable doubt or preponderance of evidence pag civil case. Hindi ho. Basta lang may pakita, kung may pakita na may ginawa o hindi siya ginawa na nagpapatunay na hindi siya karapat dapat na manilbihan bilang vice president, pwede siyang i-convict. So yun ho, at sana ho ganun, hindi na naman sila yung mga abogado na magkabilang panig pupunta sa mga technicality. Ang pinaka-importante, malaman natin ang katotohanan. At kung may pananagutan, managot. At kung makita na hindi karapat-dapat na manilbihan yung ganyang klaseng tao, edi makonvict siya. Ganun lang ho, kasimple dapat yan.
1: Okay. Attorney, kaugnay naman po ng kaso ni Senator Rodante Marcoleta. Tingin niyo po ba ay makakaapekto po ito sa pagbubukas ng impeachment trial, Attorney?
12: Hindi naman. Wala namang kinalaman yung criminal case ng pandarabong ni Senator Marcoleta dito sa impeachment. Nagkataon lang na senador siya.
14: Mm-hmm.
12: So, trabaho lang naman ng ombudsman na maghain ng criminal complaint kung malinaw yung ebidensya, may prima facie case. Ang problema ni Senator Marcoleta, lahat ng ebidensya, lahat ng kanyang pinagsasabi, mga pinirmaang mga sinumpang saraysay na sinabit niya ay doon nang gagaling yung finding na may probable case for plunder. So, doon siya sa Sandigan Bayan, maghain ng kanyang mga depensa. Ibang-iba ho ito sa impeachment case. So, sana ho wag maapektuhan. With or without him, dapat ho tuloy na yung impeachment case o impeachment trial.
1: Okay. Panguli na lamang po, Attorney Cayosa. Mensahe at panawagan po sa publiko hinggil nga po sa isasagawang impeachment trial. Nasa inyo na po ang mikropolo, Attorney.
12: Nananawagan ho tayo sa ating mga kapwa Pilipino. Ang impeachment ay napakalagang proseso sa ating saligang batas. Ang pinakamataas na batas sa ating bansa. Na kung saan yung mga matataas na opisyal ng ating gobyerno, kung nagkasala, nagwaldas, nagpabaya o nagabuso, ay maaring panagutin at tanggalin sa pwesto. So, napakahalaga ho nito at sana ho ay tutukan natin. Huwag tayo mag-prejudge, pero kailangang mapanuri din ho tayo sa sinasabi at inalahad ng magkabilang panig. At ipagdasal ho natin lahat yung mga senador judges na mabawas-bawasan yung political leanings at tanggalin yung political ayon sa konstitusyon at saka sa kanilang Senate rules at yung oath of judges na sinumpaan nila, at titignan ho yung ebidensya at yung katotohanan at timbangin kung itong nasasakdal ay nararapat ba bang manungkulan sa ating republika o hindi na. So, sana ho wala na yung mga dribble-dribble. Ipagdasal natin at manawagan at manindigan tayo na huwag na hong i-dribble-dribble ito kasi napakatagal na issue ito. Hindi naman bago yung mga pangyayari. Halos wala naman silang dispute dun sa mga facts. So, it's just a question of ano ba yung depensa mo? Ano ba yung mga ebidensya? So, susugan ho natin, pag-asa natin mga senador at mga kongresista at lahat ng abogado, at tapusin ito sa lalong madalong panahon para manumbalik ang stability sa ating gobyerno at marami pang ibang gagawin na mahalaga din ang mga senador at mga mambabatas natin.
1: And with that po, Attorney Domingo Egon Cayosa. Attorney, maraming maraming salamat po sa oras na binigay niyo sa bayan at happy Sunday po.
12: Salamat, happy Sunday po sa lahat.
1: Thank you! Ayan po, no, si Attorney Domingo Cayosa, former president po ng Integrated Bar of the Philippines at syempre isang law expert. Nakakuha na tayo ng mga insights sa mga mangyayari at posibleng mangyari sa impeachment trial bukas. At syempre nakatutok dyan, ano? Syempre ang isa sa ating mga idol, oo, si Sir Leslie Bocobo, isang karangalan na manood sa atin sa live streaming, si Ka Leslie Bocobo. Oo, lagi kong pinakiking ganyan. Oo, sa Leslie Bocobo Live, oo, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, no? Mula alas 9 ng umaga, tama ba ako, Ma'am Tess, si Leslie Bocobo, no? Boss idol yan, ayan. Shoutout nga pala, no, sa mga nakikinig sa atin dyan, ha? Ito na mga nakikinig sa atin, magandang umaga po sa inyo lahat at mabuhay kayong lahat hanggang gusto nyo. Sa lahat na may birthday, ha, babatingin ko na happy, happy birthday!
14: Happy birthday!
1: Ayan. O, teka muna, bago tayo magtapos, bago tayo magbati ang portion, oh, tingnan na natin na magiging busina sa petrolyo ngayong darating na July 7, no? Kailangan natin malaman yan, syempre, oo. Huh? Ayan. Panayin muna natin ang kerosene. Magkano? Drum roll, please. Magkano kerosene?
15: Up! Oh, no!
16: Yay! Oh, my God!
17: Wala na. Finish na.
1: Eh, finish na talaga, Ruban, dahil posibleng tumaas, no, yung kerosene ng 1 peso and 40 centavos sa kada litro ng kerosene. Eh, yung inaantay ni Ruban, yung gasolina. Ruban, papapultang ka na ba mamaya o sa Martes pa? Magkano? Drum roll, please. Magkano? Up!
18: Thank you. Thank you.
16: Oh my God!
1: Eh, magandang balita ho. Eh, posible nga hong tumaas ng bumaba ng 1 peso and 30 centavos sa kada litro ng gasolina. So hold your barks muna, hold your horses muna tayo, ha? Kasi bababa ng 1 peso and 30 centavos. Eto naman, nakikinig sa atin si Kiko Flores, sino pa ba ang ating ninong ng bayan, no? Sumunod kay Michael Rogas, si Ninong Rolly Bumatayo, at syempre batiin ko na rin yung dati naming Director General si Ninong Dindo Amparo. Ayan, magkano ang diesel? Pinali na to, drum roll please. Kano? Up!
15: Oh no!
16: Yay!
17: Wala na. Finish na.
16: Oh my God!
1: Eh, talaga mapapa-oh my God ka kasi 1 peso and 15 centavos ang itataas sa kada litro ng diesel. So, ulitin ko lang ho, ha? Diesel ho, 1 pesos and 50 centavos. Taas presyo ho tayo ang inaasahan natin next week. Abang ang gasolina, aleluya, aleluya, posibleng bumaba ng 1 peso and 30 centavos. Grabe na yung ngiti ni Ruba, no? Punit na hanggang batok, oh. At eto naman, yung kerosene, eh, posibleng tumaas din ho, ah, ng 1 peso and 40 centavos. So, batay sa pinakauling trading sa world market, gasolina lang ho ang inaasahang bababa bukas. So, yung mga di gasolina dyan, mabuhay kayong lahat. sa gasolina lang ah, ang yehey. Oh my God, tayo sa kerosene at diesel. At dahil dyan, muli, paalala ko lamang ha. Bukas po ha, baka magulat kayo ha. Wala na pong dead air po muna pansamantala ha. Pansamantala ang 738 kHz po namin. Dahil nga po sa isasagawang technical adjustments ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko sa 738 kHz frequency po namin. So pansamantala po muna mapapakinggan kami sa 104.3 FM. The Capital ha. Hindi naman porket na wala yung 738, huwag na kayo makinig. Lipat kayo sa 104.3, mas maganda yung boses ko dun. Oo, lahat ng mga radio announcers dito, gumanda ang boses dun sa 104.3. Pero pansamantala lang muna, ha? Pero syempre, mapapakinggan nyo pa rin kami sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, social media pages. At sa aming pagbabalik sa 738 kHz, asahan nyo ang mas linaw at mas pinaigting na paghatid ng mga balita at impormasyon at serbisyo publiko. At pag narinig nyo na rin yung boses ni Johnny Delgado na si Arnel, mas maganda na rin at mas makisig ang boses namin doon. At dito na po nagtatapos ang programang Mabuhay Pilipinas na may nabusog namin kayo ng mga balita at impormasyon at serbisyo may konkretong aksyon. Shoutout muna sa aming RP2 Sports Manager. Ayan na, nandito na. Susunod po sa akin ito si Ma'am Cecil Kimlat. Oo. Sports Radio. Yes, yan. Sports Radio, 918 AM. Ayan. Makinig kayo dyan ay mga latest news sa mundo ng palakasan kay Ma'am Cecil Kemlato. Yan po ang kapita-pitagang station manager with the lady in pink. Yan. Tama ba? Pink ba? Yan. Kumakaway pa sa akin. Bata ako nito ni Ma'am Cecil. The one and only. At syempre dito na ba nagtatapos ang aming programa. Pasalamat muna ako sa aking mga nakatubang sa technical side. Si El Bonito, Rovan Malinlin, Johnny Delgado ng PBS, walang iba kundi si Arnel Villamor. At ito yung mga bagong recruit natin ha. Si Mark Bokiron, Rose Ann Erno. Tama ba ako? Rose Ann? Oo. Tama ba yon? Tama. Yep. At syempre ang aking mula yan ha. Import natin mula si Marolas Transmitter. Syempre sa Marolas, Valenzuela. Yung mga taga Marolas Transmitter natin kung nakikinig sila ha. As always, bata nyo ako dyan ha. Isang beses pa lang ako napunta dyan eh. Oo. At syempre yung aking mga executive producer, hindi pwedeng mawawala ito. Napakasisipag, walang iba. The one and only, Tez Ramirez. And syempre ang napakasipag na taga Silang Cavite, si Isabel. Hindi, joke lamang po. Apelido niya lang. Isabel Silang. Muli ako po yung lingkod. Always at your service, AJ Ignacio. Kita tayo ulit muli ha, next Sunday. Dito lamang po sa Mabuhay Pilipinas. At susunod na po ang Celebrating Life. Siyempre kasama po si Ma'am Cecil Kimlat. Hanggang dito lamang po tayo. I love you all. Bagong Pilipinas.
19: Good morning. Wake up. Dilat na. Bango na. Mabuhay Pilipinas. Sa Radyo Pilipinas. 7:38 AM.
20: Na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radiopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
21: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
22: May dalawang mukha ang gutom na matagal ng kinahaharap ng bansa.
0: ang gutom ng magsasakang buong araw nagtatanim pero kapos pa rin ang kita, ang gutom ng pamilyang walang maihain. Ang ugat ng problema, maraming dinadaan ng mga middlemen, ang mga ani. Nagmamahal ang pagkain pero lumiliit ang kita ng mga magsasaka habang nahihirapang makabili ang mga pamilya. Ito ang binago ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
3: Ang presidente natin, napakalinaw ng instruction sa amin noon, huwag kami bibili sa mga malalaking kumpanya. Unahin ang mga farmers co-op. Lahat ng mga benepisyaryo ng walang gutom, sa farmers co-op rin tayo humahango.
22: So, sir, yung farm niya, doon na kami bibili.
0: Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang South Cotabato. Kanyang ininspeksyon ang pagsasanib puwersa ng Department of Agriculture at Department of Social Welfare and Development para tiyaking mula bukid ay diretso na ang ani sa DSWD.
23: Na-conceptualize ng ating Pangulo, mabawasan yung layers, lumaki ang kita for both the farmers and mas magas, baba rin ang gastos for the consumers.
0: Pinakinggan din ng Pangulo ang mga pamilya.
24: Ngayon, mas makakain na talaga kami ng tatlo dito sa isang araw. Kanina.
25: May ulam na sir, may protein na tayo eh.
26: Ganito, hindi na kayo nag-aalala. Lalo na kayo, ang dami na yung pinapakain.
0: Para sa Pangulo, ang food security ay hindi lang programa, kundi pangako na ang tulong ay pangmatagalan.
27: Ang tawag namin, hindi na farm to market. Ang tawag namin dito, farm to table. Dahil tuloy-tuloy, mula sa mga farmer, dire-diretso na sa kanilang hapagkainan.
28: Dito, farm to table. Dahil tuloy-tuloy, mula sa mga farmer, dire-diretso na sa kanilang hapagkainan.
0: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Tulad ng sama-samang pagkilos ng pamahalaan para sa siguradong pagkain sa bawat hapagkainan.
20: Ito ang Presidential Broadcast Service.
29: Radyo Pilipinas.
20: Radyo Publiko. Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
29: Radyo Pilipinas,
20: Radyo Publiko.
30: Check your time. It's 7:07 in the morning. Please stand by for the program Celebrating Life.
31: Celebrating life. Feel good. Be inspired and truly appreciate God's blessings. Celebrating life. Sharing Bible stories and teachings, spiritual insights and life reflections. Our guide for a stronger relationship with Father God. Celebrating life. Celebrating life with Miss Cecil Kimnat. On Sports Radio 918.
30: Hello, magandang umaga po sa inyong lahat. Good morning sa lahat ng mga ating listeners, viewers. Dito po sa Celebrating Life, we will be on until 9 in the morning. Napakasayang umaga para sa buong Pilipinas. Pero bago yung ating good news, syempre pababati muna natin si Pastor Charlie Opina. Pastor Charles, magandang umaga po.
32: Yes, Sister Cecil, magandang umaga rin po sa lahat po ng mga patuloy na sumusubaybay, nakikinig, at nanunood po ng programang Celebrating Life. Kaya dyan lang po kayo at tayo po ay magpapatuloy sapagkat maganda po yung ating pong pag-uusapan sa mga oras pong ito.
30: Ah, yes. Sessing. Very interesting, very relatable ang ating topic. And then later on, ang guest po natin ay, kilala mo ba, Pastor, yung guest natin? Uniko iho ni Pastor Charlie, si Brother Cedric Opina. Yan, magandang yung topic namin ni Cedric. And of course, good morning sa mga listeners and viewers natin. Yung mga bisita natin sa studio, ayan si Sister Beth at si, naku, pasensya ka na sister, nakalimutan ko ang name.
32: Nina.
30: Hi Nina, ayan, si Sister Nina andito. Thank you for dropping by dito sa station. Pastor at mga kaibigan, i-flex ko lang, napakaganda, isang kasaysayan ang naganap po sa larangan ng sports at ito ay sa larangan ng tennis sa pamamagitan siyempre ni Alex Iyala. Alex Iyala po nanalo, nagwagi sa Wimbledon. Grand Slam event po ito, no? At ito ay history dahil she became the very first Pinay to make it to the round of 16 nito pong Wimbledon. at tinalo po niya ang world number 3 and defending champion from Poland, si Iga Świątek. Yan, napakahirap ng pangalan nito. Pero kaibigan niya to, very familiar na siya. Tinalo po niya ito 7-6 tiebreak 9 and 6-2. So sa pamamagitan niya, siyempre nagdiwang. Marami na po yan, Pastor.
32: Wow.
30: Dahil talagang ito'y inabangan at all over social media. At grabe, lumuhod, nahiga si Alex Iyala sa katuwaan niya. Kung mapapanood natin lahat, you can check that out. Panoorin po ninyo at talagang ibang klase naging panalo. At dahil dyan, siyempre pinangunahan po ng ating ama ng Pilipinas ang pagbati sa ating pong tenista na si Alex Iyala. Pakinggan po natin ang naging reaksyon ng ating pong Pangulo President Ferdinand Marcos Jr.
2: She really is becoming, she's becoming a true inspiration, especially for younger people, younger Filipinos. At biluin mo, meron na tayong player, babae pa, na nanalo ng third round sa Wimbledon. It does not get, it's not, the tennis does not operate at a higher level than Wimbledon. So, she's really world-class na talaga. She's terrific. If you remember, when she first started winning, sabi ko, nag-umpisa pa lang, she's just getting started. Well, you can see, turns out, I was right. She's just getting started. Marami pang ibubuga yung bata natin. Yes, really, it's good news. I caught the last set kanina umaga. And it was a great result. Great result. Congratulations, Alex. Keep it up. We're all big here. The whole Filipino nation is cheering you on. But we know that you are fighting or making proud and bringing luster and honor to the Philippines. Keep going, keep going, keep going. We are behind
30: you. His Excellency President Ferdinand Marcos Jr. Ayan, nakakatuwa naman, Pastor, no? Lahat tayo dapat ma-inspire yung ating mga kabataan. World-class tennister na po si Alex Iyala. Ibang klase. Nakita mo yung crowd, no? Hindi mo pala nakita, Pastor, dahil hindi natin napanood. Pero sa social media, grabe yung support ng Filipino community wherever she is. Sinusundan talaga siya. Iba yung inspiration talaga. At sinabi niya sa kanyang speech, no, after the match, "I'm into the second week of a slam. It's amazing for me. Iga is a phenomenal player and a good person. I am grateful to share center court." Biro mo, naglaro ka sa center court ng Wimbledon, Pastor. "With her, Wimbledon nonetheless." So, yan ang naging, sabi niya, 21 years old lang po si Alex Iyala at siya po became the first Filipina to reach the fourth round of any Grand Slam event in tennis open era. Grabe. Wow. Milestone, breakthrough, history. Congratulations. Sana magtuloy-tuloy na ang panalo dahil gusto natin na magagandang balita, good news, hindi puro news na nakaka-stress. Kaya ito yung very welcome news for all of us. Ayan, okay. So maraming salamat, Alex Iyala. God bless your heart. God bless you. We will pray for you, girl. At napakagandang bata pa, Pastor.
32: Wow.
30: Itong si Alex Iyala. Mm-hmm. Okay, so let's get back to celebrating life. Ang ating pong balita, ang ating title or sharing or message this morning ay Choose Life. Yan ang ating title for today. Pastor, general view, what do we talk about this morning? Ano ba yung pag-uusapan natin?
32: Kasi pag makikita po natin ito, para bang mamimili tayo yung ibubuhay natin dito sa ibabaw ng mundo na ayon doon sa kalooban at nais ng ating Diyos. Kaya ano yung mas pipiliin natin? Yung mabuhay kasama ang Diyos o yung mabuhay sa takbo ng mundong ito?
30: So it's always a choice.
32: Apo.
30: Kaya nga dito, choose life. Ang buhay natin pagkagising mo pa lang sa umaga, may choice ka na.
32: Tama
30: you
32: po.
30: Will make a choice. Mm-hmm. Pandesal ba o kanin? Kape ba o tsokolate? Di ba, Pastor? Pero ang pinag-usapan natin dito is major choices in life. Ito ba mga choices, decisions in life po natin, pleases God.
32: Wow.
30: Glorifies God. Di ba, tinataas mo ba si Lord? O yung mga decision mo, laging nakatago ka sa dilim. Kasi alam mo, mali eh. Mm-hmm. Pero, pinipili mo. Bakit? Ba't kaya, Pastor? Alam nang mali. Pero, pinipili pa rin.
32: Pagtitignan po natin talaga, parang meron laging ano, spiritual battle na nagaganap sa buhay ng bawat
30: totoo.
32: Isa sa atin. Eh.
30: Totoo yan.
32: At ang kadalasan na estratehiya ng kaaway ay kung ano yung kagustuhan ng ating mga sarili.
30: Yes.
32: Kumbaga doon niya tayo inaatake. Eh ang kadalasan na gusto ng ating mga sarili, ng ating physical na pangatawan, ay kagustuhan hindi ayon doon sa kalooban ng ating Diyos.
30: Saklap, no?
32: Opo. Oh. Halimbawa na lamang po yung unang taong ginawa ng ating Diyos na si Adan at si Eva, na si Eva ay pinapili din sa panumpong ito.
30: Opo.
32: No, yung pagpili ng pagkain ng bunga na naglalaman ng mabuti at masama. At yung pag-atake sa kanya doon ay nakita niya na napakaganda ng bunga.
30: Ayun.
32: Hindi lamang napakaganda ng bunga, kundi
30: parang napakasarap.
32: Parang napakasarap kainin ng
30: yes.
32: bunga.
30: Yes, natokso.
32: Doon yung kanyang pagpili ay pagbagsak. Yung tukso ang siyang namayani yes. sa bawat sa kanyang buhay. Dahil yung kagustuhan ng kanyang laman ang siyang namayani sa panahong iyan.
30: Yun. Kaya ngayong umaga po ay pagbubulay-bulayan natin. Yeah. When it comes to decision-making, choices in life, don't say, I have no choice, because there is always a choice. Diba? Huwag mo sabihin, kasi wala na akong choice eh. Kaya ito na lang ginawa ko. May choice naman, kapatid. Okay, ano ba yung ating verse for this morning, Pastor?
32: Yung ating pong pag-uusapan ngayon ay Deuteronomio chapter 30, verse 19 hanggang 20.
30: Yes.
32: So, wikang Tagalog po, saksi ko ang langit at ang lupa na ngayoy inilahad ko sa inyo ang buhay o kamatayan.
30: Yes.
32: At ang pagpapala o sumpa. Kaya piliin ninyo ang buhay para kayo at ang inyong lahi ay mabuhay
30: yes.
32: ng matagal. Ibigin ninyo si Yahweh, sundin siya at manatiling tapat sa kanya upang kayo at ang inyong salinlahi ay mabubuhay ng matagal sa lupaing ipinangako niya sa ninuno ninyong sina Abraham, Isaac at Jacob.
30: Jacob. Yun. In English, basahin ko lang, mabilis lang, Pastor. Ah.
32: Sige pa.
30: This day I call the heavens and the earth as witnesses against you that I have set before you life and death, blessings and curses. Now choose life so that you and your children may live and that you may love the Lord your God, listen to His voice and hold fast to Him. For the Lord is your life and He will give you many years in the land He swore to give to your fathers, Abraham, Isaac, and Jacob. Ganda, no, Pastor? So ito ay tutulungan natin, no, yung mga kapatid natin, mga listeners, mga nanonood na definitely yung choices in life o decisions in life ay ibabase lagi natin sa utos, sa katuruan ng ating Panginoon, Pastor. Mahirap yon. Pero titingnan natin yung konteksto nito this morning. Go ahead, Pastor.
32: Yan, sige po. Ito pong panahon pong ito na naisulat po ito ni Moses, makikita po natin na ito po yung kahuli-huliang ano niya na po. Kumbaga payo o instruction o utos doon sa bayang Israel.
30: Yes.
32: Kung mapapansin po natin dito, nagbigay po siya ng marami mga babala doon sa kanilang mga pupuntahan, paano sila mamumuhay
30: yes.
32: doon sa kanilang pupuntahan kasi nakatalaga rito yung kahihinatnan ng kanilang ano eh, ng kanilang magiging buhay doon sa future nila eh.
30: Na kung saan
32: ay kung susundin nila o hindi nila susundin ang ating Diyos. Kaya nakasalalay doon sa pagsunod sa ating Diyos yung kanilang magiging buhay at yung kanilang magiging katagumpayan, Sister Cecil.
30: So during that time, Pastor, no, yung background nitong ating verse, si Moses nagbigay ng final instruction sa mga tao niya, di ba? So yung decision dito, nanawagan siya na for a decision between life and death. Pero alam naman natin na during that time, tsaka yung ngayon din, eh, we are all faced with ano decisions, no, with life and death decision. Ikaw ba, Pastor, was there a time in your life na dumaan ka sa isang decision na matter of life and death? Hindi naman physical, ah. Ibig sabihin yung mahirap din, crucial, kumbaga.
32: ito pong pagpasok ko dun sa ano, sa paglilingkod sa ating Panginoon. Kasi nakasalalay dyan yung future ko eh. Para bang nagkaroon ako ng decision sa buhay ko, ano ba yung gusto kong tahakin? Yung future ko sa Panginoon o yung future ko sa mundong ito?
30: Yes.
32: Kasi
30: not easy, ah, Pastor.
32: Opo. Nung

0: Diyos yung aking future.
1: Ayun.
0: Yung aking magiging buhay.
1: Mm.
0: No, pagdating ng takdang panahon na nanduro na ako sa paglilingkod sa ating Diyos. Kaya mabigat yung pagpipili kasi
1: yes.
0: Nung panahon na yon may mga work din ako, no? Na kung saan talagang merong isang mabigat na desisyon na kinakailangan kong piliin sa buhay ko. Yung mag-aral ako at maglingkod ako sa Diyos o magpatuloy ako sa aking work para sa future ko.
1: Na yun maging head na sindikato. Ano to, si Pastor? Naalala ko yung pamangkin ko, nagpaalam siya sa kapatid ko, gusto niya magpastor. Sabi ng kapatid ko, wag, walang pera dyan. And yung sagot ng pamangkin ko sa kanya, you don't know your God. So parang, what? Bakit mo sinabi mong hindi ko kilala yung Diyos ko? And then, that was the start. Na napayagan siya eventually and ayun na, pastor na ngayon, no? Kaya minsan, it's really hard sa isang tao na tingnan na ito yung future mo, maglilingkod ka kay Lord, di ba? Pero yung iba talaga sigurado, kasi calling yan, pastor, eh, di ba? Calling yan, calling yan. Kaya, God bless your heart, tinuloy mo, pastor, ano? Kumbaga, eh, mahirap na decision yan. So, dito yung body natin, meron kang binigay, meron tayong ibibigay, mga kapatid, na tatlo ba to, kung hindi ako nagkakamali, no? Na kung saan bibigyan puntos natin, pastor. Simulan na natin.
0: Yan, sige po. Tignan po natin yung katawan po ng ating pong pag-uusapan.
1: Yes.
0: Sa letter A po, life gives birth to love.
1: Yun.
0: Pagka sinasabi po natin ito, ang buhay ay nagbubunga ng pag-ibig. Kaya, ang tanong dito, ano yung dahilan bakit tayo nabubuhay? Kaya balikan po natin yung Deuteronomy chapter 30 verse 20. Ibigin ninyo si Yahweh, sundin siya at manatiling tapat sa kanya upang kayo at ang inyong salinlahi ay mabuhay ng matagal sa lupaing ipinangako niya sa ninunong ninyong si Abraham, Isaac at Jacob. Kaya kung titignan po natin dito na yung utos po sa atin dito ay ibigin natin si Yahweh. Yung po yung utos dito eh. Na kung saan ito yung magiging kumbaga
1: foundation.
0: Tama po 'yon. Na kung saan magiging maganda yung takbuhin ng kanilang buhay. Siguro babalansi ko rin po no, hindi lahat ng gustong maglingkod sa ating Panginoon ay kinakailangan nilang kinakailangan iwan nila yung lahat ng bagay. Ako po ngayon, lagi ko pinababalanse. Pwede ka namang may trabaho na naglilingkod sa Panginoon.
1: Pwede naman yun.
0: Yun po yun eh. Kaya, pwede mong piliin kahit na ano yung dun sa dalawa, kasamang may trabaho, o talagang magpo-full time ka na ibubuhos mo yung panahon mo. Kaya dito mapapansin po natin, yung buhay natin na gusto ng ating Diyos, ay ibigin natin siya ng buong puso, ng buong kaluluwa, ng buong lakas at ng buong pag-iisip. Ito yung nais at kalooban ng ating Diyos. Kaya kung titingnan po natin, ang sinasabi dito ay siya yung magiging una ng buhay natin bago yung iba. Bago yung lahat ng mga bagay na nais natin. Kasi kung walang pag-ibig, no? Kung walang pag-ibig po rito, hindi natin kayang abutin o mahalin ang ating Diyos. Yun naman po yung totoo nun eh. Hindi natin pwedeng sabihin iniibig natin ang Diyos. Ang katotohanan, siya ang unang umibig sa bawat isa sa atin.
1: He loved us first. Yes.
0: Kaya kung titingnan natin, kung sinasabi natin iniibig natin ang Diyos, ang totoo niyan, hindi natin ito nagagawa.
1: Totoo naman.
0: Kasi dahil mas
1: papakinggan mo ba ako, maniniwala ka pa sa akin, na kaya kong pakainin ang mga anak mo, kaya kong buhayin kayo, kung susundin mo ako.
0: Opo.
1: Diba? Mm-hmm. Yung iba takot eh. Nako eh, pag hindi ako talaga nag-snatch, o hindi ako nang hold up, o hindi po ano to, magugutom ang pamilya ko, na hindi mo rin sila masisi because they experience that, na magutom, diba? Pero, ang sinasabi natin dito is, obey God.
0: Tama po yan.
1: Follow God. Diba? Bagamat napakahirap po, itetest talaga yung pananampalataya mo. Para kang lalangoy na laban ng alon. Talagang aakyat ka sa bundok, lalangoy ka na nilalabanan mo yung alon. Pero

0: along the line, naniniwala ako, God is there para tulungan ka. Di ba, Pastor?
1: Tama po. Alam niyo po, napansin ko lang, ano, yung kaligtasan natin ano din po ito, pananampalataya.
0: Yes.
1: Kasi nung tayo po ay naligtas, pumasok tayo dun sa spiritual na kung saan ay susunod tayo dun sa mga bagay na hindi natin nakikita. Susunod din tayo dun sa tingin natin na pangako na parabang hindi mo masasabing mangyayari yung mga pangako. Kaya nga
0: faith eh.
1: Yun po yun eh.
0: Faith yun eh, di
1: ba? Opo eh. Mm. Kaya yung sinasabi rito, kung tayo ay umiibig sa Diyos at susundin natin ang Diyos, pag pinag-usapan natin yung spiritual, siya yung bahala sa atin.
0: Yes, amen.
1: Ano man yung mangyari sa atin, dahil naniniwala ka sa Diyos na hindi mo nakikita, ang Diyos ay gagalaw at kikilos sa kaparaanan na hindi mo siya maintindihan o maunawaan man. Yun yung kakaiba na nabubuhay ka sa mundong ito at nabubuhay ka dun sa mga spiritual na bagay.
0: Mm.
1: Kakaiba po yun eh. Kasi pagka pinag-usapan natin yung nabubuhay ka sa mundong ito, umaasa ka sa mga bagay-bagay na nakikita mo. At pag nawala yun, parang wala ka ng buhay.
0: Yes. Oh.
1: Lalong-lalo, magbibigay po ako ng isang halimbawa. Pag naputulan ka ng internet, parang wala ka ng buhay. parang napakahalaga sa iyo yung mga bagay.
0: Lalo na kung andun ang trabaho mo.
1: Andun yung trabaho mo.
0: Kaya nga.
1: Ang nangyari, umaasa ka dito sa takbo ng mundong ito. Di po ba? Para bang ang iniisip mo, inasa mo yung buhay mo sa mga bagay na nandirito. Pero hindi natin alam na merong Diyos na yung Biblia ay naisulat na kung saan ay ipaalam sa atin na maraming mga himala ang nangyari nung unang panahon.
0: Mm.
1: Katulad si Moses, yung mga tao, yung bayan ng
0: araw,
1: Diyos.
0: Nung araw pa rin yan eh, sabi ng mga tao, Pastor eh.
1: Pero nagaganap pa rin po ngayon.
0: Yes.
1: Isang halimbawa po, no, naalala ko po, meron po kaming gawain doon sa May Kawayan Boy, o Malinta.
0: Mm.
1: Eh, bagyo ng panahon na yon. Sabi niya, Pastor, hindi po ba kayo paano kami pupunta dyan? Eh, baha yung dadaanan.
0: Mm.
1: Wala po kaming makakain kasi wala kayo, Pastor, eh. Kasi pagbibigay kami sa kanila ng allowance nila, hindi na yung maibibigay. Sabi ko, alam mo, kapatid, ito yung panahon na dapat ay lumakad ka yung sa pananampalataya.
0: Mm.
1: Eh, wala silang magagawa. Binuksan nila yung pintuan. Doon sa kalsada, nagkakalat yung mga isda. Dahil umapaw ang lahat ng palaisdaan.
0: Mm.
1: Kaya tumawag ulit sa amin, Pastor, wala na kaming problema.
0: May isda na.
1: Misan may mga bagay na hindi tayo maintindihan, pero misan nakakatawa, pero ang Diyos tumutugon dun sa panahon na kung saan ay nangangailangan ka.
0: Yes.
1: At tinutugon niya yung iyong mga pangangailangan. Marami na po ako naranasan.
0: Alam mo, si Sister Denette, yung aking kasama sa Bible study, mm-hmm. nagpa-opera yan sa tuhod, no? Siyempre, pag inoperahan ka, marami kang gastos, ospital. Pero awa ng Panginoon, zero.
1: Wow.
0: Ang gastos mm-hmm. niya. Talagang ibang klase si Lord, no? Yung, hindi ko na ikikwento yung the story behind it, pero sabi niya, gumalaw talaga ang Panginoon Diyos sa buhay ko. Kasi walang gastos talaga, as in. Kaya salamat sa Diyos. Mga ganun ba, na hindi mo inaasahan?
1: Yan po yung mga spiritual na bagay na hindi, po ba, na hindi mo nakikita.
0: Yes.
1: Pero nagaganap sa buhay ng bawat isa atin.
0: Yes.
1: Na hindi
0: right.
1: natin maintindihan at maunawaan.
0: Mm. Yes. Okay. So, dito rin, nabanggit mo naman na Pastor to, di ba? Desiring to do God's will is one of the first signs of being a child of God. No? Ang ating kalooban, ang desire natin, we always seek what pleases God. Ano yung nakakapagbigay ng kaluwalhatian sa Panginoon.
1: Amen.
0: Diba?
1: Mm-hmm.
0: Hindi natin tinitingnan na ito yung ikakaligaya ko, ito yung favorable sa akin. Hindi eh. Laging, pagkaya nandito si Jesus, ano kaya ang magiging desisyon niya?
1: Ang gandang tanong yan. No?
0: Diba? Pagkaya magdidesisyon si Jesus, ano kaya ang gagawin niya? Yung mga ganun ba? Lagi ka naka-angkla, naka-anchor mm-hmm. doon sa salita ng Panginoon. Yun yung sign na talagang ikaw ay anak ng Diyos.
1: Amen.
0: Di ba, Pastor? So, puntahan na natin ang third point. So, kanina, love, and then obedience. Ngayon naman, ang Dahil may love ka na, may obedience ka na, ano naman ang susunod, Pastor, na bunga?
1: Yun. Sabi rito, obedience give birth to opportunities.
0: Yun. Reward na to. Reward na time. Po yun. Payback
1: opo.
0: Time.
1: Opo. Balikan po ulit natin yung ano, yung Deuteronomy, hirap i-pronounce. Di ba?
0: Yeah.
1: Chapter 30, verse 20. Sabi niya rito, ituturi ko na lang po, no? Ibigin ninyo si Yahweh, sundin siya at manatiling tapat sa kanya upang kayo at ang inyong salinlahi ay mabuhay ng matagal sa lupaing ipinangako niya sa ninuno ninyong sina Abraham, Isaac at Jacob. Wow. Ano po yung mga opportunities dito? Yung mabuhay ng matagal. Yung po yun, opportunity po yun eh. Kasi pag sinabing mabuhay ka ng matagal,
0: grace
1: ang tanong Lord dito, paano mabubuhay ng matagal? Ang Diyos ang magbibigay sa iyo ng mga bagay-bagay para mabuhay ka ng matagal. Kumbaga, mga opportunity na ibibigay niya sa atin para tayo ay mabuhay ng matagal. Andiyan na po yung siya yung magpuprovide ng ating pangangailangan. Siya yung magbibigay ng protection sa atin. Kumbaga, lahat-lahat, siya yung bahala para sa atin. Magbibigay po ako sa inyo ng halimbawa, kami bilang isang lingkod ng Panginoon, ang Diyos ay nagpo-provide sa amin ayon doon sa kakayanan ng mga taong aming pinangungunahan. Kung mapapansin po natin, para bang wala kaming kakayanan para magpaaral ng anak. Pero praise the Lord, dahil ang Diyos ang siyang nagbigay para sa amin ng mga bagay-bagay para mapag-aral namin yung aming anak. Hindi namin napansin.
0: Tapos
1: graduate na pala siya.
0: Mm-hmm.
1: At nakapagtrabaho na pala siya.
0: Mm-hmm.
1: Dating ang panahon, bubuo na rin siya ng sarili niyang pamilya. Parang ganon. Na kung saan ang iiwan namin sa kanya, ay yung iniwan din sa atin ni Moses. Na kinakailangan nating ibigin ang Diyos.
0: Yes.
1: Sundin ang Diyos.
0: Mm-hmm.
1: At yung mga opportunities ay susunod na sa buhay natin. Yun yung pinakamaganda ron eh.
0: Parang ano eh, ano tawag dito, hindi ka lang, di ba may salitang nakasandal ka sa pader. Dito hindi lang pader, kasi ang pader naguguho yan, di ba? Sasandal ka lagi kay Lord. Di ba yun ang sinasabi natin na highly rewarded or highly favored ang mga anak ng Diyos. Sabi nga, obeying Christ enables us to walk closely with Him. Obedience brings the joy of Christian service. Joy of salvation. Diba? Na-save ka na eh. Na-save ka na. Gagawa ka na mabuti. Gagawa ka ng mga bagay-bagay that pleases God. Not because you want to be saved, but because you are saved. Diba?
1: Amen.
0: Yun yung joy. Alright? So, isa pa, Pastor. May isa pa rito nakalagay na aspeto before we end.
1: Okay. Binasa niyo na po yun. That thou mayest live unto Him. Ano po?
0: Yes.
1: At yung pangalan noon, masyadong malalim yung English na ginamit dito, no? King James, ano?
0: James
1: that thou mayest dwell in the land. Sabi nga rito, ikaw ay maninirahan, no? Doon sa magandang lupain. Yun yung gusto ng Diyos para sa atin. Ang susi dito ay sundin lamang natin siya. Yun yung pinakamaganda rin eh. Parang isang dahon pag nahulog doon sa
0: puno.
1: Ilog. The puno, no? Sumusunod siya doon sa agos. Yun yung gagawin natin. May mga takbuhin tayong hindi magaganda sa buhay natin. Pero may kadahilanan yun eh kung bakit pinahintulutan tayo ng ating Diyos. Malamang, pinapatatag niya tayo para mas maging malagong Kristiyano tayo doon sa mga pagsubok natin, at yung mga pagsubok na nangyayari sa atin nagbibigay ng lakas sa atin at katagumpayan sa atin.
0: So you're saying, Pastor, that inaallow ng ating Diyos yung mga challenges, problema natin sa buhay. Kasi ang ano niya doon is patatagin tayo. And at the same time, matest talaga kung hanggang saan yung faith natin pananampalataya natin sa Diyos. Kasi pag marami ka ng karanasan na challenges in life, I think yung maturity iba eh.
1: Opo,
0: diba?
1: Opo.
0: Kesa doon sa wala masyadong nararanasan, di ba? Nag-mature ka, naranasan ka ng challenges, naranasan mo si Lord, iba na yung tiwala mo sa kanya after that eh. Talaga pala mapapagkatiwalaan ko si Lord. Talaga pala maaasahan si Lord. Nandiyan pala si Lord. Mm-hmm. So, yung tiwala niya nandiyan. So, yung obedience, hindi na mahirap sa kanya.
1: Tama po. Minsan, di ba yung mga challenges sa buhay natin, doon natitest yung obedience natin.
0: Yes.
1: Di ba minsan, para bang, bakit ganito? Kristiyano na ako, sumusunod ang dilingkod ako, pero ba't dumadan ako rito? Minsan, ang gagawin mo, para bang, ayaw ko nito. Di po ba? Kaya ang nangyayari,
0: isa magtatanong ka eh, no?
1: Oo eh. Magtatampo ka.
0: Magtatampo ka. Sumusunod na nga ako
1: eh. Yun eh. Kaya yung pagsunod mo, nawawala. Yung mga opportunities, nawawala din.
0: Yes.
1: Di po ba? Mm. Kaya, kung makikita po natin dito, no, yung pangako talaga ng Diyos dito, mapupunta tayo dun sa isang saganang lupain, yung buhay natin magiging maganda. Mm. Ako hindi ko po sinasabi rito, no, yung meron tayong magarang tahanan, magarang sasakyan. Hindi po yun eh. Yung sinasabi ritong yung isang magandang lugar na kung saan may mga pagsubok, may mga problema sa buhay natin.
0: Pero,
1: andun pa rin tayo matatag. Parang sabi nga eh, masdan mo ang mga ibon, kahit bumabagyo, meron pa rin silang awit. Ano yung gusto nating iparating doon? Matatag, masaya, at anuman yung mga pagsubok at problema, hindi siya kayang igupo.
0: Yeah.
1: Kaya nagpapatuloy sa takbuhin.
0: Yes.
1: Mini-measure ko yung katagumpayan dito, hindi dun sa mga material na bagay. Kumbaga sinusukat ko po yung katagumpayan, yung sa pananatiling nakatayo ka, umiibig sa Diyos, sumusunod sa Diyos, naglilingkod sa ating Diyos, at naniniwala ako na kahit dito man sa lupa ay meron siyang nakalaan na pagpapala para sa akin. Pero mas magandang pagpapala yung pagkatapos ng buhay natin dito sa ibabaw ng lupa. At haharap tayo sa Kanya dahil nakita yung ating pag-ibig, nakita yung ating pagsunod, ay makakapiling natin ng Diyos at mananahan tayo doon magpakailan pa man.
0: Amen, no? Actually, sabi nga, ang paglilingkod daw sa Diyos ay hindi naka-define kung yung mga kasama mo sa church ay sumusunod or what. Dapat ikaw maglingkod ka pa rin ng tapat sa tungkulin mo with kagalakan. Huwag mo tingnan yung kakulangan ng iba. Kasi pag tiningnan mo yon, mag-i-stumble ka eh. Di ba? Parang sa halip na faithful ka, huwag na lang. Lahat naman sila, hindi naman sumusunod eh. Di ba? Pero dapat daw hindi. Dapat focus ka, sunod ka. Ito yung tungkulin mo, gawin Amen. Mo ng tapat, ng maayos, because you are not serving Pastor Charles, you're not serving Yahweh, the church, but you're serving the Creator,
1: Amen.
0: The King of all Kings. Mm-hmm. No? Kaya, yung pagsunod na yun, dapat yun yung maging heart nating lahat. Eh, diba? Na wala tayong titingnan kundi si Lord, na ano bang ginawa niya sa atin, ano bang pwede niyang gawin at gagawin pa.
1: Diba, Amen po. At saka huwag nating i-compare yung ating sarili sa iba.
0: Yes, huwag nating i-compare.
1: May ibang dealing din ng Diyos sa atin, yes. Sa buhay natin.
0: Amen to that. Mahirap yon pero minsan kasi pastor, nakikita mo yun eh, di ba? May nakita mo, ipikit mo na lang ang mata mo at i-remind mo yung sarili mo na...
1: Yes, ma'am. Alam niyo po, isa sa mga na-obserbahan ko sa buhay ko, no, na ikinatutuwa ko, sa kabila ng mga pagsubok at problema, alam niyo po, excited ako pag dumarating na yung Sunday.
0: Yes.
1: Excited ako pagka mangangaral ako. Basta't excited ako na i-preach ko yung message niya. Para bang ang ginawa ng Diyos sa akin, pinalitan niya yung mga makamundong bagay dun sa spiritual na bagay.
0: Amen.
1: Kaya ngayon, ang mas ikinagagalak ko at ikinatutuwa ko ay gawin ko yung mga spiritual na bagay. Dahil alam ko na mas maganda yung investment dun sa mga spiritual na bagay,
0: yes,
1: kaysa dun sa mga material na bagay.
0: Naman! Totoo naman yun, di ba, Pastor? So, ngayon ang hamon natin sa bawat isa, ano po, have you made the choice that leads to loving God? Yan. Yung mga choices ba nyo, mga kapatid, ay ito'y, kumbaga, magre-resulta, sabihin na natin, ito ba'y manifesto na mahal mo ang Diyos, di ba? Second, has responding to God's love moved you to obey Him? Of course, di ba? Yung dahil minahal ka, na-experience mo magmahal, abay, ito na yon pag-obey sa kanya dahil nga yung pagmamahal niya grabe, dakila talaga. And the last but not the least, are you seizing every opportunity to serve Him? Take every chance, no, na maglingkod pa, po tayo sa Panginoon kahit na sa maliit na pamamaraan in our own small way. Okay? So mga kaibigan, pakiantabayanan po ang pagbabalita and then magbabalik po ang Celebrating Life. Pastor, God bless you. Babalik pa tayo mamaya dahil ipapag-pray natin kayo dahil sa inyong kaarawan sa July 7. Magbabalik po ang Celebrating Life. Please stand by for the news.
2: Be motivated, be inspired, and grow in faith in God. Celebrating Life. Celebrating Life on Sports Radio 918.
3: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
4: Philippine Standard Time, 7:56 na umaga.
3: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update.
4: Magandang umaga, Pilipinas. Narito ang mga balita. Tiniyak ng Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group na ipatutupad nito ang pag-aresto sa lahat ng individual na may warrant of arrest na inilabas o ilalabas ng korte. Ito ang niyag ni CIDG spokesperson Police Major Helen De La Cruz matapos na tanungin ng media sakaling ilabas ang warrant of arrest ni Senator Rodante Marcoleta. Sa pulong balitaan sa Camp Crame, sinabi ni De La Cruz na mandato ng CIDG na arestuhin ang mga wanted persons at mga pugante sa buong bansa. Nabatid na sinampahan na ng kasong plunder ng Office of the Ombudsman sa Sandigan Bayan sina Marcoleta, dating Congressman Mike Defensor at dalawang iba pa. Inaasahan din may lalabas ang warrant of arrest laban sa mga nasabing individual. Ito'y kaugnay ng pagtanggap ng senador ng 75 million pesos na campaign donation. Sa ibang balita, Bureau of Customs pinabilis ang accreditation at iba pang transaksyon ng mga importer. May ulat si EJ Lazaro.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Pinadali ng Bureau of Customs o BOC ang proseso ng accreditation para sa mga lehitimong importer bilang bahagi ng patuloy nitong reforma upang mapabilis ang serbisyo, mapalakas ang compliance at mapabuti ang ease of doing business sa bansa. Simula noong nakaraang buwan ay inilipat ng BOC ang Accounts Management Office o AMO sa ilalim ng Post Clearance Audit Group o PCAG. Layunin itong gawing mas epesyente ang pagproseso ng accreditation, renewal, suspension, cancellation at iba pa account-related transactions sa mga importers at custom brokers. Ayon sa ahensya, magbibigay rin ang bagong sistema na mas pinahusay na risk assessment at compliance monitoring habang nananatiling mahigpit ang pagbabantay laban sa mga paglabag sa customs regulations. Bahagi rin ito ng paghahanda sa planong ilipat at tanggapan ng Assessment and Operations Coordinating Group. Ayon sa BOC, nakahanay ang reforma ito sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na gawing mas epesyente ang serbisyo ng pamahalaan, mapadali ang lehitimong kalakalan at higit na masuportahan ang paglago ng ekonomiya ng bansa. Para sa Bagong Pilipinas, ito si EJ Lazaro, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Philippine Red Cross naglunsad ng nationwide RC-143 Volunteer Training Blitz. May ulat si Referer.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
6: Opisyal nang inilunsad ng Philippine Red Cross ang nationwide Red Cross 143 Volunteer Training Blitz bilang bahagi ng pagdiriwang ng National Disaster Resilience Month. Ayon kay PRC Chairman at CEO Richard Gordon, sasailalim sa dalawang araw na masinsinang pagsasanay sa PRC Logistics and Multipurpose Center sa Mandaluyong City ang mga volunteer leader mula sa 17 rehiyon ng bansa. Layunin ng programa na gawing accredited instructors ang mga kalahok upang magpagsanay pa ng mas maraming voluntaryo sa kanikanilang mga komunidad. Sinabi ni Gordon, ang tunay na kahandaan sa sakuna ay nagsisimula sa barangay kung saan nagsisilbing mga mata, tenga at kamay ng organisasyon ang mga RC 143 volunteer. Pagpapatuloy ang apat na batch ng pagsasanay hanggang sa katapusan ng Hulyo bilang